0: Kamustahan! Kamustahan! With Pedro!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, maayong agagid sa inyong atanan! It's another Saturday morning and we are so blessed this very day! Kaya it's already May 23, 2026. Kagambali darang imo nga upod sa inyong balay or sa imo darang agabiyahe, maayo gid ang aton Ginoo nga ginaalagad. It's 2 minutes past the hour of 8. God has been faithful. God has been good. We would like to thank, syempre, Doc Ramel Uy for having us, the CEO of K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 Ray Umalay, the SB member from Pototan, K5 Ray, salamat gid. May God bless you sa imo nga pagserbisyo, hindi lang diri sa may K5 kundi sa Banwa sang Pototan. Syempre K5 Ted Francia, Tito Ted, thank you for really paving the way for us to be here sa Kamustahan with Pedro. God bless you gid sa imo nga mga outreaches this very day. Kag siyempre, ari gid, NBA Finals na subong. Matsagan ko ang kulang sa Spurs si ang aton din nga tech diri mo. Ibigado mo, di dapat kung pagpasa kay Wimbe mo, no? Kung may arang nga ligwa sa gwa, si Sir Paul Gurara sa gwa. Anyway, kidding aside, we would like to thank Sir Paul Dihada for being so faithful sa aton din nga tech, no? Kag sa inyo dira nga may arang birthday this May. Happy, happy, happy birthday. Alright, sa inyo dira nga pamati sa inyong radyo sa 88.7. You could go to our Facebook page, K5 News FM, Iloilo 88.7. Like the page and share it with others this very day. Malapit na naman ang aton nga pagsilibrar sa kaadlawan sa mga tatay nato, no? Pero hindi pa man subong ang semana sa sunod pa. But we will be sharing this video. This video is called Tay Salamat. Hopefully, this would be an encouragement sa aton mga tatay. Kay Kisado, ang Mother's Day, do kadamos ang gina-celebra. Pero ang Father's Day, do medyo na we get how. Anyway, kidding aside, may this video encourage all the fathers out there. Salamat gin sa inyo ang servisyo. Hindi lang na sa inyo ang panimalay, kundi kung diin man kamo. Subong, maybe some of you, mga bumbero, mga coast guard natin dira, mga military natin dira are listening. Maybe mga seaman natin online, nagapamati, no? God bless you again sa mga tatay natin da. Ang gatinguha para sa inyong panimalay. May God bless you. May this song minister to you. We will be sharing a lot of things this very day. So share, share, share, share, share. And I know, medyo mainit-init magyapon simpo, pero lapit na lang ang June, so medyo malamig na naman na. Grabe no, kung mainit, gareklamo kita. Kung malamig, gareklamo man kita gyapon. Ano na lang ni? But anyway, we have to pray for our nation. We have to pray for our families. We have to pray. Kadamo lang gin sa mga ganagkalatabo, subong nga mga inadlaw. Pero matutom, kag maayo gyapon ang aton Diyos nga ginaalagad. So here's the song Tay Salamat. Hope you're gonna like it. Share this video and also listen to the song. Medyo sa inyo dira ang gapamati sa inyo radyo. Tunog-tunogan yung inyo radyo para makabati man ang sa mga pihak dira nga mga neighbors ninyo. Oh, here is the song Tay Salamat. Listen and watch this.

Alright, alright. Shout out good sa mga tatay nato dira, no? God is really doing great things. Sa muna gani kini encourage gid nato ng mga tatayan naton. Dapat gidya, kamo gid yang malid sa inyong mga panimalay. What we meant by that is that nga kamo gid ya una nga magadangop sa Dios, mga muyo, di man nga sila doing religious things, but kamo mismo madeklarar sang kaayuhan sa inyo panimalay, sang blessing, kamo ang maging kung sa ano pa example sa inyo nga mga kabataan. Hindi tanan ni pagpadugayon pa kaya ra na to si Bishop Sugwa. We will be talking about a lot of stuff this very morning, but I know that the Lord is doing great things gid sa ato, no? And makadto na kita Sir Paul sa aton nga slide. Ang aton nga question for everybody this morning is that, do you want to be made well? Basi sa inyo dira nga gapamati subong, maybe you're feeling a little bit of sickness, or sa inyo dira gapamati subong ara kamo siguro sa ospital, or ang iban sa inyo basi may ara kamo dira nga mga bagay nga ginabatsyag subong, no? Amunay subong ang aton nga pag-aistoryahan. So Sir Paul, ma-proceed kita sa aton nga mga slides dira. So we will be reading from sa next slide siguro Sir Paul, amunang conclusion naton karon. Nan, do you want to be made well? Our scripture is from John chapter 5 verse 1 to 5. That's the next slide. Basahon lang natin. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has five roofed colonnades. In this lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. May ari isa katawo. One man was there who had been an invalid for 38 years. Next slide kita Sir Paul. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" Gimang kot gyud saya sang Dios. So sa inyo dira aga pamati subong pangoton kuman kamo. Gusto nyo bala subong nga maayo kamo sa inyo nga ginabatsyag? The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed and walk." At once, the man was healed, and he looked up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. Verse 10. So the Jews said to the man who had been healed, "Is it the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed?" But he answered him, "The man who healed me," hambal dire, sa next slide, Sir Paul, "that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" Inambalansa ni Jesus. They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk?'" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well." Amunin sadya. Kamangkot sa si Jesus, kung pwede, kung gusto mo maayo, balya tani ko pwede man ni galing wala may makadto sa kon sa pool, no? Kadira ako nung healing, amo nang sign sa ilang healing, pero just get up, balya stand up, get up and walk. Tapos ang balya, "See, you are well." Ang balya, "Naayo ka na. Sin no more." Ayos? "That nothing worse may happen to you." Base kita, gusto lang naton maayo. Ah, matutom na ko sa Diyos kaya gusto ko maayo. Ah, gusto ko matutom sa Diyos kaya para madula ni akong problema. Once nga naayo na, once sa dula ng problema mo, ay nako, base mabalik kita sa aton ng mga nanliligad. Tani indi man. "That man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him." This very morning, ang aton subong pag-aistoryahan is, do you want to be well? Amuna, ang sadya galing kay hindi lang ni saya nga para maayo kamo. But more than that, after you are made well, we have to what? Repent of your sins. Balikda at talikda na naton ang mga sala naton. So here, first slide dira Sir Paul, next kita, are recognize our total helplessness. Dapat, kaya ko ni.
basikan wala ng Diyos, makaya ni Maya. Hindi. Dapat, you have to recognize this. The sin of despair, a multitude of invalids waiting for a miracle they couldn't reach. Nakatambal dira. The ship gate, a place of sacrifice, yet they lacked a savior. Hambalanta ka mong subong. Hindi ni siya madala sa kung anong rituales, hindi ni siya madala sa kung anong pagiging religyoso, hindi siya madala kung hindi. Si Jesus lang gid ang may sarang nga mag-ayo sa imo. Kag sa akon, the man's condition, ano natabo sa tawo to? 38 years of paralysis. Terrible, no? Mas iban sa inyo since birth. Mambal sila, wala ka na pag-asa. Hindi ka na makalakat. Hindi ka na makambal. Hindi ka na makabati. Siyempre, hindi man sila guro kabati. Kay, ano, but what I mean is, sa iya to 38 years, his response to Jesus, I have no one. Total human inability to change his own state. Mayara kita isa ka illustration, no? Sa Ezekiel 37, the Valley of Dry Bones. Just as the dry bones could not breathe life into themselves, we are spiritually dead and unable to move toward God without His sovereign intervention. Our helplessness is the starting point for His grace. So, diri naton makita, we have to recognize nga kinanglan naton ang bulig. O, ikaw da subong, kung ara ikaw dara naga pamati subong or ga lantaw diri subong online, no? Ano bala ang imo nga kondisyon subong na dapat i-recognize na nato, no? Good morning, Ma'am Winifreda, Sir Pastor Jun, kag Elias Cubar. Good morning sa inyo. Next slide, Sir Paul. Are, experience the power of Christ's word. Abala di. Get up, take up your bed, and walk. Amo ni nakita ko dere. Sa aton ba lang, agapangamuyong, agusto kita mag-ayo. Ah, okay, amo na niya. Ako, si Lord na lang ni mapabangon sa akon. Or si Lord. Hindi. Dapat, may ara ka, kag ako nga role, na dapat kita mismo, i-practice naton, nga, i-declare naton, nga maayo na kita. Kag ma-action kita. Kung sa baga, kung sakit ang imong likod, balaan mo na nga naayo ka, ti, i-practisyon mo na, i-stretch mo, gawain mo nga likod. Kung gusto, kung wala ka nakalakat sa tadlong, dapat praktisyon mo na nga malakat ikaw sa tadlong by faith. Jesus didn't use the water, He used His word. Tandaan yun eh. At once, the man was healed. Christ's commands are also His enablements. There is power in the word of God. Ang sadya diri sa aton, ikadamo pa kita sa mga rituales na ginobra, kadto pa kita sa mga munogbulong na hindi man tsakto, kadto pa kita dira sa kung ano dira ang mga sinusino dira ang mga munogbulong habal niya, hindi, kadto na kamo balik na kamo kay Jesus, dapat masali kita sa pulong sang Diyos. Kagari, biblical illustration, Genesis 1, in the beginning God said, let there be light, and there was light. The same creative power that formed the universe is the power that reformed this man's legs. Tandaan nyo gid ini. Ang Diyos naton nga ginaalagad, ang Diyos nga manggagahom, kag ang Diyos nga sarang, mag-ayo sa imo kag sa akon nga kondisyon. When Christ commands the impossible, He provides the power to perform it. His word is not just information, it is transformation. Gusto sang Diyos sa imo kag sa akon nga hindi kita magtiner sa kung anong opresyon, sa kung anong butig sang panulay nga sasapunta mo kan nagilang na sa inyo dira, no? Basi sa inyo, so una nagatrabaho ka mo na may trabaho, pero wala ka mo nakapasar sa inyo mga medical, iban sa inyo basi mga seaman or mga pulis or mga military, hindi na kamo kabalik sa serbisyo or mga bumbero kay tungod ni amo ka mo na yung condition. You have to declare the word of God kag hambalon mo gid Lord. Gapatigid ko nga ikaw ang Diyos nga maayo sa akon. So here, next slide kita, Sir Paul. Letter P, prioritize the healer over the healing. May distraction din tao. Hambalya, the man was so caught up in the miracle and the subsequent pressure from the religious leaders that he initially missed the identity of his Savior. The Jews focus on the bed. The man focus on the blessing. Both miss the
bene factor. Ang sadya, kay ga-focus kita kis, yes, nakaayon ako, grabe, kanami isang milagro, kanami isang blessing, ayos na ni, pero kis nalimta naton kung sino ang nag-ayos sa aton, kung sino ang nag-heal sa aton, sino ang nag-provide para sa aton, grabe! Tandaan nyo gini, this is a warning, this is a reminder for everybody. Sa Diyos inyo, iban-iban nga, yeah Lord, kung makatrabaho lang, gid ko Lord, matutong kung sino nakatrabaho lang, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na makita, kasi ba, hindi mo na makita, dra nga, gatutong sa Lord, wala gin, no? May ara kita nga story sa Bible, the 10 lepers, 10 were physically cleansed by Jesus' word, but only one returned to fall at His feet in worship. Ay, kasubo sini. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? A miracle without a relationship with Christ is an incomplete restoration. Karon mga muyo kita, nga mag-aayo ka mo, pero hindi na yung ako maayo, or si sino maayo, si Jesus maayo, pero hindi dira nag-untat. Paayo ka mo tuod, pero dapat dangop ka mo sa Diyos nga nag-ayo sa inyo. Next, letter E, examine the spiritual root. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you are well. Yung pangita sa liwat ni Jesus. The second encounter, Jesus actively seeks the man out of a second time, showing his persistence in pursuing the soul. More than just the miracle, ang gusto yan ni Jesus is that ikaw kag ako magrepent, maghinulsol sa aton mga sala, manumbalik sa iya, kay gusto niya, hindi lang kita diri ayos sa kalibutan, kay hindi lang kita diri nami sa kalibutan, kundi magaupod kita sa iya sa himaya. Holiness over comfort. God is more concerned with our spiritual state than our physical ease. May ara kita nga biblical illustration dire. The woman at the well. Just as Jesus addressed the Samaritan woman's physical thirst for water to expose the deeper spiritual drought and history of sin, He addresses this man's physical wellness to pivot toward his spiritual need. Amen? Amen. Hindi lang ni siya nga maayo kamo one time, big time mo muna, but we have to have this continuous relationship with Jesus, and dapat maginunsol gid kita sa aton mga sala. Next, negate the power of sin. Aring sadya. Hamba ni Jesus sa iya, sin no more that nothing worse may happen to you. So, hindi gali namin nga naayo kita, mapinagusto na lang kita, no. But we have to sin no more. The worst thing, while not all sicknesses is a direct result of specific sin, Jesus warns that eternal judgment is far worse than 38 years of physical paralysis. Grabe, no? Grace is not a license to sin, but a liberation from it. It is the power to live the old life behind. Iban sa inyo, base sa una, nagplainom ka mo, palabisyo ka mo, kung ano madra. Tapos, ginayo ka mo sa Lord. Pagtapos nyo ayo ba, binalikan nyo pagin. Naglala na gin. The woman caught in adultery, sa John 8:11. After protecting her from her accusers and showing immense mercy, Jesus gives the same mandate. Go, and from now on, sin no more. Hallelujah. Mercy is the foundation for a new life of obedience. Tandaan gini naton, biskan ako, hindi man sini exempted sa amo, sini nga ginaistoryahan naton. And lastly, ari na, kagdiri kita magatakop, Sir Paul. But before kita magkanto dire, if you are watching Subong and if you are listening and you need healing, I want you right now to declare healing sa inyo nga kaluwasan. No, kung may ara ka mo dira upod, kung ang ulo mo sakit, ipa-lay hands mo na imo nga upod sa imo kung diin sakit, sa imo lawas, sa imo heart, sa imo kamot, sa diin dira. And we would pray subong, ayuhon ka mo siyang Diyos. Kag, hindi lang na, pagtapos yun eh, dapat ya, mag-repent kita, mag-indulso kita sa aton mga sala. Kag, dapat si Jesus ang maging sentro sa aton. So if you need healing right now,
please put dira sa may chat naton kay pangamuyuan naton kag deklarar naton subong nga wala sang bagay nga hindi maubra kag maayo sang Dios. In the name of Jesus, we declare healing subong Ginoo kag pag-ayo sa tanan nga gapamati subong. Kung may mga gasakit sang ulo, hindi katulog, iban sakit sang likod, iban Ginoo Lord God, either Lord God, Lord, may ara na sila nga pag-blood test nila Lord God kasi lalaka ng ilang mga uric acid, mga cholesterol. In the name of Jesus, we declare that they would be made whole. We will be made whole in Jesus' name. Lord, whatever Ginoo Lord God, oppression sa panulay, gina-rebuke na namon in Jesus' name. Wala ka sang lugar, wala ka sang puder sa sining mga tao subong, and we declare the blood of Jesus, and by the stripes of Jesus, He said in His word that they would be healed in Jesus' name. Amen. Okay, so kung nagtapos ka na ito pangamuyo, itsikabi mo lawas, babe, kung kasakit ka magtulon. Tistingi bi tulon ka, kung sakit likod mo, bit, tistingi bi i-bend ang imo nga likod, or basing imo ulo lang tawabi, tsika, tsika, kung naayo na ikaw, kag, tandaan mo si Jesus ang nag-ayo sa imo, kag, ari, dapat, maginulsol na gid ikaw sa imo nga sala. Next slide, kag last slide kita, Sir Paul. Tell others of His mercy. The man went away and he told the Jews that it was Jesus who has healed him. Sa inyo dira, laban-laban, nag-aayo na kamo. Dapat istoryahan nyo man ang iban. Ay, wala galing siyang damo ang rituales. Ay, dapat galing hindi ko magbayad sa amunin ka dako para sa mag-aayo ko. Ay, hindi dapat galing mga amunin nga mga religious acts para maayo. No, si Jesus ang maayosin mo. The only thing that we could also do is that tell others of His mercy. No, kanami Ginoo sang Ginoo na to, no. The natural overflow. Witnessing is not a chore. It is the natural overflow of a life truly touched by Christ. Once the man knew his healer's name, he couldn't keep it to himself. Our testimony isn't about our strength or our luck. It is about pointing others directly to the person of Jesus. The Gerasene demoniac, after being delivered from legion of demons, Jesus told him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Our lives are the living evidence of His grace to this watching world. Kag ang aton last slide, Sir Paul, ang motong first slide kagina. Do you want to be made well? The pool of Bethesda was a place of waiting, but the presence of Jesus made it a place of walking. Repent, turn from your own efforts, and turn to the living water. Identify one paralyzed area of your life, bring it to Jesus, obey His word, and tell someone about His grace. Before kita magtakop, kaga invite naton si Bishop Lerio Diri to be with us. If you are here, naayo na ikaw, or iban sa inyo, wala pa kamusang relasyon kay Jesus, ang akon gidya nga mensahe sa inyo hambal sa Bible, you have to repent ang next dagani and be baptized, no? The name of Jesus, dapat magpagtapos nyo inulsol gani, mapabautiso, gid ka mo sa tubig para ilubong nyo ng mga daan ninyo nga mga kinaugali, no? Pray this prayer with me, accept Jesus in your life, ka maghinulsol ka gid sa imo sala, hambalon mo gid sa imo nga baba, Ginoo, salamat sa akon nga kabuhi, nagahinulsol ako sa akon mga sala, patawara gid ako, Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos, kag akon man luluwas, baguha ang akon nga kabuhi. Holy Spirit, guide my life sa subong nakon nga kabuhi hasta sa katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, congratulations, find a Bible-believing, Spirit-filled nga church. May aragid ubrahon ang Diyos sa inyo nga kabuhi. Kag ang next gida yung encouragement, dapat you have to subject yourself to water baptism. Kaging patay ni mo ang sala, ang patay ginalubong para bago na ikaw ang tinuga. You could message us and pwede kita ka water baptism anytime. Hambal lang ka mo, no? Kag sa inyo magusto magpabunya, glubong, kasal, padedicate sa inyo mga balay, etc. Message lang ka mo, no, subong. So we will be watching again. Tayo salamat siguro, Sir Paul, and I will be inviting Bishop Lerio after that para sa iya naman insights, and I know na hidlaw na kamudaan kay Bishop Lerio, no, kadugay man nga wala ta siya naupod. So here is tayo salamat, and we will invite Bishop Lerio to be with us.

0: and gentlemen, Arily Watt nagbabalik at need logged Bishop ang damo sa inyo. Bishop Lerio Celestes in the building.
1: Good morning.
0: Bishop, kamusta man? And siguro Bishop, no, it's good to be back and knowing Bishop damo gini siya yes ang mga connections and mga ano when it comes to our government. Bishop, siguro if you could help ang aton yung mga viewers kag kita tanan. With all of these things nga tabo sa aton subungang kalibutan, how could we pray? How ano dapat ang aton nga gesture being Christian sa gakatabo subong sa aton nga susudan?
1: Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kinanglanon subog da necessity of prayer. Kay only prayer can change this nation mo.
0: Amen.
1: Number one, subong yung kakatabo ay kamo kabalo ang gamo hasta ini sa sininga November. Damo pagid ang mga katabo nga sobra-sobra pa.
0: Wow.
1: Hoy labot pagid ang katabo subong nga may ara another COVID. Atuli ang regional director naton sa DOE sa muna ang upod ko anang regional director.

0: de sa region. Din subong nag dito sa India nagameeting sila nga how to prevent ano na i-prevent nila bala nga hindi kasulod diri.
1: Mm. Wow.
0: So only your prayer maka-change ang butang nga hindi ni pag i-release ang Ginoo sa aton. Kaya again ginobra naman ni Antichrist, man-made naman ni siya.
1: Mm.
0: Because already ini naka-programa.
1: Mm.
0: Way labot may global kitang natawag globally nga natawag nga gutom.
1: Mm.
0: May wars of rumors kita.
1: Yes.
0: So ang necessity sang prayer na intindihan tani naton hindi mag-allow kita nga Christians. Nga daw bali wala lang bala.
1: Wow.
0: Go back kita in the book of Matthew 24 nga muna kita we are living sa Matthew 24. Mm. Na akong saga kalipat we need to remind ang tanan nga mga tatumuluo.
1: Yes.
0: Nga your prayers can change all things.
1: Mm.
0: Only your prayer.
1: Yes.
0: That's why amo na ang necessidad gid naton subong nga kinanglanon.
1: Yes.
0: Iba nagapuasa, Mindanao to nagpuasa ang mga obispo to. Nagata communicate sa ako ng hambalya Bishop Celeste dari sa si Bishop Bing sa Cagayan. Nag-spend time sila nga mga churches kag mga pastors nga na sa hotel to ginasponsoran si sa kasimbahan. Tanan sila ya Body of Christ nag-pray and fasting.
1: Wow.
0: For the sick nga katabo sa pungsod ta.
1: Wow.
0: Pero ang mga tumulis, okay lang yan. Kung makabalo, subong hambal sa Ginoo, we need to pray. Amen. Nga ang kamatayon, mag-abot na, ma-overcome natin. Kadamo, mapatay.
1: Yes.
0: But not now, hindi pa kita. That's why Psalm 118:17 hambal ya, hindi ako mapatay.
1: Hmm.
0: Kaya isugit ko sa Ginoo kung ano ginobray sa akon nga kabuhi. You shall live and not die with long life. You will be satisfied.
1: Amen.
0: Then isugit mo hambal sa Bible ang ginobrasi mo sa Ginoo.
1: Amen.
0: Subong niya ang deceiving, grabe mo. Mm. Ang maritis bala ang voices ni Satan nga deceiving.
1: Mm.
0: Don't listen. Amen. Listen ka mo sa pulong sa Ginoo when we Amen. Pray.
1: Amen.
0: The hands of God is moving.
1: Amen.
0: How to move the hands of God?
1: Amen.
0: Only your prayer.
1: Amen.
0: Righteous bala nga kasing-kasing nga pangamuyo. Mahabal man kita pangamuyo. Basi mapangamuyo kami kay Maria.
1: Mm.
0: Si Maria nagluhod, nagibi nga si Jesus, iya Diyos, kaya manuluwas.
1: Yes.
0: Nagpray siya because there is no other name.
1: Yes.
0: Sa langit, kag sa duta, my God, but yes. By the name of Jesus Christ.
1: Amen.
0: Nga makaluwas sa tao.
1: Amen.
0: Doon sa'y panawag ka mo ka Jesus, hindi Amen. Kay Maria.
1: Yes.
0: Kisa Maria nagluhod, sang duha niya katuhod.
1: Yes.
0: Kag nagdeklarar ang akon kalag, nagakalipay.
1: Wow.
0: Ang akon niya espiritu, nagakauhaw.
1: Amen.
0: So amuna ni Mirwan ang pangamuyo ni Maria.
1: Amen.
0: Kita ya mamamuyo na wag sa Ginoo kay Jesus. No other name way na sa ngalan.
1: Yes.
0: Nga kapanawag kita, kundi mga nawag kita sa ngalan ni Jesus.
1: Amen.
0: Siya lang Amen. Namatay sa krusang kalbaryo.
1: Amen.
0: Mga katawan ba sumong doon mga halo kag umbok? Mabatian nilang pulong sino, nag-aurumpok lang. Doon mga diwal man nga mga bakunawa, nga mga crocodile. Anong espiritu inyo yung man? Time na nga magbugtaw ka mo, Amen. Anarayos na weakening your spirit. Tambal sang Ginoo.
1: Amen.
0: Because the days are evil.
1: Amen.
0: When you sleep, the enemy came.
1: Mm.
0: Matthew 3:75.
1: Wow.
0: So we raise your protection. Kamu kita nga mga tatay, nga tumuloo.
1: Yes, yes.
0: Kamu gikiper sa inyo kabataan, inyo panimalay. For their promotion, for their protection, for their favor sang Ginoo. Bangod sang inyo, nga powerful, nga prayer.
1: Amen.
0: Usubong niyo, tamad. Ano pag-blessin niyo kay tamad ka mo?
1: Mm.
0: Ang prayer, amuna ang ihabi.
1: Amen.
0: Nga, talking to God, that's prayer.
1: Yes.
0: Magdeklarar ka mo nga si Jesus, akong Ginoo, kagnyan siningadlaw, magabot, mangbutang. Hallelujah. That's your prayer.
1: Amen.
0: Because prayer is talking, prayer is communicating, you will have what you say. Declare Amen. The righteousness, the goodness of your God.
1: Amen.
0: I-deklarar ninyo ang bata ko are blessed,
1: yes.
0: Bata ko may futuro,
1: yes.
0: Bata ko may advancement for the yes. Kingdom of God.
1: Yes. Yes.
0: So i-advance ninyo bala. Hindi nga magtipon ka mo kag mag-toxic ministry naman kita, mag-maritis ministry kita. Do, hindi naman na nainsakto.
1: Mm.
0: Bibunga nyo na nga a lifestyle nyo.
1: Amen.
0: When was the last time you stopped lying? Nga, ginabutigan niyo ko galingon niyo ang ginuoya. We are separated from God's presence because of that lifestyle, ka-character, tabalang wala nag-change. Only God can change because of your prayer.
1: Amen.
0: Prayer changes all things.
1: Amen.
0: Dahil sa kung hindi ka mo mapangamuyon, ano pag-shifting sang Espiritu sang Diyos inyo kabuhi.
1: Yes.
0: Fill with the Holy Ghost.
1: Amen.
0: Fill with the fire of the Holy Ghost in
1: Hallelujah.
0: These last days.
1: Amen.
0: Because of your prayer.
1: Yes.
0: Kagyan habal sa Ginoo, the burdens removed, like destroyed because of your prayer, because Hallelujah. Of that anointing, Isaiah 20:7. As long the power of prayer, you will survive. As long there is the spirit of prayer, there is revival.
1: Amen. Amen.
0: Tanong niyo, blay, change in ayon sa Ginoo. Ang inyo panimalay, it is environment sa Ginoo.
1: Amen.
0: Because you are men and women anointed, powerful, prayerful, nga men and women Jesus. Of God. Ang muna ginapangita sa Ginoo, hindi ang mga maayo, ang mga tao magtukar, maayo, magwale. Ginapangita sa Ginoo, ang tagipusoon nga worshipers, hindi workers.
1: Hallelujah.
0: Ang workers yung mga ayon na yes will do. Pero ang heart nga may kauhaw sa Ginoo, nga worshiper sa Ginoo, mag-follow lang ina nga sila mangin workers. Why? Because there is a passion, there is a love para sa bulaton sa Ginoo. Bangod may purpose ang Ginoo sa kabuhi mo. O tutanang oblaga kabuhi ka mo, i-focus nyo bala, nga amo tanan niya katabo, unahang imo ko galingon.
1: Hallelujah.
0: Pugin natanaw nyo ang palibot, natanaw nyo ang problema, natanaw nyo ang kalibutan, hapang brings discouragement if you're looking to the world. Brings discouragement hambal sang Ginoo sa palibot nga ginatan-aw nyo. Ang tao yan nagatulok sila ya sa palibot kasi ning kalibutan. But hambal sang Hebreo ano hambal ya 13 ano hambal ya looking to Jesus.
1: Amen.
0: The author, the finisher of our faith.
1: Amen.
0: Because sa 13:5 so ano hambal ya will never leave you nor forsake you. Tanaw nyo bala ang promesa sang Ginoo. Ang attitude ninyong espiritu nga toxic, hala pa mati magtipon kag magmahala maritis ministry, inuras dira kopi-kopi bilugan na sobra na nga pangapi. Tanaw nyo bala ang life ninyo hindi mabinungahon? That's why always sa aton kabuhi, frustration. But subong sang Ginoo, we need ang frustrations of
1: Amen.
0: Your prayer. Then makita ninyo ang bunga sa inyo pangamuyo. Then makita ninyo ang kamot sang Ginoo. Then makita ninyo ang promotion kagapabor sang Ginoo. Maskin din ka makanto. Kaya itaas ikaw sang Ginoo because
1: Amen.
0: You pay the price.
1: Amen.
0: That's why si Jesus early in the morning wake up and find a solitary place to pray to His Father. Lucas 23:43 nambalya. Father, forgive them because these people they are ignorant. Utudang ya, bimalang yan migugma magusubag kita ya. Bayaran mo the elements of sacrifice of your prayer of spend time to talk to your
1: Hallelujah.
0: God with the word of God. Because the word of God is rima. Rima, napamatian ninyo ang buhay. Napamatian ninyo ang espiritu sang Ginoo. Kagabal sa Ginoo, ipalabot ang akong espiritu sa mga churches. Ipalabot ang akong espiritu sa mga katawhan.
1: Amen.
0: There is my spirit, may kahilwayan sila.
1: Amen. Amen.
0: Espiritu sang Ginoo, subong nagamove utol. Kagyan hindi ka mapatay. Ang amigo ko nga pastor napatay sa kalibo, ang superintendent nato dito sa Kalibo area, si Pastor Robles, si Roger. Boy, nga napatay siya. Taman ka sa ako sa misyon. Buta wala na black out ka, busy. We need wisdom to know what to know. That's your protection.
1: Amen.
0: You prayed in the Spirit of the Holy Ghost will guide
1: Hallelujah.
0: You. Hindi nga tanan, hapaan mo tanan aktibidades mo. Mapatay ka mo. Why? Amo na ma-black out ka mo mga pastor, taman ka mo ka-busy. Spend time to talk to God.
1: Amen.
0: Spend time for your family.
1: Amen.
0: Kung mabayaan mo yung family, kamabal kami misyon. Hindi niya imo niyang flesta. We need balance.
1: Amen.
0: We need the pahaway ang lawas. Tagod gamiton kita sang Ginoo. Hindi lang tanan. Hapan yung aktibidad sa law. Busy ka mo, busy. Apang hindi ka mo, busy sa pagpangamuyo. Hindi ka mo ba, busy sa langit. Kamang langit magbukas.
1: Hallelujah.
0: When we pray, the heaven is open.
1: First Amen.
0: Kings 17, hambal sang Bible. The heaven close. But if you pray, hambal sa Ginoo, earnestly, with sweet, hambal niya, falling, like a drop sang blood ni Jesus, ang kapangamuyo siya. Hindi nga magtaway-taway ka mo, you fight, hambal sa Ginoo, in prayer. Pabalhasi, hambal sa Lucas 22:24. Kaga muna, hindi nilaglahog ang mga butang, because the enemy, Satan, visit sang imo kabuhi. Kan indi kamo mapangwentel yung problema, ihaboy nila diwa sa agya. Masakit ay sabwag ya. Problema ay wasi agya. Wow. Apang kung stand strong, stand firm in prayer. Amen. Men and women of God, maskin ano, kahaboy sang yawa, kawaya. Yes. You'll be strong. Hindi kamo matilig, hindi kamo matandog. Why? Because you're anointed people, men of God.
1: Amen.
0: Kamu na nabangita sumong sa gino worship. When you worship, may gitara mag-worship. The enemy harap lang sila. Jesus. Because no man can stand in the presence of the King. Because Amen. You are carrier of the anointing of Amen. The presence of the Holy Ghost. Wherever you are, the lang presensya sa gino. Woo. Because ikaw nagrepresentar dira sa kalibutan nga ikaw makitaan hindi kundi makitaan ang himaya sa gino sa imo kabuhi. Damo ang katawan, may chance, damo ang katawan, tandugon mo. Bangun nagkanta lang ikaw, bangun nagpangamuyo lang ikaw. The burdens removed, like destroy because of that power, because of that anointing ambal sa Ginoo. Then these people will survive, these people be healed, will Amen. Be delivered. Why? Because you are carrier sa anointing sa Ginoo, mapangamuyoon ka. Gawali ka mo, may kumumagkanta, kung hindi ka mo, spend time sa pangamuyo, sa pulong sa Ginoo. Ambal sa Ginoo, you are nothing without me. Because I did not give anybody the glory because the glory belongs to me. Amen. And the glory dalon mo ina ang hindi ka makita kuni ang himaya sang Ginoo.
1: Hallelujah.
0: And then the glory belongs to God, not anybody or somebody. Tagambal sa Ginoo, even I did not give to idols ang pagdayaw kuni ang himaya sa akon lang.
1: Amen.
0: Ang glory sa akon lang hambal sa Ginoo in these last days.
1: Amen.
0: Kagnyan hambal sa Ginoo ginapangita ko ang mapangamuyon nga katawhan.
1: Wow.
0: Napangita ko sila kay Dios badugbalo sa mga katawhan niya.
1: Wow.
0: Kag ini Pastor Valpeter, ang ministry ini hindi inilaglahog. We need a partnership nga rin diri because duha tatlo hindi kita matayog ni Satanas.
1: Amen.
0: Duha tatlo nga ginadayaw, ginataas ang ala ni Jesus, ang anghel nga isganan, ang mag-aasis sa aton diri, si Michael, Hallelujah. Angel Gabriel, ang mga panong sa mga anghel upod naton nga rin diri, ka mga panandog sa mga pamilya, mga panandog sa mga tagsa ka mga balay, tandog sa tagsa ka mga katawan nga nagasadala sa lakyan, bangod ang winting sang gahom sa Gino, career ang gahom sang Gino, o kitang ginapadala sa ila.
1: Amen.
0: Trumpeter kita bangod ari diri, ang mic among ginagamit sa Gino through airwaves.
1: Amen.
0: Kamo ng Espiritu sang Ginoo.
1: Amen.
0: Where there is my spirit, ambal sa 2 Corinthians 3:17, he will be free. May kahilwayan kamo.
1: Amen.
0: May peace kamo. Dasa ko pagpamati ninyo sining programa, ambal kamo, wow, may enjoy, may joy ako. Why? Because that's the Spirit of the Lord. Because mapangamuyoon kami.
1: Amen.
0: Kaya nga pangamuyo namang ginatandog ang Ginoo.
1: Amen.
0: That's why because of your prayer, the hands of God is moving and there is no distance in prayer.
1: Amen.
0: That's why the very important today, the necessity of prayer.
1: Hallelujah,
0: because your prayer can protect your wife, can protect your children,
1: yes.
0: can protect your family, can protect your house, can protect your ari-arian mo. Why?
1: Yes.
0: Because that's the power of prayer.
1: Amen.
0: 50 meters the front at the back, at the left, the wall of protection because the name of Jesus Christ is powerful because of the word of God, hambal sa Ginoo. Because of his covenantal, hambal sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kagnya, hambal sa Ginoo, gusto yung palapot i-remind sa inyo.
1: Amen.
0: Kamu subong katulog, kamu nga mga matamad yung Espiritu, ginabungkak na mo sa ngalan ni
1: Jesus. Name.
0: Because the burdens removed, dayok destroy.
1: Mm.
0: Because of we are carrier of his anointing.
1: Amen.
0: Isaiah 20:20, hambal ni Prophet Isaiah, as long ang kahom ko, ara ka upon sa inyo, matarong at agipuson, mapangamuyoon ka mo, ara ka mo, dala ninyo inang gahom sa ginong ara sa inyo kabuhi. Kagdiin ka mo, nagatindog, mabongin, nakagnowan, can't stop sila ang gahom sa Ginoo. Ang muna tani, career ka mo, puno, bala ka mo. Tutod, we need to renew today. We need to refresh today.
1: Amen.
0: We need to restore in this season, in this last days, sambal sa Ginoo. Because wala nyo na-expectar, i-release ang Ginoo, ang Espiritu niya. Wala nyo na-expectar ang mga butang yatag sa Ginoo. Kung wala ka mo balay, hambaya mo ng season, mangkibot ka mo, kay matutom ka mo, tagaan ka mo, lupa, tagaan ka mo balay. Hamo ng season, may promotion ka mo. Hamo ng tiniyong, tagaan ka mo money, hambal sa Ginoo. Tagaan ka mo business ang Ginoo. Tagaan ka mo gahom to get well, to get money, Deuteronomy 8:18. Now is the season
1: Hallelujah.
0: That the anointings, the burdens remove. Because that anointing, ambal sa Ginoo, give you power to get
1: Amen.
0: Money, to get wealth, to get wisdom, to
1: Amen.
0: Increase that promotion, nga gifts nga ginhatag sa imo sa Ginoo.
1: Amen.
0: Iba kita, may gift kita utod.
1: Amen.
0: Hindi kita na mawali, then now that's different subong. Subong i-true airwaves kayo na tanan ka mo makatawan inyo ni time.
1: Yes.
0: Pabori ni sang ginawa. Kundi ginawali sang ino spirit sang ino ikatsap ninyo.
1: Amen.
0: Take it and receive it because that's the blessings. Hindi na pirmi na batian yung toxic, negatibo.
1: Mm.
0: But now is different.
1: Amen.
0: Because the fever, the presence sang ginoo ginapadala na niya.
1: Amen.
0: Kagyan ini gamiton ini mga media ka nga sini they are blessed. No man number 1 in K5 gusto niyo sa hindi maang number 5 kuan ang K5 mga padala sa mga English. Why? Because his word will not return to void.
1: Amen.
0: Whatever we speak ini hambal sang Ginoo mahimayaon ina nga magbalik sa akon because that's my word and I will fulfill it. Because
1: Amen.
0: I am watching my word.
1: Amen.
0: So ginaliungan ta di Pastor Peter Ball ang pulong sang Ginoo kasi lang ang ibalik naton.
1: Yes.
0: Uhimuon naton ini pribilyo naton ini kaayo-ayo sang Ginoo.
1: Yes.
0: Thank him. Kon mga muyo kamo pasalamatan nyo ang Ginoo.
1: Amen.
0: Kita mo si Jun naging takob siya sang monster nga isda kay matamad siya. Sa sulod sang tiyan sang isda tatlo ka adlaw.
1: Wow.
0: Tuwa siya gabang muyo ay gabasa ka Bible. Kag to ang monster nga isda wala man gapanot brast eh. Mapatay sa to sa baho sa sulod sang ipon sang isda. Hindi man kautot iutot sa sang isda kay wala man buli. We'll learn si Juna pang muyo manawag sa Ginoo. Dito na nag-start naglingin ulo sang isda. Hindi kaduanan niya nga pang muyo niya hambal sa isda na dumalupot na gina ko si nagina ko kagwanta. Utod kung kamo prayerful ka pang muyo kamo si Satanas hindi kagwanta. Galingin ang ulo niya habang kung hindi kamo mapang muyo si sa inyo ulo na galingin kada mo problema.
1: Hallelujah.
0: Then ikatatlo si Jonas nag-learn to thank the Lord.
1: Wow.
0: Din ginbuga siya sang isda. Utod subong magpasalamat kamo sa Ginoo. Inarbas Lord, I thank you. Nga ang problema ko ginsabat na nimo. Kagyan naman sa Ginoo. Ang sa ibabaw sa langit, mabukas ang langit because you learn to acknowledge and to thank the Lord for the things he has done nga matabo sa imong kinabuhi. Pasalamatin ang Ginoo nga nagayo ng masakit imo bata. Pasalamatin ang iyo kabataan niyo. They are blessed. Pasalamatin ang iyong asawa na restore ang iyong relasyon. Pasalamatin ang Ginoo nga may promotion ikaw. Pasalamatin ang Ginoo ang blessing financial kagang kwarta kaglupan magabot na sa imo. Why? Because you heard the word of God. And right now, the fever of the blessings imo na batian. Kagyan, may gugma si Juna nagsunod sa Ginoo. Kay nakita niya kung mga muyo siya, the hands of God is moving.
1: Amen.
0: Kita niya paghublag sa Ginoo. Ito na mo malagali na, mapahublag na malagaling Ginoo sa kabuhita, sa panimalay
1: yes.
0: Naton. Ang unang yabing ang disisidad natin na kinanglaw sa matang adlaw. Kag-amo na ginaginawa sang tumulo.
1: Hallelujah.
0: Nga ginaganawa ninyo, nga ginaniksunan nyo, ang iyaton kabuhi.
1: Amen.
0: Amo ang pangamuyo, breast sang Christians. Amo ang pangamuyo. Tiko Kristiano niya patay, ati wala na eh. Patay espiritu. Malignong espiritu, amo na mabato niyo. Apang ang gahum sa Ginoo nga pangamuyon.
1: Hallelujah.
0: Makita mo ang frustration. Not frustration. Frustration sa bangot sa prayer mo. Nga ang bata mo gin-promote mga maalam sila.
1: Yes.
0: Ang bata
1: yes.
0: mo may pabor. Ang asawa mo may maayong ang butang nagabot. Because
1: Amen.
0: That's the results, the frustrations of your powerful prayer. Gin-sakripisyuhan nyo. Si Jesus find a solitary place. Sa pangamuyo. Kita
1: wow.
0: ya tamad. Ta? Ta ano pag-anita? Back to you, Pastor Pete Ball.
1: Grabe, grabe, grabe. 8:55 na, Bishop. We have 5 minutes. Let's just take this time na, Bishop, to pray and we will end.
0: Lord, we thank you so much sa pulong mo nga ginaremind mo kami. Nga maskin ano matabo Ginoo nga may mga COVID liwat, mga virus liwat nga katabo nga ginaatake ang amon pungsod all of this nga because the demonic spirit of Antichrist ay nilalang espiritu sa kalibutan habang mag-rise up ang mga Bible believer kag tumulo kag ideklarar ang pagagamhanan ni Kristo Jesus, ideklarar ang buhing nga pulong sang Ginoo kag ang pulong hindi babalik nga walay kapuslanan, pulong sang Ginoo ginabantayan niya buhi inautod kag niya nihambal sa inyo baba. Amay, I thank you so much sa nagapamati subong. That's your people Ginoo once again and again. That's sa mga salakyan nga naga-drive, that's sa mga passengers nga nagapamati, that's sa tagsa ka panimalay, that's Ginoo maskin sila malabutan. Father God, Lord, I thank you once again. In heaven is open today. Nga ini nga estasyon Ginoo, airwaves Ginoo ipalabot in the west and the north and the south throughout the world because the name of Jesus Christ no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ and Satan's symbols those when we pray, because the hands of God is moving, Lord. Tanduga ang maipaglaom, maipaglaom. Ato makatawa niya healing ang kahilwayang kalaglawas sa espiritu, healing financial, tagai sila paglaom, tagai sila kalipay, tagai sila gugma, bangod din o the heaven is open, and then pamatian mo sila amay nga balaan. Ato makatawa niya panawag sa ngala ni Jesus, your life will never be the same again. The Lord will change you and deliver you. Father, I thank you. Bless your people. And even Pastor Bal and his family, continue to use Ginoo. Si sini Ginoo nga buluhaton sa pagwali diri amay. The glory belongs to you. Indi kami amay. And I thank you for the victory today. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen and amen and amen. Kaupo ni Bishop Lerio, natitabib siya gwa ni Sir Paul. Join us as we declare we have a purpose. Hindi ka mo magtakop sa inyong mga radyo kagsa diri. After this, we have goodbye sa Bagong Buhay with Bishop Lerio. Bishop, salamat gid. God bless everybody. And see you next Saturday. Diri lang sa Kamusanod, Pedro. God bless.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag balakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kitanay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: Bagong Buhay, programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa Bagong Buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Celeste.
1: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo, God-fearing kakahadlok, sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
0: Gabay sa Bagong Buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa Bagong

Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God, the three in one, we fellowship with the one, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Thank you very much. Please be seated. Thank you, Brother Kitch and Brother Michael, Sister Bibi. Okay. Sir Paul, liho ko sa atong slide natong slide. Yes, thank you. Praise God. Okay, ang saliwat, ang theme natong nga pagalabon dalon sa inyo sining kagahon taman kabe importante actually ang pag-worship natong sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo amoni number one, to feed your spirit. Subong we need to feed our soul. Ha? Ang kalagta pakanunta, ang espiritu naton pakanon naton. Agot excited kita sa aton nga kabuhi. Pag amo lamang ini ang number one taman importante. Ang kalag, ang tawo, ang espiritu sang tawo. That's why 1 Thessalonians 5:23, ang tao may kalag, ang tao may espiritu, ang tao may kabuhi. Pagod ato maintindihan. So diri makita nato sa slide subong, Lego Sir Paul, the necessity of prayer. Kinagin pala kong amon itaman ka importante. Ang word of God, yung makita ang feeding sa inyo nga kalag. Hallelujah. Sa Marcos 1:35, sa screen naton. Early in the morning, Jesus wake up and find the solitary place to pray. Tapos so, yung baliya, dira sa Lucas 23:34. Ano ang baliya? Father, forgive these people. Tanong nyo bala, si Jesus naghatag sang iya pangamuyo nga nanawag siya sa iya amay. Tanong nyo bala, nasa hindi ka mo magkulto nga ang amay, anak, ang Espiritu Santo. Hindi ka mo magkulto. Kaya ang support reference natin may gugma-ari sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Ha? Dapat natin ina maintindihan. Ha? Father, forgive them! Nag-adri si Jesus sa iya panganong pangamuyo. Sang aga ba siya nagbuktaw ng ita sang maligwing nga dog? Ako dito siya magpangamuyo. Kag dito siya magpabalhas nga matutuod nga pangamuyo. Buko siya kalag, buko siya espiritu, ang balas niya tinulo. Ano nga baliya? Jesus prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Jesus opened his mouth to pray to the Father. Magkadamo kita pangamuyo, bala diritso ka mo sa amay. Mabago, Father in heaven, bow terribly, ang amay sa langit nagapamati. Pero maghambal ka nga, Father! Father, man ni Satanas ako na. Because dyan ito, 44, ang ambal ni Satanas, siya ang amay sa kabutigan. Siya ang amay sa Satanas come. That's why, manin was the last time you stop lying. Lying! Nadala nyo lang ang pulong sa Ginoo, butigon man ka maghihapon. Pati sa inyo, yas tubang sa Ginoo. Ang mga tumulong, matutod, yung may pulong, sa ila, ginakabuhi nga si Kristo, nahudlok magpakasala, kay toxic ang sala. Kabuhi sa kabutigan. Tunan nyo, blas lang ang Diyos mahuyan. Why? Bago ka magta, nag-representar sa ngala ni Jesus, kita nag-representar sa kagamhanan sa Ginoo, ngang himaya sa Ginoo, career kita, ngang himaya, baga mataro makitaan sa aton. Manibig mo, hindi mamati ang Ginoo sa pangamuyo. Ito panawag ta, ginagamit alang pulong sa Ginoo. Why? Bagod puno kita sa kabutigan, ang pulong wala sa aton matuod. Bagod ginagamit lang naton, inang tabunan. That's why nangambal sa pulong sa Ginoo, na hambaliya, Lucas 23:34, hambaliya, Father, forgive ini magkatauhan nga, gawa ka lang sa baba nila, habang sa ila kasing-kasing, hindi matuod. Biriner, their lips, but the heart is far from me. Malayo ang akon nga, hambaliya nga, ang pulong sa bibig, habang sa tagipusoon nila, wala matuod. Nigugma ang matutod yun ang pangamuyo ninyo nga matiro doon because si Jesus amo ang modelo sa pagpangamuyo. Your prayer can touch anything because si Jesus amo ang modelo. Si Jesus na pangamuyo sa ang tatatuluayang iyang balas sa iya pagpanawag sa iyang amay. Kita yung pangamuyo tamad basin magpangamuyo tas dalong duta patingog ta. Teko kutso-kutso gani kag marites nagparalapaw magani tas bilog ng barangay singgitan mo. Tasaman sa Ginoo, hamalay declarar, bugo sa imo kalag,

lamang ni Kristo Jesus. Ibutanuhan niyo bala. Amin nagawil, gani na niya, dumamatay, mangin matay na sila. Ang mga sinado na ito, gasinin kita na sila. Apang sa Ginoo, may gumagtirulo, nga balas naton, hindi kita makahatag buko sa kusog naton sa pagpangamuyo, kaghibiyan naton aton kabataan naton panimalay, hibiyan ang aton nga pungsod, hibiyan ang aton kabuhi. Ambal sa Ginoo, mga yukaluhoy. Because only God can touch those people. Only God can touch sa imo children's children, sa imo family. Apang when was the last time, ambal sa Ginoo, nga matutod, nga earnestly, pangamuyo sa Ginoo. Because of your powerful prayer, you cannot expand, but you can experience the miracles. Because of your prayer, kung matutuod. Kaga muna magapromote sa imo kabataan. Amo na ang protection sa imo pamilya. Amo na may mga provision imo panimalay. Kaya matarong at kasing-kasing ginapamatian sa Ginoo. I'll never know you. You wicked people, you're lying, you're pride, you're arrogant. I never know you. But those people who humble themselves and pray, heaven is open. Why? Tangot sa gahom sa pangamuyo mo nga ginaybian mo. Matinod-on nga pagpangamuyo. Matinod-on nga pagpanawag sa imo buhi nga Dios. Ambal sa Ginoo, na panawag ka mo sa akon nga matinud-on kay ang langit magabukas. Kagang akon mga anghel mag-assistar sa inyo. Mag-protect sa inyo. Ngurantik ta mi kwesta ka ba sa Bible, Psalm 91. He that dwelleth in the secret place.

ikaw sang Ginoo nga pinili ka. Tanaw niyo lang promisa sang Ginoo. The battle is not yours, the battle is mine. Exodus 14:14. Hindi gusto ang Ginoo nga tasakon, hindi gusto ang iya kaanakan. Tanaw niyo lang pagpatay ni Jesus dito, nagkaob, nagdulom. Kaya nga may sa langit, hindi magusto nga ang iya anak, brutal din yung tapak-tapak. Amo man inautot sa aton nga kabuhi. Ang prayer ni mo muna makaprotect sa asawa ka, panimalay ka, kabataan mo. Ang prayer ni mo verpula sa matarong nga tatay, nanay, may kalipay, may joy ang imo panimalay. Maski na nagaga mo, nagaapot. Apang hugpo nga ka, magpangamuyo ka mo. Panawag sa ngalan ni Jesus. Tugod may proteksyon. Sa Lucas 1:46-47, sulitun ko, isa ka nanay, nagluhod ka, nagibi. Nagnamati sa mga butang, di mo wala siya ang ala niya. Amo si Sister Mary nga nagibi, nga nagluhod. My souls magnify the Lord and my spirit. Si Maria matarong kasing-kasing. Nagluhod siya.

0: Jesus ng iyang Diyos kang iyang manluluwas. Pag ano ang balyab, salamat, Jesus, naging gamit ako ng sa taduangkan ng Birhen Maria gihapon ako. Habang akong ginahatag sa imo ang akong kalaglawas kag Espiritu, kay ikaw nagapanakiya sini. O to pilagid, katuig ang waras mo sa imo kabuhi, ang kapakaras-aras mo, ang pagkasinungaling mo, ang pagkabugalon mo, ang pagkahambog mo, pilagid katuig waras mo. Ang tawo gitagan sang Ginoo hasta lang stinta. Recorded reference sa ina sa Salmo 90 versikulo 10. Abang magsobra ina bonus na ina kumalabot mo ina nga edad stinta. 80, 90. Pangu kaayo sang Ginoo. Kagyan dapat ninyo ina maintindihan. The necessity oh, prayer. Amo na mabulig mo sa kabataan mo, si mo panimalay. Point number one, Migma, ihatag ko sa iyo, sininga, gago natong nakita, Migma. Your prayer can move the hands of God. Migma, bakal sang kwarta, sang abroad-abroad nyo. Bangod, without Jesus, you are nothing. Without God, wala pulos ang kabuhi. Without God, nga mangkunan mo ining balay, luti, tanan, kung wala ang ginawala pulos. Ang blessings nga i-acknowledge niyo kayuan nga ginhatag sa Ginoo, pasalamatan niyo ako dugangan pa. Lucas 18:1 nagasiling ang Ginoo, don't give up utod kung ikaw mga muyo. Don't stop hambal sa Ginoo and don't lost your heart utod. Because your prayer is your talking to God. That's the meaning of prayer. Your prayer is communicating with God. That's prayer. When you say nga mabuhi ka, declare ni mo pulong sa Ginoo, nyan mabato ni mo. Tutagayin yung din yun ang Diyos, pamatiin mo ang importante. Every Saturday, pamatiin yung gabay sa bagong buhay. Kaya ang balaan yung Espiritu Santo, magagiya, magatoy-toy sa imo. Kagamuna ang kadalagan naton sa pagpangabuhi, sa panimalay naton. Kaya may Jesus kita sa aton nga panimalay. May namang hambog nga ginasikway nila ang Diyos. Babot ang tinion, itiyon kagin. Ton kasang Ginoo. Dasa nabatihan ninyo ang buhi nga pulong, nabatihan ninyo sininga estasyonan sa K5 nga ginataas ang ala ni Kristo Jesus, because that is Rima. Rima ang buhi nga pulong, mabatihan nga ginawali kay buhi kami. That's why ang buhi kami ginadeklarar sa amo nga Baba, hindi kami patay. Tot kinanglan mo buhi ka, kay buhi ka palabot sa imo bata, sa imo nanay nga palangga mo. Sinanay ni mo ipabatiag ng daan nga concern ikaw sa imo pamilya. Unaha ang Ginoo, sunod imo panimalay. May tinion pa. Hambal sa pulong sa Ginoo, buksi ang baba nyo, deklarar ninyo ang pulong ko. Kaya ang Ginoo nagabantay sa ang iyang pulong. Hambal Jeremiah 1:12, I am watching my word, whatever you speak, I am watching to fulfill it. That's why may kalipay ka mong migugma, ginabantayan ganyan sa Ginoong pulong niya. Ikaduan migugma, when you pray, Satan si trembles. Si Satanas kapalamunggo ko din siya mag-agi. Kapalamunggo ko magpangamuyo. Duha tatlo nga panimalay nga nag-support sa pagpangamuyo. Amo man sa ido magtabo ka mo. Hoy ido, guwa ka sa balay bala. Hambali, kay mangikog-ngikog papalapit sa imo. Pero kung magsiling ka, guwa ka sa balay ko. Oh, nga ido ka, kapalamunggo ni Magi. Amo man na Satanas. Satanas kamala sa akong panimalay, sa akong kabataan, sa akong panimalay, sa palangitanan ko, sa trabaho ko, sa akong pagdala sa lakyan niya na waka layas ka, bang espiritu ni Satanas nga malas ang magaralayas. Kagnyan, your prayer is powerful. Your prayer, Satan's symbols. Tanan nyo bala niyo, Ugma. Because you are sons and daughters of God. Anak ka sang Diyos, hindi ka anak sang demonyo. That's why i-build ang sa ngay masang kaso, bala may case build up kita nga hindi mo i-file ang kaso subong. Kung hindi ang case build up. But hambalon, pabor ina, i-build nin mo ang resulta. Tagaan mo time. Kisa mga tao niya, rasaras man kita mo gusto ta, ara baladayon. Mga muyo ka, ara baladayon. Ang Kronos ang time sa gino proper timing sa gino i-release niya ina. That's why na hindi kamo maguntat, magpasinsyahon kamo. Kayang tinutoyo ko sa insaktong oras i-release ko hambal sa Ginoo. Because you ask anything in my name but you are in a wrong motives. Ha? Nana muna? Pag ikatatlo, may gugma. God's answered your prayer. Why? Bangod ang sala nga ragatapik sa aton, di amon ini kapamati ang Ginoo sang imaktibo nga reliyon kang di makagaskin ang imong reliyon. Sobra pa sa relasyon mo sa Dios. Utod ang kasing-kasing mo, amon ini ginapangita sang Ginoo, hindi ang trabaho taro pa kita. Kasi Jesus magapuyo sa simbahan niya amunang kasing-kasing mo dapat 100% nga wala bordel sa imo kasing-kasing. Isa lang namatay sa krus sa Kalbaryo si Jesus. Amulay na paistara sa imo kasing-kasing. Imo yakin mo damo pa Diyos mo. Tao ni maintindihan. Isa lang namatay si Jesus na sa papuya sa imo kasing-kasing. Hindi ka mo maintindihan. Mamaalam kita, professional kita. Sa ini nga butang sa spiritual, hindi ko maintindihan. Impierno ka mo. Hambal sang John 14:6. No one comes to the Father except through me because I am the door, I am the way. Amula nang pirtahan nga namatay si Kristo, da mo pa inyo pirtahan. Nga si Jesus, amo ang yabi, ang magabukas. Nga sino nagasunod sa ako, nagapamati sa ako, pasunod ako, magasunod ako sa iya kasing-kasing. Naton damo-damo pag ginapasulod naton. Damo pa justa, may gamay, may dako, may higanti, may ano. Tuwi naman nagasir nanto ng ginaubrata. Akig ang Ginoo. Ako namatay sa krus sa Kalbaryo nga nabayad sa inyong mga sala apang nangita ka mo sa inyong idolo sa inyong kabuhi. May gugma nga idol nga ginasiling naton diri, even your money, even your property, even your wife, even your children. That's idolatry. Even where treasure your heart, there will be also. But if your heart is in the Word of God, you have Jesus. That's why si Maria, ang butang hindi mawali sa iya, ang ginpili niya, amo pagpabilitar, magbasa sa pulong sa Ginoo, pagkaon sa iya nga kalag, kag magistorya kay Kristo Jesus. Amo ang pulong niya. Amo na may kasiguruduhan. Ini nga utod sa pagpalapit ninyo sa nisisidad, subong tamaan kay importante. Dapat niyo maintindihan. Ang purpose namon bigma to ignite sa inyong gaom sang Ginoo, to ignite sa inyong presensya sang Ginoo, to ignite sa inyong pulong sang Ginoo. Kaganyan magabukas kamo sang iyo kasing-kasing agon matawo kamo maborn ang espiritu ninyo sa pulong sang Ginoo. Kun wala na born to God kamo migug mawala kamong gutom sa pulong sang Ginoo. Hindi niyo papagmalan ang spiritual ang mga butang sa inyo kinabuhi. Ibali wala na ninyo utod si Maria nagluhod kag wala niya kinbaylo. Bisang ginakigad siya ni Marta nga utod niya. Si Kristo Jesus ginuna niya kakang pulong sa Ginoo. Hindi ka mo magkurulto. Hindi ka mo mapaimpirno. Kaya hambal ni Kristo Jesus kari ka mo tanan nga ginabukatan buligan ko ka mo sa inyo problema. Mateo, ano hambal yung si 28? Ako ang dalan. Hindi ka mo kasulod sa amay kundi mag-agi sa akon. Nutun maskin din kamu sining oras. Ang prayer sa matarong nga tao ginapamatian sang Dios. Sundan niyo nga pangamuyo po sini Ginoong Hesus. Ni acknowledge ko ikaw nga Dios ko kag manluluwas. Nagatuwa ko nga way nasang namatay sa krus sa Kalbaryo. Kag nyan nagpanawag ako Jeremiah 33:3. Way nasang iban nga ngalan nga mga nawag sa ngalan ni Jesus sa langit kag sa duta sa Hebreo 4:12. Binuhatan 4:12. Ginoong Jesus, salamat sa oportunidad nga nakapamati sa pulong mo. Kung supuyo ka sa akon kasing-kasing, please forgive me. And I open my heart. Please come into my heart, Jesus. I believe your word that you are the truth. No other name but your name, who died on the cross of Calvary. O turgin pangamuyo mo ina sining aga ang Ginoo magatandog sa inyo. Kabusa buwas hindi ka mo makalipat adlaw nga Domingo sa Faith Mission Church diri sa West Timawa. Makita nyo dadara amigugma sa tubang sa gas station may ngalan Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11. Magadayaw kita, magasugata kita sa Ginoo. Kagnyan migugma hindi magkalipat. Bangot si Kristo Jesus magagari. Busa mag-aman. Ininyong kubos nga lagad si Bishop Lerio Pacificar Celeste nga nagahambal ang Diyos magakariliwat. Kag ikaw kag ako iya kwaon. Thank you very much and God bless us all.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: score.
1: Oh yeah, para sa Dave. Oh, oh, number 3 din score mo yun. Okay.
0: Score po natin mga ka-K5.

mayogid nga hapon sa mga kauturan kag mga kabyanan sa bugos nga kalibutan. Ga pasalamat kita sa Dios nga labing gamanan kag kay Dr. Ramil Oy nga tagiya sang sining radio station sang K5 News FM 88.7 kag kay Matthew Estrada kaupod sa mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapamati sining pagtudlo sa mayang balita sa bugay sang Dios sa kaluwasan sang kalan. Sa aton nga kasulatan, aton ini pagabasaon bilang aton palatukuran, diri sa 2 Timothy chapter 2 and verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung sa Ilonggo pa, magtuon sa pagpakilala sang imo kagalingon nga aprobado sa Dios ang isa ka mga nagaalagad nga kinanglan hindi magkahuya nga nagatuon sa pagpahat-pahat sang pulong sang Dios sa nagakaigo. Ginoo Dios labing gamanan nga may tuduy kami siningation ilabi na gid sa pagplastar sang kaluwasan sang kalag. Nasa sini nga panagon imo na pahayag kay sang una nga panahon wala ini nahibaloan nga may ara nga kasiguruhan sang kaluwasan sa tanan nga tao kung magtuo kay Kristo nga siya napatay nginubong kang dabanaw kay amuna ang pagtulunan sa sini nga mga panahon nga sa diin madamo nga sala ang makita. Buligi ang imo alagad sa pagtudlo sini o Dios nga labing gamhanan hindi para sa iya nga kadungganan kundi sa imo nga nakaagom sang kahuyanan nga ang magtuo magadulong sang kadungganan sa imo kay bangod ikaw ang amon Ginoo nga maluluwas nga napatay ginlubong kag labanhaw agod pamatud-an nga ang amon Dios nga ginatuhan nagbayad sang amon sala kag ang pagpamatud amo ang iya pagkabanhaw nga ini para sa amon pagkamatarong. Ini ang amon pangamuyo ibris ining radio station kapod kay Ted Auhiro Francia kapod man sa kay Ri Umalay Espia o kon Ri Espia Umalay kag sumong man kay Mr. Matthew Estrada kag sa tanan nga mga naga pungko sa sining radio station sa kada adlaw sang ila pag-obligar sang ila buluhaton. Ini ang amon pangamuyo, ibris sa liwat, ang imo bala ang pulong ang Diyos, ang kadungganan imo. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus name we pray. Amen. Now, ato na nang iplastar ini, no? Sa sining nga panagon, mga abyan kauturan, ginatudluan sang Diyos nga magtuon ang mga tumuloo sang ila kaugalingon nga aprobado sang Dios nga ang ila ginatunan pagturunan sang Dios. Amo ang pagbasa sang pulong sang Dios hindi sa ginsulatan sang mga leader sang tagsaka mga pagturunan o konrelyon kundi magikan gid sa pulong sang Dios ang pagtuon. Now, ang ginhambal diri ni San Pablo, nga muni siya ang gintagaan sa pagtudlo sang mayong balita, sang bugay sang Dios, nga suno sa libro sang Acts chapter 20 and verse 24, wala niya ini ginakahuya ang ining pagtulunan kay ini amo ang ginalinan sang pagbag-o sang iya kabuhi sa pag-angkon sang kaluwasan nga wala sing bayad gikan kay Kristo Jesus. Suno sa ginambal San Pablo sa chapter 20 sang Book of Acts in verse 24, but none of these things move me. Kakadamo siya nga gin-experiensyan nga mga paghingabot. Ha? Pag hatag sang hindi pagkamatarong sa pulong sang Dios nga ginatudlo niya sa panahon sang dispensation of the grace of God.
astang kamatayon niya. Daw gilahandom sang iban apang bangod Dios ang naga-preserve sini. Bisan nga nasintensyahan siya nga patyon yet sa gihapon, nagapadayon kay ang bugay sang Dios ang nagatipig sa iya. In verse 24 again, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry which I have received of the Lord Jesus. Iyagin bato na, which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Siya lang ang nakabaton sini sa pagtudlo sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Siya ang ginturinan. Oh, tiyan mo na ang rightly dividing the word of truth na kumparti sa mayong balita sang bugay sang Diyos. Siya ang gintuduan ni San siya ang gintuduan si San Pablo ni Kristo Jesus. Ginbato niya ini sa kay Christ Jesus sa pag-testify sang gospel of the grace of God nga ang tao magtuo malwas. Suno sa kasulatan ang ginambal pagtuo mo, no? Now siling sang Ephesians chapter 2 in verse 8 nga siling ni San Pablo kay siya sini ang naghatag ang nagbaton kag ginhatag niya ini sa taga Ephesians, ginbaton niya ini kay Kristo Jesus nga ang tao nga magtuo na luwas sa bugay pagi sa pagtuo. In verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Bugay ini sang Dios mga utod sa Ginoo bilang hatag ini sang Dios. Wala ini sing bayad. Gani ini nga bugay sang Dios ginatawag ini nga maayong balita sang bugay sang Dios. Suno sang aton ginbasa to testify the gospel of the grace of God. Among ini ang gintindugan niya. Wala niya na ginisip nga ang iya kabuhi mahal sang iya kagalingon, kundi ang ginisip niya amo ang Ginoo nga nagbayad sang aton sala. Kag ang ginisip niya amo ang mga tao nga mga makasasala, na ang ginaisip niya nga ang tao nga magtuo maluwas kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing tapusan, nga wala sing bayad, nga ang buot sing ganon dulot ini sang Dios. Now makadto kita sa unang gid nga punto, mga abyang nga uturan, nanungod ini sa pagtuon sa mayong balita sang bugay sang Dios. Ha? Ang nanungod sang kamatayon ni Kristo Jesus. Mga abyang kagauturan. Ang kamatayon ni Kristo Jesus, ginambal niya ng adaan halin sang una. Ha? Halin sa Old Testament, ginahambal niya na si Juna gingamit sang atong Ginoo Kristo nga isa ka tanda nga nganak sang tao nga mo si Kristo Jesus mapatay kag mabanaw. Tatlo ka adlaw sa tiyan sang isda kag sa tatlo ka adlaw siya mabanaw. Amo na ang pagwa sang isda, pagwa sang ni Jonah sa tiyan sang isda nga nagtulon sa iya. Daw atag, no? Hindi lang ang dawa. Atagid. Ha? Tigani, tanday na si Kristo Jesus na nagambal. Ang kamatayon niya wala ini ng pan sang katawan sa Israel kag sang iya mga disipulo. Kag sang iya nga mga apostolis, wala nila mambalan, hindi nila maintindihan, mga abyang kauturan. Oh, tanaw nyo ini ha, si Mateo ini nagsulat sa chapter 16. Oh, chapter 16, sa verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things
of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Ginambalya na. Wala nila ini mangpan. Mga abyan kagauturan. In chapter 17 of Matthew and verse 23, nasiling sang kasulatan, and they shall kill him. Pumabiging ito sa verse 22. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and verse 23, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. Nasubuan sila ka, hindi sila kaangop mo. Nang Ginoo, nga mo ini ang sanuman, pagatraiduran, kagitugyan sa mga kamot sang tao, kag siya pagapatyun, kag sekatlong adlaw, mabanaw siya liwat. Ini nga butang wala maintindihan sang mga apostolis o konsang mga disipulo o konsang bugos nga katawan sang Israel kay siya nagatudlo dito mo o wala siya nang pansin eh. Bisa nagambal ini siya. Wala ini siya gin. Tuan in chapter 20 of the book of Matthew in verse 18 and 19 isa pa gin, no? Sila yung isang Ginoo na in chapter 20, verse 18 and 19. Siling sang kasulatan. In this, verse 18, behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. In verse 19, and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again. Gin hambal ini sa liwat ni Kristo. Kada mo nga bisis na ginambalya mo. Pero ini hindi nila nahangpan mga biyagauturan ang ginpamulong sang aton Ginoong So Kristo. Wala nila lang pan ini mga biyagauturan. O, kag para may balaan pagid, aton ini basaon. In the book of Luke chapter 18, Luke and chapter 18, tanaw ninyo ni mga biyagauturan para aton ginpamatud-an ng Biblia ng katudlo sing kamaturan na siling sang kasulatan in chapter 18. And verse 31. Then he talked unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Di makadto sila sa Jerusalem. Kagang tanan nga butang nga ginsulat sang mga manalagna matuman ini nanungod sang anak sang tao nga ginambal sang kasulatan ukon sang Dios. In verse 32, for he shall be delivered unto the Gentiles, matuman na, and shall be mocked, nga siga siya paga ulog yaton pakahuyan na, and spitefully entreated, pakawian na siya, spitted on, wala ginabaton ang iyang ginahambal, ginapakawian, ginaduplan, kag ang nagahimo sina, mga maala pa, mga parasiyo, nga nagatun sang kasaguan, mga eskriba nga nagasulat sang kasulatan, kagang mga sadyusiyo nga nagatudlo nga daw si sino. Nagapamati sini pero wala sila kahangop. Kag sa versikulo 32, for he shall be delivered
ang to the Gentiles sa mga kamot, sa mga hintil, nga muna ang panahon sa kamot sa mga hintil kay ang panggobyerno sa Israel ara sa idalom sang Roman Empire. Oh, and shall be mak kaya munang Gentiles kag siya paga pakahuyan. Oh, paga pakamalauton. And shall be mocked and spitefully entreated and spitted on. Inasa verse 32. In verse 33, and they shall scourge him, sakiton siya, and put him to death. Kagpatyon siya, and the third day, he shall rise again. Inot mo ginini ko nagatuon ka sa kasulatan. Kay na tingala gid ako mansakon nga wala sila kabalo. May pangani kita nga nagabasa sini. Kabalo kay nga napatay matuod ang Ginoo mo, pero ila bisa napatay ang Ginoo, wala nila ini nang pan. In verse 34, and they understood none of these things, and the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. So sa una nga punto da, oh, wala sila kangop sang kamatayon ni Kristo. Alin sa una? Ang mga manalagna nagsulat sini. Kag dapat matuman na ang kamatayon sa Ginoo. Gani isang si Kristo na napatay ini sa panahon sang kasuguan. Kay siya ginakusar sa panahon sang kasuguan. Amo na nga siya ginpatay kay suno sa kasuguan. Naglapas siya sang mga kasuguan na ginatag kay Moses. Patingala ka mo siya, no? Si Kristo suno sa ila nagapasipala. Kag suno sa kasuguan, patyon siya. Suno sa kay Kristo, si Kristo, anak sang Diyos. Wala sila gakilala sina. Kag suno sa ila kasuguan, patyon ini kay isa ina kapagpasipala. Sag si Kristo nagsiling, nang imo sala napatawad, siling nila nagpasipala ina si Kristo. Kontra man sa kasuguan, kag dapat siya patyon. Amo na ginakainitan, kag ginakaugtan sang katawan sang Israel, iyaman katawan, kag nagaplano nga pagapatyon ang iyang kaugalingon na nasyon, amo man ang nagpatay sang ilang na Ginoo na magahari kuntani sa ila sa ginalian. Kag nagsiling ang Ginoo nga siya nagapangayo sa adlaw ngayon ng paway. Suno sa kasulatan, sa kasuguan ni Moses, patyo na siya. Kay bangod nga, nakalapas siya. Gani panahon niya to sa kasuguan ina sa number 2 nga point. Ang una, wala na ang panila ang kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo nagatudlo sa panahon sa kasuguan kag siya napatay sa sina nga kasuguan. Kay bangod hindi sila kay balo mag-implementar sa kasuguan. Ang matarong isipon nga makasasala? Ang makasasala isipon nga matarong? Subong sa pagbuhi kay Barabas na nakasala sa gobyerno kag sa tubang sang Diyos. Sa giyapon, kung ako magtanaw nga siling ni sang gobernador sang Jerusalem, na sino sa ila ang aton paga buyan si Jesus nga inyo hari o kon si Barabas nga naga lapas sang kasuguan dira sa Jerusalem. Ang singgit nila si Barabas. Kung tani di masugot si Pilato,
Amo na pagtanaw la kay Kristo makasasala? Ha? Inatanan mabasa pero basaw na naton ang iban nga mga bersikulo nga nagambal nga siya dapat patyun. Sa libro sang John chapter 5. Inot man ninyo inikon kamo nagaton nga kay rightly dividing the word of truth in chapter 5 in verse 17. But Jesus answered them, My Father, work it hitherto, and I work. Nagsilingsing ang ako na may nag-trabaho o nag-work subong, kagako nag-ubraman. Sa'yo rin pa siyang anak sang Diyos eh. Siling sang versikulo 18 of chapter 5 sang John, Therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. O, kita mo na? Tipat yun man na siya. Bangod kay siya nagapakigtupong sa Diyos. Ngayon hindi siya Diyos. Tao siya. Bata ni Jose kang ni Maria na isa kapanday ang iyamay. Mambar siya ng ang iyamay. Diyos. Di dapat siya patyon. Therefore, the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said unto that also that God was his Father, making himself equal with God. Kung ikaw, guru, gapamati siya na, kang nagatuo ka nga si Kristo, anak sang Diyos, na siya napatay, ginubong, kag nabanaw, bangon sang imo mga sala, siguro, hindi ka magsingit nga, patyon siya, no? Inakahangop ka mo, kay nagtuo ka siguro. Pero ba siya ang imong pagtuo, amo lang lang knowledge. Nga ang iya kamatayon, wala ka nagpati nga ginbayaran sa Ginoo imo sala. Nga ang pagbayad means pagtubos ang sala mo. Nga masiling kang gutunto nga klase nga mga tao na. Nga hindi sila kakilala sa Diyos. Patyo nila. Sala na gani magbinuting magdinaya. Sala na gani magpanguwa ka sa pagabutang sa iban. Sala na gani magkuha sa asawa sa iban. Sala na gani ang magandom ka magkaaking sa imo nga utod sa gi utod mo nga patyon mo oh sala gani na sala na gani magkaong ka sang gina tudlo sang Dios nga mga pagkaon nga hindi dapat kaunon sala na gani ang dapat nila kaunon ang matinlo nga butang bilang nagapakabalaan nga Diyos balaan kag sila, mataro kag matinlo nga klase nga mga tao. Tiya mo nang sila, nagapagigtupong siya sa Diyos. Kaya ang paghambal ni Kristo nga my Father, meaning sa pag-intindi, kag sa kamaturan sa kasulatan, nga si Kristo Diyos, hindi tao. Pero wala sila kabalo. Kaga mo nang ilagilandom nga patyon. So, they don't understand, amo nang number two, sang kamatayo ni Kristo. Tibangod nga wala sila nakangob, patyo nila. Kaya nakalapas ang kasuguan, ang ilang nga, unang agasiling, they have broken the Sabbath na mga abiyang kauturan. Kag ang Ginoo nagpatawad pa na sang sala. Ano yung nagpatawad ang Ginoo sang sala? Siling nila, nagpasipala, nag-blasphemy, amo nang sala nga hindi mapatawad. Magpasipala ka sa Diyos. Look at your blast sa book of Mark. Bilang ginatanaw naton sa ikadua nga punto, nga hindi nila nangpan na si Kristo nagatudlo sa panahon sa kasuguan. Wala sila kabalo. Nang kamatayon niya, nasulat na na. Wala sila kangop. Kag number two, ang una da, wala sila kangop.
sang kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo napatay sa panahon sang kasuguan, kag wala man sila kangom. Kag ginabasihan nila ang kamatayon sang Ginoo, suno sa kasuguan, according to their law. Look at you in the book of Mark in chapter 2. Siling ni Kristo in chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, son, thy sins be forgiven thee. Nya anak, ang imo mga sala napatawad sa imo. Sa tong panahon, ang Ginoo may ara nagahom sa pagpatawad. Kun siya ang magambal. O, pero sa padaon naton subong, hindi na ma-implementar. Kay ang pagpatawad sang Diyos sang sala niya, sa sang si Kristo pa, buhi. Buhi pa. Kay ang iba nga pagtulunan sini ko nga nagmasakit siya, ang ini nga tao, bangun nagikan sa sala. Amo na nga hindi kita malipat na ang isa kagabagdanan ng tao mapatay, bangun na kasala. Nga nagmasakit, bangun sa sala. Amo na ang Diyos maalam gimang tudlo sa mga pagkaon sa unang panahon. Kapag sunod sang kasaguan, anong kaadlaw ka mag-ubra? Kag sa ikapito, magpaway ka para matipigan ang imong health. Kag hindi lang, ina, hindi ka mag commit adultery. Hindi ka mag commit sang covetousness, paghamkod. Hindi ka mag binotig. Hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban. Nagkapatay gani nang makaimo sa la masimba ka pa sa larawan nga tinigban nga hindi na makaluwas sa imo. Sala man na. Ti nagikan sa sala ang masakit pagkadto sa kamatayon. Kay ang tanan na kasala, kagang bayad sa sala kamatayon. Kung ikaw magtanaw, kag ako magtanaw sa akong kagulingon, kung akong panumdumon ang mga sala nga nahimo ko, kung ako magatag sang ekspresyon kapag atag sang mandit sang akong sala, nga ang sala na ako nahimo, kag kung ako mapatay, kag amuna ilubong sa akon, hindi ko magbaho. Pero bangod sala na, ang impyerno ang kagtuan mo, ang pag-antos ang imo nga, pagabatunon kag wala ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya muna nga nagsingang Diyos, Sunday since be forgiven.

bisa nakasala ka sa kasuguan kun kaman sang Ginoo nga ang imo sala na patawad, mapatawad na. Kag kun ikaw nakaangkon sang papatawad sang Dios, kay balu ka man magpatawad sang sala sang iban. That's the law. Look at here in the book of Matthew in chapter 6. Sining sang Ginoo na in verse 14, for if ye forgive men their trespasses, ini sa ilang nga panahon na. Kung patawaron mo ang masala sang mga tao, if you forgive men their trespasses, sining sang Ginoo, your heavenly Father will also forgive you. Gani kon ikaw nakaangkon sang pagpatawad sang sala, kung matuod giman nga nangayo kapatawad, ikaw kabaluman mapatawad sang sala sang iban. Kaya ang ebidensya nga ngimo sala na patawad, kung makapatawad ka sang sala sang mga tao. Oh, you see? Pero dapat mo dumnubon nga bisan ikaw nagasiling nga Diyos noon ka, pero mga yung patawad gani ang imo nga abyan o tod, tatay o kunanay, daw hindi ka kapatawad, no? Ilabay na gitkon ang ginalinan amo ang manggad pagkabutang, o kung nga daw wala ikaw ginapalangga, daw hindi ka kapatawad, no? Pero amo na ang ebidensya sa ang ilang nga panahon nga ang ila sala mapatawad bisan wala pa si Kristo, they need to forgive the sins of men. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. O amo na. Amo mo na kisa ang mag-asawa kang mga bana o kung bana sa panimalay? Kisa makita mo ang imo bana? O kung nagupod sa iban nga asawa? O kung sa iban nga babae? Mapatawan mo na, hindi. Imuotod, ginayaan ka? Mapatawan mo na, hindi. Ang imo nga party sa imo yung pernoblion, ginkuha, sang imuotod, mapatawan mo, hindi. Masinig ka, hindi. Tingin mo sala. Hindi man napatawad sang Diyos nga may ngara sa langit. Kamuna sang unang ila palatakaran sa pagpatawad sang sala. Ginabutang natin sa rightly dividing the word of truth. Sa aton nga panago naman, paano na mapatawad ang sala mo? Pagisano? Paginorsol? Mga abyang gauturan, ibutang sa lugar. Si Kristo mga abyang gauturan nagatudlo sini sa panahon sa kasuguan. Hindi pa panahon sa kamatayon ni. Amo niyang gisiling niya, patawaron mo ang sala sang tao, tigon di mo patawad. In verse 15, but if ye forgive not men their trespasses, iba nga tao, kung sino nga tao na, neither will your Father forgive your sins or con your trespasses. Sa King James na, but if you forgive men, not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Bisan sa diin kang segment, arabi sa atong gobyerno, presidente, executive, sa Senate, legislative, sa Supreme Court, amo na ang judiciary. Wala na sila sing sala. Amo na nag-ako saray sila kahit para mabalansa ang katawan nga makasasala kita. Ako saray, sining sang patawaron. Amo na kagamo sa kalibutan sumo. Bangod sang pagkabutang nga di nina natanaw na ang una tanawon tani ang Dios, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siyang

sa pagtuo mo. So amo na ang imo sala, hindi gin mapatawad kung hindi ka kapatawad sang sala, sang tao. Kung kapamati ka kagatuon ka sang law, this is the law. Kag isa bagin nga law. Na sila iya, maging orsol. Oh, it is that they were told to repent. Even in the Old Testament, kay bangod, nakasala sila sa kasuguan. They need to repent. O si David, nakasala. Ginkuhaya ang asawa ni Uriah. Tapos ginpataya pa si Uriah ang bana sang ginkuhaya nga iloy ni Solomon. O. Di bangod sina, napihak ang ginarian. Isa ka, disiplina sang Diyos sa iya katawan sa Israel. Nasapuan niya nga nakasala siya. Kag ang ibirin siya sang iya sala, napatay ang bata. Naging anak ni Bathsheba, nga asawa ni Uriah, naging kuwa ni Solomon. Dito siya naging orsol. Kay bangun nakasala siya sa kasuguan. Ano? Adultery and murder ang iya sala. Kag sunong sa law, patyo na siya. Para hindi siya mapatay. Kailangan niya maging orsol. Kag may ara sila nga law, na kung makasala sila, dapat sila maghalad. Pero ang iya sala, hindi ginmahalaran. That's the law. Patyon siya mo. Pero para hindi siya mapatay, kailan lang ang mag-inorsor siya? Nag-repent siya mo. Mga abiyang gauturan. Pag matuon na, mabasa na sa kasulatan nga si Gibin na ginorsor. Amo nang ilang nga ginimo? Mag-inorsor. Karon tanaw naton, ang mga Hudyo ni kay nagambal kita sang kasuguan nagpatay sa Ginoo. Kag ang pagpatay nila wala nila maintindi. They don't understand. They don't understand. Sang si Kristo nagambal nga way pamampatay nga patyon siya. But they don't understand bisan pa ang mga apostolis niya wala kay balo mga abyang kauturan. Wala kay balo. Di dapat sila mag-inursol sila. Kung nakasala siya, ano ang siling sang Book of Acts? Book of Acts. You look at here. In chapter 2. In verse 36, therefore, let all the house of Israel know sino nagpatay sa kay Christ nag-akusar. Ang the house of Israel, ang gintagaan sang kasuguan, nga ginbaton ni Moses. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you have crucified. Oh, you see? Nga inyo gin lansang, but Lord in Christ, ang ila ginpatay, gincrucify, Diyos, but Lord in Christ, that's God, the Lord Jesus Christ, our Savior. Oh, in verse 37 of chapter 2, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon himon? Oh. Nakasala sila mo? Ang ila sala? Pagpatay sa Ginoo? Pagpasipala sa Ginoo? Pag-uligyat sa Ginoo? Oh. Pagpakahuya sa Ginoo?
ang pagbuno sa Ginoo, pagpurong-purong sa Ginoo, pagkuha sa panaptun sa Ginoo, kagbunong duplahan. Hindi na sala. Di nasakitan sila sa ilatang ipuson kay matuod ang ginwali ni San Pedro, whom you have crucified, both Lord in Christ. Siling isang verse 37, now of chapter 2 sang Acts. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon pagahimon? In verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Amuna sa panahon ngayon na, mag-inorso sila kamang patugmaw para maluwas sila. Kaya mo nang tudlos ang Diyos mo. Pero sa atong panahon, ang tubaw hindi na ka luwas. Hindi na katindo. Sa ilaya makatindo. Pag-inorso, kapag tugmaw, in the name of Jesus, sa Ginoo nga ilagin patay ang ila pagtugmaw. Ang ila pag-inorso, sa Ginoo nga ilagin patay. Ikaw nagpatay ka sa ginuhaw? Subo nga panagon? Wala iya kita ka-intrasin na. Oh? Di sila nagsininga repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ. Para no? For the remission of sin. Pagpatawad ang sala. Kagin ang ginilagin patay, kagin pakawyan, si Kristo. Di mo nagpakawya ka Kristo? Ikaw nagpatay ka Kristo? Wala kayo mo nagpatay sa iya. Di mo nang ilang pagtudlo ni San Pedro ng Apostolis. Amo na imo nila para ang ina sala mapatawad for the remission of sins. Kagsunod, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. O, dapat sila mag-hinorsol, number one, kag mapatugmaw, amo na pagpatawad sa sala, kagpagabaton nila sa dulot sa balaan nga Espiritu kaysa ila ang saad mo. Amo nang iya pagpatawad sa sala nila mga biyakuturan. At that time, amo na nga sa panahon ni Kristo, nagambal siya nga, sons, thy sins are forgiven. Ang pagpatawad sa sala kung si Kristo magambal. Number one, ang pagpatawad sa sala, kung patawaron mo ang imo nga isig tao o kon utod o kon sino nga tao, parang sala mo mapatawad man sa gamay. Kagbangon na kasala ikaw, dapat ka maginursol. Kag mapatugmaw, agod ma patawad ang imo sala kag magabatong ka sa balaan nga Espiritu. Amo na ang pagtudlo sa pag-inosol nila sang sala. Kaya nakapatay sila mo. Sa ato nga panahon, kung nakapatay ka, prisuhon ka. O kung nagbinote ka, akusar ka. Prisuhon ka sa gobyerno. Pero sa tubang sa Diyos, salaman eh. Pero kung ikaw nga tao nagtuo sa Diyos, pamatian mo na ngang imo sala mapatawad, kang makaanggon ka pa na yun sang kaluwasan sa kalag mo. O, pero una natin, aw natin, nagisiling natin, nga, sang si Kristo nagpatawad sa panahon sang kasuguan. Sunod ang kamatayon ni Kristo, ikadwa, wala nila maintindihan. Number three, ang nila sala mapatawad kung mag-inorsor sila. Kag mapatugmaw, para mabato nila ang pagpatawad sa sala, kag dulot sang Diyos. Kag ang pagpatawad sa sala kung si Kristo ang magadeklarar sina. Ti basi kung karon magpamangkot ka ti sa ato niyang panahon. Sa ato nga panahon, tamagi kayo kag dira kita makadto sa ikatlo nga importante nga punto. Ikapat gali nga punto. Kay una, naginambal naton na si Kristo nagpatawad sa sala sa panahon
sang kasuguan. Ikadwa, ang pagtudlo ni Kristo nga nanungod sa iya kamatayon wala nabalaan sa panahon sa kasuguhan. You don't understand. Number three, ang pagpatawad sang sala, amo ang kung si Kristo ang magadeklarar. Ikadwa, kung imo sala para mapatawad, mapatawad ka man sang sala sa iban agod ang imo amay nga ara sa langit, mapatawad man. Kagsubo man nga ginambal sa kasulatan nga sila nagpatay kay Kristo, dapat sila mag hinulsol, including da ang pagtuo, including na papatugmaw. Agad mabato nila ang pagpatawad sa sala, siling sang Diyos, kagpagbaton sang dulot sang balaang espiritu. Karon mamangkot kasi sa atong panagon, dira na makadto sa ikapat nga point na mga abyang uturan. Sa panahon nila, mga abyang uturan, may nagatudlo ini ang Ginoo sa ila. Nga ang ila pagtudlo sa panahon sa kasuguan, amo ang mayong balita sang ginarian. Diri kita magkadto sa chapter 10 sang Matthew. In verse 6 and 7, gintudlo ini sang Ginoo sa mga apostolis niya, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang lusik apostolis magkakadto sa panimalay sang Israel. In verse 7, in as ye go preach, saying the kingdom of heaven is at hand, ang ila itudlo, the kingdom of heaven, meaning the gospel of the kingdom of heaven, nga malapit na kay si Kristo amuna ang ilahari. Amuna itudlo nila. Kag sa sinang panahon, sa pagtudlo, nanungod sang gospel of the gospel of the kingdom of God, gintagaan sila sang Ginoo sang gahom mo. Gahom sa pagpangayo sang sakit. Gahom sa pagpanabog sang sala. A pagpanabog sang yawa. Gahom sa pag banaw sang patay. Ano ang matuod nyo na chapter 10 of Matthew in verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out into hell, all manner of this of sickness and all manner of disease. Kung tunan mo ini, do silang ni kapostolis ang ginatudloan niya sang paghatag niya sang gahom, sa pagpangayo, sa pagpanabog sang yawa, kapag banaw sang patay. In chapter 10, in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Amo na nga hindi ka magsiling aga pangayo ka subong. May posibilidad nga nagasiling ang magayo ka. Purbasi nga. Magtalang ta. Kay bangon wala ka ginbato nga gahom sa Diyos. May ginbato nga gahom ikaw sa Diyos. Sila lang gintagaan kay inapanudlo sa panahon sang mayong balita sang ginarian sang Diyos. Amo na nga damo nag-speculate nga pagpangayo. Pero napasluan kay wala sila gahom. Pero kung basahan mo na ang kasulatan, they were given some power to heal all kind of sickness, to heal all manner of sickness and all manner of disease. Tananggit sa sinang panagon, itudlo kung may ara sila nga wala ginayo. Karon hindi na ma-implementar na kay basi mahuyan kita. We need to pray only. Basi may posibilidad na. Kay bangod na kung mga anak na sa Diyos, ang Diyos magpamati, kag hindi malikawan nga mapatay gimang kita. Kag mamasakit kita kay bangod may sala. Amo na pagtudlo. Ina sa panahon sang may balita sa ginarian ng ilang pagtudlo. Karon, amo na ikapat, makatoy kita sa kalima. Ang kamatayo ni Kristo wala nila na intindihan. Wala nila lang pan. Kag ining kamatayo ni Kristo, amuni ang ginalinan sa mayong balita sang bugay sang Diyos nga ginsurat ni San Pablo sa chapter 20, verse 24 nga ginsurat gali ni Dr. Luke nga iya gintudlo sa chapter 1 sang Romans up to Philemon nga libro na.
Nasa maling balita sa mga isang Diyos maluwas ka. Kay bangod, wala nila naintindihan ang kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo amo na ang maayong balita sa bugay sang Diyos. Na ining bugay sang Diyos nga ang kamatayon niya nga siya napatay ginlubong ka na banaw, kung magtuo ka, maluwas ka, that's good news. Maluwas ka kung magtuo ka. Oh. Kung wala siya nagasiling nga, mag-inursol, magpatugmaw, hindi magtuo ka. That's the word of faith. Kagina mo na ang mayong balita sang bugay sang Diyos. Lain man ang mayong balita sang ginyarihan, kaglain man ang mayong balita sang bugay sang Diyos, nga ang mayong balita sang bugay sang Diyos, nga si Kristo na patay sang imo, sa imo sala. Kag kung magtuo ka, maluwas ka. O mga abiyang utuhuran na, the gospel of the grace of God. Ang imo-imoon, magtuo ka, kag ang imo sala, mapatawad. You look at here in the book of Romans in chapter 10. O tanong niyo mga abiyang utuhuran na, in verse 8, but what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith. Ara sa imugid, baba, nga ikaw makabati, nga si Kristo na patay, ginlubong ka na ba now? Ano na ang makaluwas imo, that is the word of faith, nga magikan sa baba mo, nga mahambal na, nagikan sa tagipusoon mo. Oh, you look at your verse 8 again of chapter 10. But what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and thy heart, that is the word of faith which we preach. The word of faith, meaning magtuo ka, maluwas ka, namun ang ginwali namun. In verse 9, anong word of faith na? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, na imo nga ikumpisar si Kristo Jesus sa imo baba, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, amo ng word of faith, and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Believe. Amo ng siling sang Acts chapter 16 and verse 30 and 31, siling sang Macedonian jailer, sir, what must I do to be saved? Anong imo ka para maluwas ako? Siling sang Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. That's the word of faith. Believe. Magtuo. Amo nang ginambal sa verse 9, ang tawag ng pagtuo, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Ginoo, ginatuhan ko gid ikaw, nga ginbayaran mo nga akon sala, nga ikaw napatay kag ginlubong kag nabanaw sa akon nga mga sala, ginatuhan ko gid ikaw, siling sang Dios, maluwas ka. Oh, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka kun imo na ba panahon na ang maluwas ka bangod ang imo sala, hindi siling nga pariyo sa ilang sala na makumpisar pa sila, o kung nagpatay sila sa Ginoo, o kung nagimo sang sala sa kasuguan, kundi nga ang imo sala gintubos sang Dios, gibayaran niya sang iyang nga dugo. Amo na nga kung magtuo ka, maluwas ka. O duha lang ka rason paano magpatawad ang sala mo. Isiling sang Ephesians chapter 1 bilang last naton ini nga tema in verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Ti ato na intindion nga sa diin kita gintubos pagi sang iya nga dugo. Ano gintubos siya? The forgiveness of sins, nga pagtuo mo sala mo na patawad. Agree ka siya na? Hindi mo mapatiwan ang hindi mo mapatihan ining pulong sang Dios. Imo sala gintubos sang Dios. Ano pag ang gintubos ang Diyos? Galatians chapter 4 in verse 5, to redeem them that were under the law, gintubos man ikaw sa kasuguan, that we might receive the adoption of sons. Manginanak ka sa Diyos, adopted ka. Kung magtuo ka maluwas, adopted sons ka.
about ang forgiveness of sin is to believe that your sins are forgiven because Diyos si Kristo nagbayad sang imo sala. If you see Lord Jesus, ginatuhan po gin, naging bayaran mo akong sala sa kamatayon mong ginubong ka, kag nabanaw, kag ang imo pagkabanaw, nagahatag na ang pagkabanaw mo nangin pagkamatarong ko kay ang imo, ginimo pagtubos sang akong sala kay siling sang Ginoo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Ginoo Diyos, labing gamarin nga, may salamat gisa na mo, ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus, and we pray, amen. Saliwat mga abiyang uturan, salamat gisa inyong pagpamati, ini saliwat ang inyo kubos nga abiyang nga nagatudlo sang rightly dividing the word of truth, agod ang imo pagtukag kaluwasan sa kalagmo, sigurado nga ang Diyos gin mismo nagbayad sang imo sala. Ang ginimo mo nga agod maluwas ka, nagtuka na si Kristo died for your sin. Inisaliwat ang inyo kubos nga abyan, Pastor Nimisio Tahala.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin, lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23 to 25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus, ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangang tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanap ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanap ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa lumanap na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 dinaryong, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 dinaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang isang dinaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 dinaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin, magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: coffee mix, talagang kakaiba. Ang patanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: Una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
1: Extend.
10: Food Superman.
11: Usi Juni, taga

0: natay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalikat.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: radio mo.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epic.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
7: DTX 500.
6: Masaligan
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang may tag 1 capsule 310 after 1 week namin din ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
13: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino magsisimula na. Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM.
4: K5 News FM Philippines.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
4: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagdao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagdao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro ka kulkatol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Biso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
16: Bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
1: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
0: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
17: para sa tigasing
0: performance.
17: Extend Food Supplement for Men
0: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
0: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
0: DTX 500
17: masaligan,
0: epektibo.
17: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
0: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
0: DTX 500.
17: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
0: kagakontrolar
17: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
17: masalikan,
0: epektibo.
17: DTX 500
0: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
0: yung may VCO.
17: Ang VCO
0: yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
0: Yung may D3.
17: Mabagat sa mga butika.
2: K5. News FM.
21: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow!
22: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
2: Iloilo
0: 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:13 na sang gabi.
23: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
24: Saturday Nights with Langga Kim.
23: Saturday Nights with Langga Kim.
24: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga King sa 88.7 K5 News FM.
25: Saturday Nights!
23: Kagabihon na puno.
24: Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 Radyo Bandera.
23: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
24: Saturday Nights with Langga Kim.
23: Saturday Nights with Langga Kim.
24: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.

0: Happy Saturday, mga ka-K-Fi! O, pasensya ha, may mga technical glitches. Dari kami sa K5 News FM. Dari na sa palat namon. Pero by the way, it's a happy Saturday, a blessed Saturday evening. Sa tanan naton yung mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa K5 News FM, Iloilo, 88.7 mga ka-K5. Kamusta ang inyong weekend? Sa mga students, dara nga nag-enjoy pa sa mga remaining weeks ang ilang bakasyon. Kung binulan pati, sana all! By the way, mga ka-K5, you're listening to K5 News FM, Iloilo 88.7. Sa aton yung mga relay stations, naka-live man kita sa pila naton ka mga social media pages at K5 News FM, Iloilo at K5 News FM, Iloilo 88.7. Sa mga nagabiyahe subon, safe travels ng mga ka-K5 ha? Sa mga drivers, nga mga sweet lovers. Kamusta dara ang inyong mga income subon sa pagbiyahe mga ka-K5? I hope you're doing well. Pamangkot ganin natin always diri sa aton programa. Kamusta na bala ang inyong life? Kamusta ang buhay-buhay?
1: Ay, what?
0: Kamusta ang inyong mga hearts, mga ka-K5? Wala nag-update aton comment section, bala ka-K5 Andre. By the way, sa mga ka-K5 naton, subong ang aton siring pagpangalaga ng aton subong programa. Amo ang Saturday Nights with Langga Kim. Masukin natin yung mga taxi drivers sa K5 mobile taxi patrollers and drama na sa mga nagabiyahe sa Grab, nagabiyahe sa mga bus, sa mga modernized jeep, sa mga drivers dara sa Western Visayas Transport Cooperative. Good evening dira sa mga broken-hearted. Pareho sang kilala na mo ni K5 Andre. Broken-hearted gin man bala. Ay, may nag-comment, basketball ni, mababaw. Magini mo lang din nga rebound sa mon, pero hindi ni basketball, subong.
1: Ay, what?
0: Ay, rebound. Ay, kaluoy man grupo natin. Sa mga listeners natin sa First District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Miagal. Mayrayad yung gabi dira sa inyo tanan. Naka-crosspost na K5J. Sa mga nagatanaw via K5 News FM Iloilo nga Facebook page and K5 News FM Iloilo 88.7. Mga pulupaang, pero kayo na, no? May pila ka mga kabanyuhanan and even dari sa Iloilo City. Nagulan man ganda kayo na K500, no? To sa mga areas sa Second District, sa iban pang kabanrahanan dari sa Iloilo Province, nagtupa ang mamunog nga ulan. O, to timing, git ka K500 nga mag-emote-emote. O, samtang nagapamati sa raindrops, kumbaga. Sa inyo tagsa ka mga atop dara. Good evening sa aton nga mga K5 Iloilo Solid Supporters sa Chapter 1 and Chapter 2. Daraman sa mga listeners naton sa Segundo Distrito. Hello, hello! You're listening via K3 News FM Laganes. Ayad yung gabidra sa inyo mga ka-K5. Dara si Ma'am Yash Asalbon ha, sa may banwasang oton. Nagapamati gidra samtang nagapaligo aba. Fresh na fresh subong ha. Subong gidman nga mapaang ang aton sa ringa panyempo mga kakefa. So nami magparigo mga 4 times a day. 4 times a day kid. So mga listeners naton dara. Sa Second District, you're listening via K3 News FM Laganes. Mga taga Leon, Alimudyan, San Miguel, sa mga taga Pavia, Santa Barbara, New Lucena, sa mga taga Zaraga, kamusta ang pantatada?
1: Ay, tuko!
0: So may pinatago kag may pinasagod lang ba? Sa mga ka-K5 naton, dira naman sa 3rd District of Iloilo, sa mga kasimuhan, wala na ni SB Ray Espea Umalay. Sana kapanyapon na bala ka mo. Ano bala ang inyong mga sudan na subong? Kung ba si subong nakatunga na nakatunga? Nakatunga akong kumbaga nakatapos na kamukaon. Katapos na kaon, kagti nagapatudlanay na kung sanong mahugas pinggan.
1: Ay!
0: Kapin pa kong mga high school pa lang lalo, kung college. Usually, tinagatiner pa sa mga balaisang parents. O, mabala nga ako kung ina nagugas pinggan. Ako naman subong.
1: Ay! Tuot!
0: O, laban-laban may gapudag-pudag naman daw.
1: Ay! Tuot!
0: Tama ka K5 naton! Para sa 3rd District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Kalino. Sa mga taga-Pototan, sa mga taga-Mina, mga taga Badyangan, Binggawan, taga Maasin dira, maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyong atanan. Ay, share nyo ha, ito sa ring Facebook Live, subong nga gabi, o, para mas wide, no? Mas wide pagid ang malabutan sa aton ring pagpangalagad mga ka-K-Fan. Upod natin, by the way, dira sa 3rd District of Iloilo, si ka-K-5 Kuya Jor. Kamusta ka mo, dara? O, sa mga listeners natin, dara sa may barangay Kahigon, Kalino. Season, di ba ganyan man subong sa mga paho? Sa mga summer ba lang yung mga fruits sa K500? Ikaw, anong nahidlawan? Nahidlaw ka man sa mga sarguelas? Kamunsil? Ikaw, sa muna, ano ganang pangawit mo ka K500? Kakaon ka man lumboy? Lagpat ko, amo na ganyan palamkon sa imo, di ba? Lumboy. Mabala na sa una sa akon. Amo na ko nang inmanamkod nila sa akon mo. Lumboy. O, mga santol. O, ano kung gabusong ka na ka talaga pamati. Ano ka crave ka man mo? O, mamba ka na. Ay. O, kahilidlaw gin, no? Kapin ka, for example, ikaw, estudyante, nagabalubakasyon ka. Usually, amo nang ginaiubra ninyo, no? Tawag na, nagpuno panakas ng mga puno. Pero mga kamunsel namun sa muna to, doon nagkalatumba na. Sa mga viewers natin, dira kay Ma'am Lita Elsie Mercheca. May rayad ganyan gabi kay Ma'am Gina Sanchez. Dira man kay Ma'am Rosemary Agramon. Kailang Gavine Naanan. Dira sa mga taga-Utona. Delia Bonite. Francisco Sano. And to everyone watching right now, I hope you're fine, ha? Sa mga nagasulusunggod dira sa ilang mga bana, o sa ilang mga partners, mabagin man na sila nga ang mga babae, kuno ba na? May toyo. May mga mood swing. Sa mga nagainit ang ulo dira, kaisa, tawag na, no? Madalaman ang tanan-tanan ng mga aspeto sa kabuhi mo kung wala kabla kwarta ka, K500. Nagasakit ang likod mo, nagasakit ang ulo mo, nagalain ang mood mo. Pero kung sweldo na gani, kung may kwarta ka gani, dugaayo, no? Ang balila gani nga, ano bala, ang money can buy everything. Ang balisang kilala ko, ang baliyati, hatag bis ako ng kwarta mo kung hindi pa ako malipay. Kaya yung ganyan mga ka-K5, once you're financially stable, parang tawag na, no? Brokenhearted ka, dito ka mag-emote-emote. Dito ka kadto sa Thailand. Brokenhearted ka, pagka, hindi mo gusto dire makitaan ka sa mga tao nga kilala mo sa palibot nga nagahibi-hibi, dito ka kadto sa mga Canada, even sa mga Indonesia. Pero konti, tawag na, no? Kung wala ka kwarta, tilagaw-lagaw ka lang anay, dira sa inyo lugar. Nara ka mo sa kaumahan, tira ka lang anay sa kahon, o kahon. May lalom sang puno, sang paho, puno, sang mahugani, puno, sang kamunsel, o kontu, whatever it is. Samtang nagapamati ka sa kanta ni Janine Berdin. Kita mo na K500, ang kanta yan sa buong. Ang What If I Miss You the Rest of My Life. Na gani ang bridge siya. Mga ka-K5. Ipa-play na natin karon K500. Kay RJ Talite, may rayo niya gabi. Kamusta lang dira sa Australia, take care, good mate. Ang gina-address ni Ma'am Rosemary Agramon kay Ma'am Lita. Kamusta dira nung season, baladra subong sa abroad? O mga ka-K-Five. Sa mga listeners naton sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo mga ka-K-Five via K-Five News FM Pasay City. Upod naton sa technical side si ka-K-Five Edmar. Edmar Liquinia. Mga ka-K-Five, nara naman sa Sara Iloilo, maayad-ayad ganyang gabi. Upod naton nara si ka-K-Five Herman. Herman Flores. Kamusta dara mga taga Sara, San Dionisio, sa mga taga Concepcion. Wano nag-crave kami sa dagat. Wano namin magadto sa Concepcion, sa mga Carles area. Pero ang budget pa lang kuno namon pang ano lang no. Pang-uton area pa lang. Pang-uton area lang kuno anay. Malabi pa pambot dara no. Ikaw kagay ka na kanto na K-Five Andre. Tama ng mga area. Island hopping. Mukon ba kadto sa Guimaras kay dablang manggahan season subog. Ang highlight no sa manggahan festival is on May 24. That will be tomorrow. Ah, grabe, subuwas ka rin highlight na sa manggahan. Ay, matilaw man si K-Five and Jay to tani isang ano, isang tamis nga paho. Galing kay Timay Duty. Dalaan ka lang ko nun yung K-Five kish, asang paho ka K-Five and Jay. Saton dari sa Iloilo City. If you have music request, ha, feel free lang mag-comment mga ka-K-Five dari sa aton siring pagpangalagad sa aton both Facebook pages, K-Five News FM Iloilo and K-Five News FM Iloilo 88.7. Dira kay Ma'am Antonina Manaay, area sang Airport Mandurial. Chill-chill-chill dara upod sa mga drivers, mga nagabiyahe dara sang sikad kag tricycle around the area sang Mangga Cabo dara sa may Airport Mandurial. Sa mga taga Quintinsala sa Haro Iloilo City, dara sa Telecom Compound, madamo ka talaga mga suki nga tagpalamati. Dara sa kay Ma'am Arlina Talar Magoles. Magoles man gid, no? Dara sa kay Mommy Immaculate sa area sang La Paz, mga ka-K-5.

call center agents na nga nagatulot tambay-tambay sa mga tawo subong nga ga-wonder na frustrate sa life. Balila mo gid man ibali ang career ang gustuhon ko for the rest of my life. Maybe there's something better. Kung isa mga ka-K5, gusto mo man magstay sa mga trabaho mo, no? Pero kung kaisa, you're looking for greener pasture. Kaisa, blakapin pa kung ikaw ang breadwinner, ikaw ang agot, ikaw ang last card of the family. You're wondering kung magstay ka lang sa mo nag-work, feeling mo do wala balasang growth, do wala ka kumbaga nag-usad mga ka-K5. So, gusto mo man pani nga magstay kaya baga nila bala, no? Depende man sa working environment. Pero sometimes money matters man, no? Sa work mga ka-K5. Kinsen ka dira ka-K5, Andrzej. And of course, dira kay titara na mapa, dira sa my area sa Rizal, Lapu't. Sa mga nagatuto kag nagabantay dira sa mga games sa Palarong Pambansa 2026 nga Husubong, no, ang Agusan del Sur. Standby ra nga kay actually may pila naman ka mga games kay na, no. Although nga sa tomorrow pa ang opening program at may mga advanced games na mga ka-K5. Dira kay Renny Boy de Ocampo kag sa iban pa naton dira nga mga viewers and listeners right now. Relax lang ka mo dira mga ka-K5. Pagani nila sa kanta sang bini nga ang buhay ay di karera. Kaisa na frustrate ka, no? Mambal mo ay ang classmate ko to, ang batchmate ko to, may mga bana na, may mga asawa na, may mga kabataan na. Ikaw dumanog laon kagyapon. Sila to ara na sa abroad, may mga salakyan na, may mga balay na. But you have to think mga ka-K5 nga tanan kita, no? May mga kaugalingon nga life timeline. Hindi mo pa tiyempo subong, maybe next year. Kung hindi pa next year, maybe the next year. Ang mga nila bala, it's a matter of mindset, mga ka-K5. That will eventually make your life better, mga ka-K5. Mabuti kita na at kabay pa nga ikaw nga nagapamati subong. Mangin manggara naman. And sometimes, it does not matter. May araman yan nga, wala agad yan nag-expect na mangin manggara, no? We have different definitions ang ginatawag nga success in life, kumbaga. Meron sa mga tao nga successful na ang ma-consider nilang ilang mga kaugalingon. Makita nila ba lang happy nila family, nga somehow hindi man magot man, pero ma-provide nila sa gihapon ang ilang mga needs. May araman yan nga ti success ang meaning sang success sa ila, yung grow sa ilang mga career, sa ilang mga passion. Kumbaga mga ka-K5. Pero bisang mga kita mo nang na-hold back ka sang una sa imo nga passion sa singing, sa imo nga passion sa pagsaot, sa imo passion sa creative industry. Kita mo na before ka mag-college, although nga lain ang course nga gusto mo, pero kung kaisa ginahawiran ka sa mga parents, bubala mambal, hindi, amuning course na dapat para sa imo. Oh, di ba na? Ano mga ka-K5, ang aton nga palamang kutanon for this Saturday night? Langga. Paano kung sa imo nag-propose, pero sa iban nagpakasal? Actually, damo na lang ang mga stories na aton nabatian. May mga kilala kita, may mga kilala ikaw. Not just, usually, mga celebrity ang mumanig katabo sa ila. Just like, for example, sa mga failed, ng mga Arab lang mag-fiancé na sila, engaged na sila, kumbaga mga ka-K5. Pero wala pa sila nagdayunay. Tapos arab lang long-term relationship sila, ha? Tapos after sang nag-fail nga engagement, nagpakasal da yun ang guy or whether ang girl man. Mga ka-K5, sa tawong binulan pa lang nila nga kakilala. And that's the very reason yung mahambal naton nga hindi assurance. Hindi assurance ang kadugayon sang relationship. Para mambal mo nga, siya naging ang forever mo. Maybe,
kun kay isa gusto mo gid, pero the destiny is not for you, for the two of you mga ka-K5. You're not destined to be for each other. Diba lamang maayos siya aman? O, si Ma'am Bing Special Relate, yun ko nun sa hugasay isang pinggan. O, may mga laga pa murugso, parang pana ka-K5 Ma'am Bings mo. Palang, ah, kuto kayo na yung naghugas, ha? O, kaya tamad kayo mo yan. Mabugtaw ka na, late ka na mabugtaw, tapos ako pa ni Tanay. O, play ka-K5 Andreas ang song, basi pwede mo ni ang sa Wish Boss na bilang performance ni Janine Birdie. A song, What If I Miss You For The Rest Of My Life. What If I Miss You For The Rest Of My Life. And of course, mga ka-K5, if you have music request, ha, i-play nyo, i-ano nyo lang dara sa ato nyo, comment section. And save nyo, ha, ton sa ringa hotline. Kaya pagbalik natin, pwede gid kita mag-cater sa mga luyag magtawag, mag-engage, or mag-interact dari sa ato nyo program. I-save nyo ang ato nyo hotline, 0919-098-6314. Again, mga ka-K5, 0919-098-6314. Kung nahuya, agad ka modra nga mag- wala ka mo talaga isang load mga ka-K5. Pwede naman ma-PM ang aton sa ring page kaya kami ang matawag dira sa inyo.

K500 ang song Bakit Ba Binuhos by This Band. Para niya sa mga luyang magpadugo subong. Bakit Ba Binuhos by This Band. K5 naton, inobigay ka moderas ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow gid, permi. Magani nila, kung wala sa may nagahalong sa imo kaugalingon, you just have to take good care of yourself na lang. Kung wala sa may nagahalong sa imo, kumbaga, sa iban nga tao, o mga ka-K5, you just have to take good care of yourself. Oh, grabe ang init subong mga ka-K5. Stay hydrated lang ha. Especially ang aton subong nga mga heat index. Yara lang nag-libot-libot na ng mga around 40 degrees Celsius, 41, 42, galabot 43. Oh, garing kong kaisa ha. Tawag na, grabe man ang tawag na, no? Ang epekto lang sa panit mo, dumatsagan mo, dumasuno. Hapdi-hapdi na subong niya kung magwa ikaw ka-K5, ang Andre, no? And a song, Bika K5 Dre, Before It Sinks In by Moira de la Torre. Before It Sinks In, Bakit Ba Binuhos by This Band, and What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Bertin. Ang basa kita na isang iban nga nag-comment rin sa aton nga pagpangalagad. Dara kay Alan, dara sa my area sang Mandurriao. Good evening, good evening. Kamusta ka mo dara ha? Sa mga nag-board, sa ilang mga boarding house nga kapaan. Wala kagid sang paliwansan kumbaga. Lagaw lang anay, lagaw to Sunset Boulevard ay lagaw da sa may Haro Plaza pag mag pulo paliwaliwa mga ka-K5. Para kay Sir Fred Pasgala nga nagapamati gid ra sa aton nga pagpangalagad. Good evening, good evening. Para kay ka-K5 si Kisham hanay say amot pati anya na. Na may pinagdadaanan sa buhay. Sa tanan nga may mga bad experiences, no? Kung ba ang mga adlaw nyo? Kung may mga ginagyan ka mga kasakit sa subong, abagyan nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibaba, minsan ay nasa ibabaw, kumbaga. There will be times na life will test you, life will challenge you. Mga ka-K5, pero as they say, don't make a promise when you're happy and don't decide when you're angry, mga ka-K5. Hindi ka magpromisa, magpasalig kung naripay ikaw. Pag hindi ka man niya mag-decide kung ara ka sa time nga akig-akig ka. Sort of advice nga maybe makahelp man sa inyong subong. Oras, alas 7:38 na sang gabi. Standby ka mo mga ka-K5 ha, kay i-play

0: Saturday nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara. Inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
13: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
12: Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
13: Eye Care Gold Capsule
12: may aras ang lutein,
13: vitamin A,
12: vitamin E,
13: vitamin C,
12: zinc,
13: kag bilberry extract
12: para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaliga.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
10: O, si Karen. Nadamog it sang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
7: nga may D3.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets. Kaghalin gid sa nagipusuo. On sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
9: BCO
7: yung may D3.
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
15: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nabuyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: So, ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Pagi sa paghapin. Sa intestinal wall, sagot hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no? Manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas, dapat hindi mag-tiner sa lawas.
15: Dapat hindi gidya.
1: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs.
15: Kanay sa atay.
1: Atay, no?
15: Kidney.
1: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
2: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
15: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
15: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Nagalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
3: Garantisado.
9: DTX 500.
3: DTX

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Campeón.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. It's 8:06 in the evening, mga ka-K5. Nagapanumbalik kita diri lamang sa aton nga pagpangaragad sa programa Saturday Nights with Langga Kel. Nagadelay bala ka K5 Andre, naguro internet. Nagandari nga Facebook live monitor. Pero may mga ka-K5 kaupod nyo sa gihapon, ka-K5 Langga Kim. Dari sa K5 News FM Iloilo. Ang aton nga palamang kutanon, langga, Ma'am Yash Aselbon, Ma'am Bings PSJ, dira kay langga Alan Breva, dira kay langga Rich Paul Cabillon. Paano kung, for example, mga ka-K5, sa imo siya nag-propose, pero sa iban siya nagpakasal? Agoy. Agoy, ganyan. Inagin man ka K500 ang internet. Nag-delay, pero okay na. Pwede ka mo mga ka-K5, ha? Kakatawag via 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Madamo na lang ang mga cases or circumstances, mga ka-K5, no? Wherein ti ang engaged sila, pero nag-fail ang inang engagement. And right after that failed engagement, mga ka-K5, sa iba na nagpakasal ang ilang mga former fiancé. Pero magani nila mga ka-K5, walang arab lang, for example, halin ka sa long-term relationship at naglabot to the point na naging engaged ka mo. Tapos, may bag-o na siya dayon. Ahay, sakit, no? Ang magani rin nilang ka, Zahara. Ang baliya, posible man nga may bag-o siya dayon right after nga magpakasal. Or right after nga pag-break nyo. It means, nga during that time, nga kamo pa, gina-entertain niya na na. Somehow, may gina-istorya na siya. May ga-comfort na sa iya. Amo na, bibudlay sa comfort nga ginatawag mga ka-K5 mo. Dira na nag-aumpisa ang paghulog sang buo. Especially kung for example, bala no, mga babae or lalaki nga nagapa-comfort sa iba. Kung tawag na, no? Kung nag-aaway sila sa ilang partner. Mga ka-K5. So, for example, no, magbulagay sila sa ilagin man niyang partner. Right after nga magbulagay sila, may inugbulos na siya dayon sa imo. Ang iya nga comfort person. Ambal pa diri nilang ga-heart. Ambal yung siga lang at hindi man na sila yung malipay, mga ka-K5. Ambako no ni Mamay, ah, nga wala sang relasyon ang nagadugay kung may nasakitan nga iba. Kung may ginlapak-lapakan ka mo, may gin api-api kumbaga sa relationship, mga ka-K5. Ang bagani diri ni Langga Bea, ang baliya kami gani, 7 years, nag-cheat pa siya. Nag-break, nakipag-break ako sa iya. Nagpasugot siya na yun. Tapos, right after that, despite nga engaged na kami during that time, may iba na siya or may lain na siya na yun. Ang bagani diri ni Langga Sky, ang baliya, she's never knew, you just never knew. Hindi na siya bag-o sa kabuwi isang imong former fiancé. Kundi, tawag na, no? Wala mo lang ganyan na balaan. Wala ka lang yakap pa na gupnup. Pero kung kaisa, no? Ang instinct bala sa mga babae. But for example, kung feeling mo doon, no, may makaduluda. Kaisa gayon sakto man siya, no? Aram lang, pag-check mo sa cellphone niya, despite nga hindi man niya normally, wala ka man ganyan ga-check sa cellphone niya, sa mga messenger niya. Pero doon may gahutik, bala si mo nga, i-check. Tapos pag-check mo, damo siya gala isang gina-chat nga iban. Despite nga tidugay na kamo, despite despite niya engaged na kamo, despite niya inugkasal na kamo. Pero mayara, iban pa lang ang mga babae or mga lalaki that I know. Nga kung kaysa ang defense mechanism nila mga ka-K5 or ang ilagid yan ng sabat, kung for an instance, ang ilang nga pagpati, kaya hindi man ako nuya cheating kung wala ako nuya nag... nakighilawas, kumbaga. Sa iya nga gina-istorya. O, amo ng mindset sang iban nga mga lalaki, wala ko man ginatanana. Pero may ara man yung ate, syempre, the loyalty is in there. Pero ang magani nila mga ka-K5, the moment ka gina-entertain ka nga iban while you're in a relationship, especially kung engaged ka na, kung manugpakasal ka na, that's considered cheating na emotionally and morally. Especially kung for example ang inyo drang mga conversation, alam lang mas sweet pa ka mo gani kumpara sa inyong mga partners, sa imong mga fiance, sa imo fiance, sa imong girlfriend, mga ka-K5. By the way, si Sir BQ de la Cruz Faropaldino, may ano panawagan. May gabi, Idol Kim, pwede ako kapanawagan, nadula ang bag, ano na yung bag ko, kag wallet, at totoo ako niya mga license, importante gada to, no? Pangalan, Dolphy Faropaldino, address, Zone 2, Rizal Street, La Paz, Iloilo City, ihog lang nira, ah, i-dire lang sa mga lapas tinda, siguro nahulog. Panawagan ni Sir BQ de la Cruz Faropaldino. Sa mga ka-K5 na to. Tawag ka mo ha, dial nyo darablan kung gusto ninyo magtawag subong. 0919-0986-3-1-4. Again, 0919-0986-3-1-4. Ang pamangkot na itong subong mga ka-K5, paano kung sa imo nag-propose pero sa iba nagpakasal? Arab lang after that failed engagement mga ka-K5. Maging by low siya sa imo dayon after a month. Di ba lang? Napakasal siya dayon sa iban. Oh, grabe, no? Dapat, iman ka mo sa ginatawag na 3-month rule. Arab lang, kung for an instance, salin ka sa breakup. Dapat may tawag na, no? Mawala niya na isang 3 months antes ka mag-entertain sang iban. Gani diri nilang ga-ache. Ambalya, in short, you're just building a man for another woman. Ambalya, been there than that. Halin man sa kuno sa amo na nga sitwasyon. Ambalya, ginbaton ko na lang kay wala man ako choice. Nagpaka-busy na lang ko kag sa work. Kay nag-focus na lang sa kaugalingon. Kumbaga, nagbawi na lang sa tanan nga wala mo mahimo sa una. Ambal diri gani ni Langga Miss Plaza. Ang edre nga name. Ambaliha akon gani 10 years and 6 months. In by law sa 5 months. Aba, sakit no. Ambal pa diri ni Langga Love. Ambaliha ako 5 years gin by law sa naka one night stand. Pero okay lang, ah, happy na ako. Happy na ako subong, pero siya ya, miserable. Amogin na mga ka-K5, no? Basta, may ara sa mga babae, bala or lalaki man, nga halina sa inagawa ng ilang mga kapartner subong, mga bana, asawa nila, or mga girlfriend, boyfriend, ka-live-in nila. Pero arab lang proud pa sila. No, di bala, no? Nakalain, inagaw mo na proud ka pa. Abaganin nila nga kung paano mo nakuha ang imong partner subong. Amo man na siya ang the way nga madula siya sa imo. Hambal din nilang gamel, hambal ya 10 years, ginbay lo lang sa 2 months lang nga nakilala nga upod sa work. Mga ka-K5. Hambal nilang ga-azu, ambaya, this is freaking scary. May this kind of love never find me. Pero kung kaisa mga ka-K5, you'll never know kung anong ma-experience mo. You'll never know kung sino ang cheater kung kaisa mo. May ara kung kaisa nga hindi mo babatsyagan. It is because nga gina-love bomb ka bala. Ang grabe man siya mag-effort. O ginasugat dulong yaka. O ginalutuan yaka. In a way, nagpakita siya isang ginatawag nga acts of service, mga ka-K5. Galing, behind that, mayara ba siya gyapon man sang time to cheat sa imo. Amo na ang masakit nga bagay. Despite kung kaisa gani, mayara gani nga mag-live-in na, ginaluiban pa. Despite nga, updanay ka mo bilog nga adlaw, upon pagpuli mo, tiara siya ya, magkitaay ka mo. Isa lang ka bukabalay, nabala Sir Ma'am Kim Arizon Flora, nga raga, pamati dira sa may sumag sa syudad sang Bacolod. Sir Jean Reisman and Ma'am Ninita Del Prado, maay na ayad ganyang gabi. By the way, sa K5 news team dira sa Paagusan del Sur Subong, no? Nga naga-cover sang palarong pambansa. Halong-halong lang dira, kaka K5 Karen Badilia. Amal dira nilang ga Coco, amalya mas malala ko no sa iya. Amalya 5 years gin by law sa ka one night stand lang. Ako na budlay, no? Aram lang engage na or manog settle na ka mo for another chapter of your life. Mga ka K5 tapos ga-intra-intra pa sa one night stand, no? Katukadto pa sa mga bar, ngati may mga ibandar pa yung mga babae. Tapos on sa ulihin, no, mabalaan mo, i-confront mo. Mahambalon niya lang si mo, ay kay hubog ako suto amo sa amo tong time. Wala ako abalungan na himo ko to gali. Kay hubog lang man ko to, hindi taho lang man ako kakasala. From Langga, key, ang balya as an alpha person, ever since mantra ko talaga, is to build myself strong, especially financially, so we never have to depend on anyone for our stability or happiness. Love is a choice, not a necessity. That's why if a man decides to leave, it may hurt, but it will never break us. We know our worth and we can stand on our own. It's okay, sa simula lang yan, kaya mo yan. Pwede rin nilang ga-Aphrodite. Ang maliya tuod gin na. It will hurt their ego if they see you are not affected. Siyempre, wala mo ginapalatang affected ka. Siyempre, masakit pa man yapon. Kaya titago ka lang. But don't give the other person the benefit of seeing you break. It will boost their ego even more. Diba na mga ka-K5? Just like for example, wala no? Kay Bea Alonso. May mga spekulasyon online at since ang yaba lang nga bana nga negosyante mga ka-K5, although nga ti wala man niya sang third party nga nagagwa pa, but because of the prenup issue sa ilang isa iyang partner mga ka-K5, but because nga ti tawag ba lang ara financially stable ka, you can walk away no sa relationship and still know your worth. Kaya ti syempre wala ka gasaling sa iya. Kaya ara kung kay sabi mo nga mga babae or those iban ha, nga ti adlock ba lang magbiya sa relationship, it is because nga ti gapanumdom sino na masuporta sa akon. But if you know your worth and financially stable ka, and despite hindi ka man gid amo na ka well off, pero kung kaya mo bala panindugan ang kaugalingon mo, you can walk away right away. sa amo ng mga situations, diba lang mga ka-K5. And ang hambal pa din ni Langga, Jay, nambalya, kung maging sakit ka nga tao, misan ano pang pangabudlay mo, hindi ka kuno mag-grow, mag-mangin happy. Amugid mga ka-K5, ang baga nila bala nga karma strikes. Digital kuno ang karma mga ka-K5. Hindi mo man ma-experience subong pa or hindi mo pa mabatsyagan subong ang aftermath kumbaga. Sang ginhimo mo nga pagpanunto, sang ginhimo mo nga pag-break sang heart sang isa katawo, sang pagpangluib mga ka-K5. Ma-realize mo na sa uli kun matabo na sa imo. Kung hindi man matabo sa imo, pero aramdang konsensya mo, halos hindi ka pagpatulugon, iwat-liwaton ka sang papanumdumon mga murang mga bagay, mga ka-K5. Ang bad rin nilang ga-Sara, ang balya ako ya, hindi pa totally healed sa mga past issues namon sang partner ko. But, mo na, no? Hoping sa iban dara nga mga nagkakaagi sa amo ng mga circumstances, mga ka-K5 will be able to be healed. Kung may mga music request ka mo dara, ipatukar na to na sa mga duyag dara nga magpadugo, sa mga luyag dra nga mag kung in love ka mo, subong ti ipatukar taman gyapon, ino? Abal diri ni Langga Yasha Salbon, ang baliya, wala man siya nag-propose, pero naghambal lang siya sa ako niya, pakaslan niya ko. Kagami lang daw, hasta sa katumtuman. Galin lain niya man ang yun pangasawa, yeah. Okay lang sa ako na hindi man siya kawalan. Mayo gani, wala kami nagdayunay, isang ex ko nga to, kay do bagets man to, or bata-bata. Hindi man, immature, kay feeling guwapo, taas pa pride. Ano kung kaisang may mga failed relationships ka mo tungod nga maybe bala ni Lord nati mas masakitan ka pa kung mangin ka mo sa ulihi kung mag-updanay ka mo mga ka-K-5 may araman tuod nga ti they nagdayunay sila in, sa pagpakasal pero sa ulihi ginimo lang ang punching bag. Ay, kabay pa no nga you never tolerate those kind of abuse mga ka-K-5. Ugaling kung kaisa no hindi mo man bala mabatsyagan ang or kun kaisa na sobra nila bala sa imo ka love bomb kag pagpakita sang sobra nga kamaayuhan mga ka-K-5. You'll never know nga abusive galing na ang amo na nga partner nimo. O, oh, diba lamang nga ka-K-5? Ma'am Bings, PSJ, good evening. Sa una, Ma'am Bings, may nagpromisa man sa imo nga pakaslan ka, pero wala ka mo nagdayunay. Mo na, no? Kung for example, may mga pamilya na ka mo sa ulihi o kung sa subong, no? Sa mga nagpamati nga medyo old-old na or medyo tulutigulang-tigulang na, dumadumduban mo lang pala ng mga nagpromisa sa imo nga kita na, ah. Makaslanta ka, ah. Tapos lain galigit pakaslan niya. Makita ay na lang ka mo subong, makatlawan ay na lang ka mo, ay ti naka-move on na ka mo. Kag both na may mga families, mga ka-K-5. By the way, good evening, dira kay Sunshine Magbanwa. Good evening, pa-request lang ko sang Saksi ang Langit. From Tubungan, Iloilo, nga nagapamati, gidra. Saksi ang Langit, kano ka K-5 Andre? Pa-play lang na ito ni na ka-K-5. Ka-K-5 Sunshine. And a song ka-K-5, Jing, Kalapastangan. Kalapastangan, K-5J, ang singer... Peter Karma. Maybe this is a band or a duo. Ma-commercial break kita anay mga ka-K-5 ah. Nag-relax lang ka mo dira nga magpamati sa inyo aton sa ringap nga mga music. Mga request niyo. And a song from Ben and Ben K-5J, ang Lifetime. Was there a lifetime waiting for us? Ang wala na makanta ko kaya hindi ko kabalos ang kanta ni Janine Berdin. Ito kataas-taas ang iyayang ano? Ang basi mga gubadrang dulunggan. Nakataas-taas ang iyayang nga tone and everything in between. O, sa mga nag-comment dari sa main page naton. Good evening kay Ma'am Rosemary Agramon. Dara sa akon Eloy, dara sa may Banwasang Leon, Jama Montaño Caluyo. And sa mga taxi drivers nga ti manog pauli na, o manog boundary na, manog pahuway na. Sa mga nagabiyahe man dara ha, sa padulong sa ilang mga balakasyonan. Sana all. Ang bagani nila mga ka-K-5, you should always balance life. My work, my life-work balance. Arab lang hindi lang sa obra nagalibot ang imo kalibutan. Kasi sa ulihi, maghinulsol ka nga na waste mo ang a lot of time in your life. Nga tiwala mo na enjoy ang kabuhi. Nga buhos-buhos ka sa obra pero you're not that compensated well. Ang mga ka-K-5, no? Overtime kada tapos hindi ka man bayadra sa imong work. So, dapat you have to spend time man sa imong family. Okay, kapin pa ko ng mga parents mo, nagatinigulang naman. Abaga nila, life is short, mga ka-K-5. So, kung gusto mo mag-travel, then travel and go. So, may kwarta ka man lang, di ba lang? Why not? Kaysa may ga-hold back sa imo mo in terms of finances, pambaganin nila mga ka-K-5, no? Kung mag-travel ikaw, you'll realize nga ti ang memories mo ba lang ang mabuild, ang memories ba lang ang magtipon sa imo nga mind, sa imo nga soul. Sige, oras, it's 26 minutes past the hour of 8. Standby kita mga ka-K5, standby ka madara. Kaya nutagsa ka mga radyo, kag sa mga ragatan aw sa atong nga Facebook Live. Kaya magapanumbalik kita drigid lamang sa atong nga pagpangalaga. Saturday nights with Langa Kim sa K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: Campeón.
1: Saturday nights with Langka Kim. Langka Kim.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon?

0: Champion sa ere K5 News FM.
1: K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall ag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Gabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang. O sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
11: Kaupod
10: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C,
13: babaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagdao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagdao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katul katul,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!

0: Ang labahan?
1: Ay, nakasampay na.
0: Ang uniform ko?
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko
3: ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rigan.
3: Epic
2: Tipo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
3: Yung may D3!
2: Mabagat, mga butka!
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
0: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5,
9: K5
8: News FM.
10: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM.
12: It's with Lanka Kim. Lanka Kim. Saturday nights with Lanka K.

0: sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 46 minutos mga ka-K5, makaligad ang alas 8 sa gabi. This time, mang shoutout kita sa aton yung mga live viewers right now sa comment section sa K5 News FM Iloilo ka K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Saturday night! Shoutout!
2: Saturday night!
0: May dayad nga gabi dira sa mga ka-K5 naton, yung mga volunteer responders, sa mga taga-ikag, sa mga taga-Federation Fire, sa mga taga-Bureau of Fire Protection man dira, may dayad nga gabi, na nag-tutok yun sa aton dira nga pagpangalagaan. Kaya naton ka mga grupo dira, draman sa mga... Tapos, ang nagkalain-lain yung mga law enforcement agencies, sa mga police, sa mga taga-Philippine Coast Guard, sa mga kilala tada sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa mga grupo mandira sa Land Transportation Office. Maayad-ayad yan nga gabi dira sa inyong atanahan. And of course, may nalimtanta pa. Sa mga ka-K5 natong dira ha, sa may banwasang putota na nalimtan ko dito ganun comment to. Kentoy, dira sa kay, wait lang, i-review nato na ang pa-shoutout diri. Sa mga taga-Potota na nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Good evening, good evening. Oh, medyo mahina-hina ang signal subong, no? Ang ulan-ulan, nabi kay Ina. By the way, good evening dira kay Ma'am Rose Marie Agramon. Ayad-ayad gadira nga gabi. Sa mga live viewers naton right now, may mga birthday subong. Happy, happy birthday. Kay Sir Benny Hermano, Ma'am Bing Speche, may birthday dira sa inyo. So, maraga celebrate ang fiesta subong. Happy, happy fiesta! Hindi lang ka mo mag-binunan. Hay, dira kang maglabanay, ha? Lidaan, doon sa bilog na semana. Doon halos may mga nag-binunanay. O, may mga nag-labanay sa mga fiesta. O, kabay pa nga ti, ano lang mula, sadya-sadya lang, ha? Hindi ka mo magpadala-dala sa ginainom-inom nyo dira. O, baga ni nila bala nga, i-diretso sa tiyan, hindi pagpahapita sa ulo. O, di bala, Ma'am Sunshine Magbanwa. Sa may mga nag-celebrate sa anniversary right now, para kay K5 Felix, K5 Nicole Irish, dira sa may banwasang uton, dira sa may botong kadinglian, may dayad yun dira nga gabi, o dira man sa may area sang Tabuk Suba Lapas, dira sa pamilya Kasipe, dira kay April Joyce, kay Mia, kag kay Broman, dira kay James Govin, kag kay Gaspar, may dayad yung gabi dira sa inyo tanan ha. And of course, dira man sa may area sang Kalaparan Arevalo, kay Kagawad Rodrigo Montaño. Madayad yun nga gabi. Kag sa may mga birthday subong nga, happy, happy birthday. Dira kay K5 Kelsey D. Dira subong sa boarding house mo ikaw, Kels. Dira kay K5 Langga Mikey. Mikey Canonicato, na in love, subong. Sa mga ka-K5 naton dira, nagpapamatigid sa ilang nga mga radyo. Happy, happy Saturday. Sa mga taga-Rizal Lapus, nga nagahigop dira sa Sabaw, ni Tita Rena Mapa, kampiyon nga dabi dira sa may dekamay. Ano gusto mo nalang mga mot, magkamot gani. By the way, mga ka-K5, ang iban subong nga mga hepe bala, no? Sang nagrainain yung mga police stations, ang yun pang reshuffle sila mga ka-K5. Yung mga gin-relieve, usually ang term nila is gin-relieve. Usually, ang iba ni tungod man sa pag-overstay bala, no? Or 2 years na in service sa isa ka ban, no? Pero may ara man nga kasi wala pa man ka 2 years gin-silo sa iba niya mga kabanwahanan, mga ka-K5. By the way, may mga branch na subong sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center dala sa may areas ang Sara, ha. Last time nag-launching sila dala or nag-open officially sa may Sara Iloilo. K5 kiss siya. Nahuya siya. Why? Siya ko nung inog-advise. Wala siya ko nung inog-advise kaya siya al-advisan man. Ay, ilam na lang. Ang magani nila ng not your time today. Maybe tomorrow. Amo pag itong budlay, kung for example, haliin ka sa long-term relationship. May araw iba, no? Nga mga bagong break, bagong break. Halin sa mga tag 5 years, 4 years relationship, mga 10 years relationship. Sabi na nga, dugay pa nantes ka makamove on. But ang magani nila, time will heal you. Time knows. Everyone will be healed, mga ka-K5. Thank you so much for being with me right now. Kasi sa ito nga pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kim. By the way, no, happy manggahan. Dara, makatika-tika. Ganda si ka-K5 Kisha. Adres sa may Guimaras. Malagaw, dara, kag magkaon sang mangga. Kag base, dara, pa ang forever ya sa Banua or Banua, probinsya sang Guimaras. Thank you so much. Upod naton sa Master Control K5 Andre La Pastora. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo, ang inyo langga Kim na laging may patikim. Just call me langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Bypass. Bay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Tapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat
0: mga butika.
10: D3 Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ka sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
21: Hindi lang gid carrots.
23: Hindi lang carrots mga kadura.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong ulo.
24: Salang solusyon.
20: hindi magkaon balo.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
1: Pasto.
20: Ano yung insider man?
18: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulwetam. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
2: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imutyan.
2: Matapos ang isa tutu duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagin duro, no?
2: Sobra pang iba, no?
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Abaw.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da.
3: Carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Mm-hmm. Sir Boy.
7: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX-500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX-500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
7: Correct.
3: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX-500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
7: Mm-hmm.
3: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Anong sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
3: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
2: DC, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, planto mo. Uy, ka 19, ha?
8: Nakakampiyon ni
3: McPeach. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So
2: wow.
9: Nami nagid na akon nga pananawan, wala nga gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
11: DTX 500.
24: Ikaw bala may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa
0: libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasay City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
2: Ah, wala magtaas. Wala magtaas. Oh.
11: So, wala. Steady
3: lang. Dahil yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident. Importante.
6: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh.
11: Uh-huh.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
11: Mga pinata.
6: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
3: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
11: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa, wow, may bulletproof, mm-hmm, coffee ka na. Mm-hmm.
6: Kay engineerya pampabakod extend.
3: Iba na yan pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
2: Thank you sa supporta, Sir Boy.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang Fat Boy. Hindi man tanan nga fast lain, ha?
11: Correct.
2: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
11: Mm-hmm.
2: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
3: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy!
3: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
11: Uy!
3: Nga work hand in hand, Sir Boy.
11: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
11: Mm-hmm.
3: Kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
11: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung, no? Sa kurinti pa,
11: covering.
3: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano,
6: hindi maglakta.
3: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids, kaglycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imong liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imong abdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton abdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung okay, gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imo nga pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
11: Uy,
3: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
11: Dementia.
3: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3 bio, kag nakanami pagid kung ga inom ka D3 bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver, kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
11: Kampyon.
6: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
11: Kampyon, paano bala ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, na mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Dietli Bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Dietli Bayo para sa imo.
10: Dietli Bayo with Physio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, isa galabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Dietli Bayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: Dietli Bayo.
14: Ang Dietli Bayo.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: Magabuti ka.
10: D3 Bio.
15: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka manipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
10: Yung may D3.
14: Magabuti ka.
24: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
3: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
2: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine, ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia, ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
16: Kalma lang.
2: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
11: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
2: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
3: May ara kang ito ang import immune system.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5!

0: ka K5 dirilan sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
12: Happy Kanunay!
10: DTX 500!
12: Masaligat!
10: Epektibo!
12: DTX 500!
10: E3 Bio with Physio!
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio! Ang D3!
12: Yung may Physio!
10: Ang Physio!
12: Yung may D3!
10: D3 Bio!
7: Mabakal sa mga butika!
10: D3 Bio!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga-Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM Pangkakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mga mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaydaay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan. DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok ya gapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaga butika.
6: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Malay si Jay, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
11: Pamasaga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
6: Mighty C!
11: Babaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod kita lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
15: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
23: Supplement for men!
24: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500 500.
0: Ikaw ba lang
27: ang may diabetes?
0: DTX 500.
27: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
27: Yan ang gapanupo
0: kagga kontrolar
27: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
27: Asal rikan.
0: Epic
27: tipo.
0: DTX 500.
27: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
11: Yung may D3.
3: Magagas mga butika.
11: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
11: Yung may D3.
3: Magagas mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
15: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Di ka mo de-istorya, nai, eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: Mabakas, mga butka.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yumay D3.
8: Mabakas, mga butka.
10: May family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
12: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
15: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
12: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
21: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
6: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una bi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalagay.

0: News FM.
1: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At ano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakat

0: mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar.
16: Sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3. Yung
15: may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tadabahi mo.
1: Hey, my galing one time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM, Philippines.
8: E3 Bio.
9: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika.
11: Para sa matilong nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500
11: masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
11: nga sa masami.
12: Amo naman ang gina
11: halina sa mga nagkalaylay ng
12: allergy. DTX 500 masalika. DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit isang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
16: Mag-Eye Care Co.
15: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, magnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend food supplement for men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
28: DTX 500
27: ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
28: ang nagatindo sa imo atay.
27: Basta tindo ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500
28: masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Ikaw ba na
28: ang may diabetes?
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds
28: nga nagapanupo
27: kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masaligan,
27: epektibo.
28: DTX 500.
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang
30: D3

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: Hey, my Galinga One Time.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
11: TDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! TDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag TDX 500 na!
10: Ang
11: DTX 500
10: ang may powerful compound.
11: Niya nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
6: ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
6: Effectivo.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C!
6: Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo, tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gin.
10: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidants.
4: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Masaliga.
12: Epektibo.
4: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
4: Ang D3
12: may Physio.
4: Physio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
4: Ang D3.
12: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligat. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina.
5: retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mga buti ka.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
11: Ang PCO
10: yung may D3.
11: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, haghalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, magabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yumay D3.
5: Mabagat, magabot ka.
7: May family history ba na kamuos ng diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis!
3: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5.

0: pungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio,
6: ang D3,
3: yung may Vizio,
6: ang Vizio,
3: yung may D3,
6: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper, tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masalikat,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500,
6: masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500,
6: masalika.
7: DTX 500,
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix,
5: mamasaga butika.
6: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo ng kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, ang Mighty C, kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
15: K5, got it now, what's up? Parade Vibe, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dalaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
8: Supplement for men!
7: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na kakay.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kahampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati isang K5 News FM Philippines, kag tanan nga mga ka-K5, kag aton mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sige hapon kabatanan, yara sa maayong kahintang, sa inyong panglawas, kag ang inyong pagtuo, nag-uswag, ang inyong espiritual nga kahintang, nagtubo, agud nga makapadayon, nga magalikon sa pagpangalagad. Dumdumong tagid permi, nga ang aton lamang relasyon sa Diyos ang pinaka-importante sa sini nga kalibutan. Luwas sa sini, tanan nga manggad, tanan nga mabutang temporary, kag madula. Pero ang aton nga kang tanan sang Diyos, amuna ang aton nga pinaka-manggad sa sini kalibutan nga hindi gid madula. Mapahimuslan naton o mapuslan naton sa sini nga kabuhi, kag labaw tanan aton mapuslan sa walay katubtuban dito sa harian sa Diyos. Amuna nga dumdumon tanan firme magaturan nga importante katama ang pulong ng Diyos. Sa mga kamo nga nagapamati sa aton na talatuntunan, padayon kamo pagtuon. No, stay where you are. Pabilin kamo, kundiin kamo ano ang inyong simbahan, ang importante inyo i-maintain ang inyong honesty and sincerity sa diin kamo nga mga grupo sa inyong mga reliyon. Kaya ang Diyos lamang ang nakabalo, kundiin kamo dalon basta kamo sincero. Pero nakabalo na kita, sunod sa Biblia, kusalang kalugar sa isa kaduog lamang ang atong gaduan. Ang langit nun nga duog, ang langit nun nga puloyan, itiganan ni Kristo dito sa langit nun nga puloyan na iyang gin-preparar para sa atong natanan. Amo nang tinaliwat naton refirmi, ang hatagan gid naton first priority. Amo gid ang atong tangtangan o relasyon sa Dios. Kaya kung hindi, kita ang walay mangin, walay pulos ang kabuhi sa kalibutan. Nga man, kay madula man lamang, pero ang masakit, nga daw, hindi lang, daw, kundi, ang di tamabaton, nga sa paglambot sa tiyon, ato nun ako na tani, hindi ka gusto sa impyerno, pero makadto man kita sa impyerno. Nga man, bangod ka hindi, kita takos sa langit. Kung nga, subong ko lamang, kung sisahon na to, takos bala kita sa puluyan, ng intigaran ni Kristo sa langit noon ng puluyan. Kung hindi, amo na nga padayonon ta, padalman ta ang aton pagtuon sa Biblia, agud nga sa sina nga pamaagi aton masiguro ang kaluwasan nga gin prepara sang Dios para sa mga aluyag magalagad sa iya. Amo na nga padayon kita sa aton na palatutunan. Sige hapon, ang aton pangabay nga ara kamo sa physical, mental, spiritual, financial and the protection sang Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandalit ng ito, kami po'y tumulog sa inyong banalan o lukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay at kabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa inyong banal na masalita. Nawa aming maunawaan sa tulong ng banal na Espiritu. At nawa sa pamagitan ng inyong pagpapala, inyong biyaya, grasya, ang lahat ay aming magagawa ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mong ginagamit ngayon bilang K5 News FM Philippines, ngayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala naming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon, ganoon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasal laban sa inyo upang kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala na kinakailangan. At itong lahat ay misamot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ang aton pagtunaan mga kuturan, sa gihapon, padayon kita sa aton ginatunaan. Ang hindi si Kristo nagkanto hindi sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa paghinursol. Manang kung aton ginkabig aton kamulingon na kita makasasala, kag si Kristo naghanggan permi, nag-offer permi sa iyang grasya, agod nga kita sa aton pagka makasasala, makabaton o makahimo sa pagkabuhi sa nga wala na isala, ay di nga ang hindi naton siya mo. Naman ang importante ka tama lamang. Kung masahon naton ang ginhampal ni Kristo sa Kapitulo 8, versikulo 31, diri sa Juan. Ambag diri sa aton ni Ginoo. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagatuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunaan ko kamo. Dayon aton basahon man ang Mateo 16:24-26. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gibutunan, ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iyang kumalingon, magpasan siya cross kag magsunod sa akon, adlaw-adlaw, kada adlaw. Sa Lucas 9:23, kay ang bisan sino nga buot magluwas ang iya kumalingon, nga kabuhi madula niya ini, pero ang bisan sino nga managadula sang iya kabuhi bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tao kung maangkon niya ang bugos na kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang maghatag. Mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Mga katuran, grabe kaathag ang ginambal sa aton ni Jesus Kristo. Unas tanan, kung kita nagatuman sa tanan nga ginatudlo ni Kristo, iya kita kilalanon. Iya kita kabigon na matuon ng mga gintutunan. Ang kondisyon naman ni Kristo nga kada adlaw kung kita luyag man magsunod sa iya, kada adlaw aton kalimtan ang aton kagulingon. Pas anon ang iya cross? Anon yung cross? Kung aton iliteral na hindi man ang mahimo, kasi pre, kamong ato sa cross ngin pasaan ni Kristo. Bisan magahimo ka dira cross na ang kahoy dul-dul, gaan man na, magaan man akong magmalana. Dayon, mga 4-4-8 ang kadakoon, 4 pulgadas, 8 man ang kalapad doon. Dayon, mga 8 man kataas para nga hindi ka matungkan sa duta ilang sangka or pasanon mo siya kadaan law, abaw, on iliteral ta siya. Pero ang cross diri, ang mga bagay-bagay nga hindi ta naanad sa paghimo, mangin-cross aton kabuhi. Bugat. Huwag ka maanad, imo himoon, bugat, hindi ka kauyon. Kangailan na sa pagkaon o kalanon. Huwag ka maanad kaon, hindi ka magkaon. Pero kung naanad ka kaon, apangitaon mo siya. Amo na nga diri makuturan, importante katama nga dumilian ta aton kabulingon. Naman, kung luyag kita nga magsunod kay Kristo, inalan kalimtan ta, dumilian ta, at ang kabulingon lamang ang mga tingtuyo. Pasanon ta iya krus, ang iya guya, ang iya guta, ang iya kaubuton, ang krus sa aton, dubong at katama, kaya nga man, gabunlay magsunod. Pero kung gusto natin luwas sa aton kabulingon, anong butambalon nga, ang gusto magluwas, ang gulingon madula sa iya. Kay gusto kita magpalagyo, gusto kita hindi magsunod. Kay gusto tang atong kagulingon kabuton masunod. Patuyang kita sa atong kagulingon ng mga kalipayan. Patuyan kita sa atong kabulingon nga mahandong, mga tinguha, mga kung ano na lang ang atong ambisyon sa kalibutan. Pero sa katapusan, nadula man. Adi, munang hambal ni Kristo nga ano ang makuha sa tao kung maangkon niya ang bugos ng kalibutan pero madula man sa iyaya ka, kabuhi. Kay may imberno man. Adi, wala. Wala gid. Baldere. Munang ang tao wala mahatag. Wala gid siya mahatag. Agud nga mabawi niya iya kabuhi. Ang utang balon nga, life or heaven once lost, it is lost forever. Sang madula ang aton nga kabuhi, madula na siya sa walay katubtuban. Munang subong pa lamang, terminaton ang ginabalik-balik dali na usisahon aton. Takos na bala kita sa kabuhi nga walay katapusan? Or hasta subong nagaduha-duha pa kita o wala pa'y klaro? Walay klaro kung maluwas o hindi. Kung kisa, pasuwerte na malang kita, kung maluwas, maayo, kung hindi, pasensya na. O, amo lang na ang una-una kung hindi tayo sindihan, pero kapait sa kalayo nga walay katapusan, parte ka bugat, parte ka pait, parte ka init, amo na nga pinsaron ta na maayo. Amo na nga, ang mangin isa ka disipulo ni Kristo, amo ang pinagpagsikway sang kagalingon, kagpagsunod kay Jesus. Paagi sa malaot man o maayo nga report. Anong bot na malon? Ang maayo nga report, kung ikaw sang una may mga bisyo, dayon nakita ka sa imo mga barkada nga buot, mabal dayon, uy, maayo si Juan de la Cruz, o maayo si Pat, si Bay, si Brad. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo kay buot na siya, way na siya bisyo. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo. Ang bad report naman, ang hindi maayong report is, daw yagutaon ka. Ah, daw pastor ka naman ay. Ha? Nagpa-tuon-tuon, nagpa-diusnon-diusnon ka na. O, di, damo na mga magyaguta sa imo. Amo na nga, pero ikaw ang nakintindi, ikaw ang nakahibalo, pabayaan mo sila. Kaysa subong, damo mga tao nga daw mahuya, mabalaan nga sila, matuod-tuod na nga Kristiyano sila kabuhi. Naman, nahadlok sila nga yagutaon sila, nahadlok sila nga muna. Mayo lang kung dayawon, pero kung hindi gani, bawa, mariscourage ka gini na dayawon mag-alagad, labi na kung ano ang handog sa kabuhi. Ang muna maguturan, kung hindi naton na siya maintindihan, sayang. Kaya, pero, pila lang ang nagahimo sini. Sa aton subong, pila lang nagahimo ng agwantaho niya, bisan ano, himbal sa mga tao sa iya. Naman, kaya siya mismo ang naka-intindi. Yeah, siya naka-intindi, muna nga siya nagsunod. Munang makita pa natin sa atong team John Subong, madamo ang nagmanagna sing butig. Mga manalagna daw sila, mga propita sila. Nagatagna-tagna sila nga, muna si Kristo, balik ang katapusan sa kalibutan, amuna ni. Ay hindi na siya, hindi na siya dapat patihan. Kay kung gahuna-huna ka lang mag-alagad ka sa Ginoo tungod kay nahadlo ka kay gali kalapit na matapos ang kalibutan, bangod sa mga panagna.

nga daw kaangay sa isa ka barkada nga siya ang aton barkada, barkada kada adlaw. Kundiin mo kita magkadto, aton sige na pinsar pirmi, aton sige na kontak pagi sa aton mga pangamuyo, sa aton mga pagpamalandong. Matingalan lang kita nga, ang iyang halimbawa, mawala sing kasawayan, amat-amat nga amuna na ang aton mangin kabuhi. Ang pagpakingambit kay Kristo, daw ano kamili. Ang among pag-amitay, aton pribiliyo nga makaagom or maagom naton kun aton ini pangitaon kun kita magahimo sang bisan ano nga sakripisyo agud masiguro ini sang mabatian sang una nga mga disipulo ang mga pulong ni Kristo nabatya ganila ang ilap pagkinahanglan sa iya nagapangita sila nakit-an nila nagsunod sila sa kay Kristo kaupod nila si Kristo sa balay, sa lamisa, sa guwa, sa latagon, o bisan din sa kabundukan o sa mga kalasangan, dito sa una, dito sa bukid, sa Olibo, kabukiran man to. Bisan din lang sila, danay sila pirmi. Amo na nga sa aton man, kung si Kristo ang aton nga mga aton kabuhi, o sa aton nga kaupod, pirmi sa aton nga kabuhi. Bisan din, sa lamisa, kaupod na si Kristo, sa puluyan, kaupod na si Kristo, sa panlakatan, bisan din kita magkanto. Tani aton siguraduhon nga si Kristo aton kaupod. Kangay man subong, kaupod nila siya sa subong ng mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagamaton gikan kay Kristo o sa kay Kristo nga bibig sa mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila kay Kristo subong mga alagad sa ila galon. Agud, matunan ang ila katungdanan, nagalagad sila sa isa, sa iya sing masinadyahon, makagmalipayon. Nagsunod sila sa iya, subong ng mga soldado, nagsunod sila commander, na nagapakig-away sa maayo, nga inaway sang pagtuon, kag ang mga kaupod niya gindawag, mga pinili, kag mga matuto. See? Sila ang nagasiling, nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tao nga wala sa spirit sing espiritu ni Kristo, hindi man siya iya ni Kristo. Suno sa Roma 8 versikulo 13. Amo na nga hindi kay 8 versikulo 7. Dayon 1 Juan 2 versikulo 6. Ini nga mga pagsunod kay Jesus, hindi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katupiko sang pahibalo kag kumindo. Ang Kristiyano mahimo nga wala makahibalo sang dako nga pagbagbagbo. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang iyong opinyon sa iyong pabalingon apang makita kag mabatyagan ini sang kanan sa balibot niya. Amo man sa labi nga kita na palapit kay Kristo, sa labi nga makita nga kita mangin mapainubuson. Kasi Kristo hindi man bugalon, pinaubuson siya pagani, di ba? Ginayaguta, pero wala lang sa iya. Muna nga, yadtong may pinakamadalom nga inagihan sa mga butang sang Dios, amo ang pinakama layo sa bugal o kon pagpataas sang kagulingon. Mayara sila nga mapinaubuson nga mga pangunauna sang kagulingon kag sang pinakamataas nga mga paghangop sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatyag sila nga ang pinaka manubo nga lugar sa iya pagalagad tuman kadungganon para sa ila. Si Moises wala makahibalo ang iya naong nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala kaangay niya nagapakigangot sa Dios. Si Pablo may mapainubuson gid nga mga opinyon siya kagulingon nga pagkuswag sa Kristiyanong kabuhi. Sinang siling, hindi subong nga ako nakalabot na o konhimpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Apang si Pablo, din pasilunggan gid sang Dios. Gindala siya sa balaan nga palananaon si katlo nga langit kag dito nakabaton sang mga revelasyon sang Dios nun na himaya na hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo.
Sunok sa 2 Corinto kapitulo 12 bersikulo 2 hangga sa 4. Si Juan Bautista. Yan pahayag sang aton maluwas nga labing dako sa mga manalagna. Apang daw ano ka kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Dios kag ang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang Dios. Sang gin pamangkot kun bala siya ang Kristo. Yan pahayag ni Juan ang iya kagulingon nga indi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya galon. Sang nagabot ang iya mga gintutunan na may reklamo nga ang igtalpangod sang mga tao ginliso sa bago nga manunudlo. Ginpahanumdum nila sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa ka ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, isa sang unang lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga atong akong kalipay natunan. Dapat siya magdako, apang ako dapat magbuhi. Ang nagahalin sa ibabaw, labaw sa tanan. Siya nga nagbaton sang iya panakasihon, nagbutang sang patin sang nga ang Diyos matuod. Amo ini ang mga mamumugon. Amo ini nga mga mamumugon ang akon sa kausa sang Diyos karon. Ang mga mahimo sa ila pagulingon, himuon ang mga mahisaon kag mahisaon nagapanghisa sa ila pagulingon, ang mga kritiko nang ginpili ang sayop, ang mga sayop gid o sala gid nga maluwas gikan sa ila sagrado nga ginpuha, hindi sila dapat sa ministeryo bisan pa nabisan nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sing kabudlayan para sa mga tao nga mahisaon. Di malipay ang Ginoo sa mga kahisa. Mo na nga delikado sa mga mamugon. Nagtawag si Jesus sa mga mamugon nga matuod kag mataho. Putli kag balaan para sa una nga mga nakabatyag sang ila sang pagpasaguli sang dugo ni Kristo kag ang sang nagapakabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, mga kautoran, ang Diyos nasubuan tungod sa mga kahisa kag mga pagsilos sang mga kapaitan kag mga pagkabinahinbahin sa sini nga mga butang nituhayan ang pagtuman kay Satanas kag indi kay Kristo. Muna nga delikado kayo mga panumdum, mga bantam ni sa aton. Muna nga kung makita naton ang tao nga malikuon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katundanan, makugli sa kausa sang Dios, apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malo. Mapinubuson, mapailubon sa tanan, handa sa pagpatawad, matuod sing gugma sa mga kalag para sa ila. Napatay si Kristo, hindi nato himuon na mamangkot. Mga Kristiyano, bala sila. Naghatag sila sing indi masaypan ng mga pamatuod na nakaupod sila kay Jesus kag nakatuon sa iya. Kung ang mga tao sang kabaliskaran ng mga ginahimo, kung sila bugalon, wala sing pulos, wala sing maayong hinimuan, ginhimo sing pang mga pangangkon, dahil mahampunon, hindi maluyuloyon, mapintas, hindi naton mahimo nga sugiran kung sino ang ila gina pakigugdanay, kung sino ang labing ilasuod nga abyan. Hayaan na, bayan lang naton kung ano ang ila kahimtangan. Basta kung amo na ang aton makita, kabalo kita kung diin na sila nakatuon. Amo na nga, ang importante sa aton, karon, makuturan, inyo lang taon ang kamatuuran. Hindi magtulog sa tao, ang aton tulokon si Kristo. Si Kristo ang aton halimbawa, amo na nga, dapat naton intindihon nga si Kristo ang aton halimbawa nga nagakadto dari sa kalibutan, hindi agod nga undi hindi para sa mga matarong kundi para sa mga magsasala. Kaya sa iyang ginsiling, wala diri magkadtong anak sang tao para sa mga matarong kundi sa mga magsasala sa pag-inursol. Muna nga, importante katama ang pag-intindi sa mga kamatuoran, kaya muna ang dako nga mapabuling sa aton kung kalawasan ang aton nga ginalantaw sa unhan. May naman kita sa tiempo magpadayon pa aton tapos sa nubo ka pangamoyo.
Nakilang Diyos sa sikitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, lumulog na tinal na luklukan at pinasalamatan po namin ng nakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inipinagalob sa amin. Pagpalaim mong managtinig sa pilan pong ito, nawa makakatulong sa paglago sa espetuhan ng kalagayan sa aming pungayan sa inyo. At pagpalaim mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin. Physical, mental, spiritual, financial ang protection, ganoon sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Metinesios. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon. So meaning, kamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sili ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Masto,
2: ano tayong insider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sa toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Nag-inflame or nag-hubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Atay, no? Like avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
8: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sinti na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
11: Ano sikrito niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano ang sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, ka 19
11: na. Kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglamutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow.
12: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blangang permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
10: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
10: Pwede sa diabetison.
15: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pag-aantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
15: may
10: pa.
15: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, tol, wala kaagiinit, sir boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
10: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong haloblock sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
10: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
10: Uy, Na
6: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
10: may ga-repairman.
6: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
10: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
10: Kulang na akong ditri lang.
6: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats aton yung mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
10: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa unano, kaon money.
15: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong aras sa money? O diba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
10: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinaglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
10: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
10: Kaya muna ginatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag, short circuit. Ahuman na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Kurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagi dia, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
10: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tawo against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapot kagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimo silula, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na nasa yung mga ayoy ang bulig sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
10: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
10: it's all natural.
6: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
10: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dengue, ganig inom
6: ko. Di ba dengue subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? sa imong lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, ina tanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria.
6: Ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
8: Africa, Extend, Food Superman.
10: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for men.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tagtilo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo,
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
13: Yung may D3.
8: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

mga ka-K5! A blessed Sunday morning sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa nga K5 News FM Iloilo. Another day, another blessing, another chance mga ka-K5. Agud baguhon ang aton siritag sa ka mga kapalaran. Kundiin ka man subong mga ka-K5 ay

kalaban niya mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. By the way, Happy Manggahan Festival sa mga taga-Guimaras, mga ka-K5. Because today is the highlight, kumbaga, or last day sang celebration sang manggahan sa mga nagapila dara Subong, pauli, may mga pauli padrago Subong, no? Sa mga pauli Subong, dari sa syudad sang Iloilo, pag sa mga matabok Agapa, ti antos-antos lang sang pila. Pa-check naton man nagkaroon ng sitwasyon na dara sa may beautiful day. Sa mga fast craft terminal naton, kaga mga areas or mga matabok ha, sa may areas ng Guimaras, mga ka-K5. Good morning, good morning, good morning sa mga suki naton, yung mga tagpalamatidra sa Iloilo Province, specifically sa may First District of Iloilo. By the way, fiesta man Subong sang distrito sang Lapas, happy fiesta. Ti wala gintada, ba wala gintada. Sa mga ka-K5 naton, yung taga-area sang Lapas, ti temprano pa ni laban-laban, naka-ihaw na isang baboy. Nakapanindahan na ni kahapon pa kung Subong nga kaagahon. Di may kilala ka mo nga tagalapas? Kung may tagalapas ka mo nga kilala, ti ano pang ginahulat nyo? Ti laban-laban, malafang din na karoon or lafar. Karoon sa tag-iligma, mga ka-K5. Tag-iligma, tag-palanyaga. Maayad-ayad gid nga aga sa mga taga First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Miag-Aw. Ibon naton dira si ka K5 Kuya AJ. Kag sa mga suki naton na nati nagpaningkay-ningkay na dira. Sa mga mangunguma, kag mga manugpangisda, bala naton nga ang ila na iya aga pa ya, ang ila nga pagbugtaw. Kung late na ni gani, amo na mga inoras para sa ilan. Usually mga alas 2, alas 3, naghahalin na sila sa ilang mga balay para magbaka-baka sa pagtrabaho. Ako gina mga ka-K5, ang bagani nilang early bird catches worm. Subong daan, no, mas manami na temprano kapag nga nagahulag kay considering, no, ang ring kapaang nga mabatsyaga natin, no, malingin mga lasiti, pala nga rin paang na morong na magwantahan mga KK5. No, gadugay nga nagadugay nga nagadugay, gainit nga nagainit ang kalibutan. Sa mga suki natin nga mga tagpalamati, diba si Dugin na preparar ng kilala mo nga magpa... sa init. Sa mga ka-K5 natin, sa mga taga-Miag-Aw, sa mga mga vendors natin dira, sa mga areas ng San Joaquin, Tubungan, sa mga taga-Tigbawan, sa mga Fisher Fox dira, hey! Kamusta? Nakabulubawi-bawi na kay medyo nagbulubarato, no? Ang ining presyo sang produktong petrolyo, sang krudo, mga ka-K5. O, dira, sa mga area sang Uton, sa mga pila ka mga beach resorts dira, bala naton nga every Sunday is family day. Nagdamo sa mga mahuyugon nga magpadulong sa mga baybay, o, sa mga pila ka mga beach resorts or inland resorts. Sorts mga ka-K5. Good morning, good morning. Bawaga pa ya bugtaw dra si ano oras dra ka K5 Japet. Why pa kuya katulog ga programa kanaya? No, amo gini no. Gamay lang mga ning tinulugan ko mo kay programa man ko gabi mo. Good morning. Ano oras dra Japs? Dra sa may Uzbekistan kag Japan. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa area sang Second District of Iloilo. You're listening via K3 News FM Lagres. Sa mga kasimano ako dira sa Manwasang Leon. Ati ubos na pahot na da. Ati kon may manggahan festival man dang Guimaras. Season man da subong sang paho sa may Manwasang Leon. Ati sa mga nagapulo pangawit sang paho nga hindi man nila puno. Ati mayad-ayad yun nga nga dira sa inyo tanan. Bro, abagan nila nga share your blessing. Kalain to ligad ba tong balita to sa if I can remember, it is in a it is in Luzon area, no? Atong bata bala to, no? Na napatay kay tong

0: awit sa isang upaho to sa isa ka area. Sa ilaman nga lugar mga kakipa, binakul siya isang tag-iya, tub-tub na patay. Kaisa ba lang mga kaki five, no? We have to share man. Consider mo man ang bata po. Bilagi nakapaho ang iya na nga maubos. O kamo naka-experience man ang mangin bata. Nga nang nagapangawit-ngawit sang paho, sang piyak balay. O kundra man mismo sa inyong mga barangay. O ginalagas man kamo sa mga ido, kumbaga. O mga kaki-fi, good morning kay Sir Jonathan Haralda, Sir Nemesio Tahala Senior. Sa mga nagapreparar na ha, going sa pila ka mga simbahan. First Mass, mga kaki-five, no? Together with your parents, sa mga tito, tita, kag mga lola. Sa may mga transaksyon aga pa, no? Ti manamigin na. May sabla kung halin ka abis sa uma, mga kaki-five. Kung upod mo si lola mo, sa balay, bala nato ng mga lola, very, ano na sila mo, very caring. O bisan na hindi ka pa na mag-alarm clock. O sila nang mapukaw sa imo, kagmambal na day, bugtaw na day. O may laktan ka dabla day. O aring nakainit na ko sang ano, ah, sang tubig para ibutang mo sa imo nga inog paligo para hindi ka matugnawan, gid ah. O nakaluto naman ko sang imo nga inog pamahaw. O may da inog panyaga ka man dalon mo karon. Dulong ka pa na ni lula mo dara sa bangga bao. O ni nanay mo da mo na ka mga caring, no? Kun madumduman ninyo tingin niyo nga mga lola. Ako nagdako ka mo sa ila. Kun yung kaisa bala na nagabulo bakasyon ka mo sa ila mga ka K5. And of course, good morning man sa mga taga Leon, San Miguel, Alimonjan, sa mga taga Pavia. Oh, Santa Barbara, puros natapos na rin yung mga fiesta, no? Kung sa mga barangay-barangay siguro, ah, happy fiesta sa Taranya, may mga fiestas today. It's May 24, 2026. Oh, mga ka-K5. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati. Dara sa area sa 3rd District of Iloilo. Kapamati ka mo via K3 News FM Kalino. Kapun naton dara subong. Si ka-K5 Kuya George. Kagsama katapo dara sa Philippine Army. Hati mga early pa ang mga duty. Kag good morning sa mga taga Kalinog, sa mga suki naton sa Pototan. Nga do gusto pa gani magtulog pero wala isang choice, so kinanglan na magbangon. Sige lang nga, maabot ginang adlaw nga ti magmanggaranon ikaw. Para balang hindi mo kinanglan na magbugtaw aga pa. Isan ano oras kaya nga magbugtaw. O may nakapreparar na sang tawag na, no? O sang pamahaw sa imo. Wala na dayon sa mga kig sa imo kung late ka magbugtaw. O mga ka-K5. Tapos hindi ka na pagkaakigan ni nanay mo. Subong niya akig-akigan ka, nanay, samtang ara kasi inyo balay. O kapin pa mga las 8, las 9 ka na magbugtaw, las 10. Abaya, ano ka? Ano ka? Bata ka sang manggranon? Ano may pinatago ka nga mangga? Pura ka pa sa ano ha, sa bata sang prime minister to sang ano ha? Dira sa piluwas nga pong soda. Okay, amo ginaya ang batian mo nga mga eksena. Sa inyo tagsa ka mga puluyan mga kakifay. Kung ara ka pa sa balay ninyo. Kunti ko ang nanay mo. Sobra pa sa ano yun, sa rapper. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamatidra sa may area. Asang 4th District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K5 News FM Pasig City. Mga ka-K5. O, dara sa mga merkado publiko. O, nga nag-tawag na, no? Kabay pa nga nag-yum-yuhom ka mo. O, kay para maka-attract ka mo dara sa customer, mga ka-K5. Mulain man na nga ti aga pa gani para na magpadulong ang customer dara sa imo nga pwesto. Kaya nag-pasingit. O, ang mga problema naton sa mga puloyan naton, mga ka-K5. Kung sa naton yung mga personal nga kabuhi. O hindi naton pagdalon siya. Kundi in ka man, especially kung negosyante ikaw. Basi madulaan ka mga suki. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa may Pasay City. Sa mga talipapa man dira. Sa mga nagabulubaligya sang utan. Sa mga nagabulubaligya sang isda. Sa nagabiyahe sa mga sikad kag tricycle. O, nga di aga pa subo. Nga ulo istorya dara sa parkingan. Sa ilang mga toda-toda, sa ilang mga grupo. Good morning. Hey, hey, dara upod natin sa technical side, si KK5 Von Suligan Sapio. Sa mga taga-Manin. Sa mga, ano pa ganyan, mga kabarangayan, dara sa Pasay. Sa tanan-tanan ang mga taga-syudad sang Pasay. And of course, eh, syempre, hindi ba natin makalimtan ang mga suki natin yung mga tagpalamati dira sa Quinto Distrito. Nagapamati via K5 News FM Sara 88.7. Upon natin sa technical side. Sika K5 Ramelo Rams Palette. Good morning! And of course, beautiful Sunday man sa mga nagyajulo jogging-jogging. Kag nagapulo pa balahas-balahas sa subong. O magaka K5 dari sa Iloilo City. O sa pila ka mga area sa Mandurriao. Pala natin nga, grabe hype. Subong gid yung mga fitness era. Nagajulo jogging-jogging. O mga ka K5. It's a good thing man ha. Kasi syempre, gaka ang mga trends subong. Mga julo jogging-jogging. Running-running. At least mabalansi ang mga unhealthy natin kung kaisa nga mga lifestyle. O ito sa gataktak man ang mga fats da. Kung makaunat-unat man ang aton darang ang mga lawas. O si KK5 nila krudo, dari subong at ang mga taga 70 pesos na mo. Unlike before, KK5 Japet, mga tinagalabot sa mga around 140. O, tingayo subong niya kay doon na halos. So, nag-nubo-nubo na gito. Pero not how it used to be sang before sang kinagamo o kon conflict no dra sa Middle East nga sang unaya ang diesel ang kerosene mga around ga huluhampak lang sa 52 pesos subtob 55 pesos somehow mayara sa gihapon sang around 20 pesos nga mga difference over 10 pesos nga difference compared compared sang time before February 20 which is amo na ang pinakaunang adlaw na nagluntad dito ang kinagamo sa Middle East ang mga ka-K5. Good morning man kay Sir Jesse Amoles Senior. Good morning Ma'am Kimberly ba kumpito gidang pangalan ko ba. patamyaw lang kay Marilu Amoles kag mulong sang sitio sa pa sa zone 1 sa Balantang Haro. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles patamyaw lang sa iya nga bata nga si Alvin Goles kag iya nga bana nga si Sir Noel Goles. Kay Sir John Paul Kata maayad-ayad gid ra nga aga sa inyo tanan. Good morning. Morning. Let's take the car. How's your morning? Mga ka-K5, di subong nga aga, istoryahan man nato. Ay, nilimutan ko tamyaw, dara si Mami Immaculate. Pag drama na, kay Tita Rena Mapa nga gwapa-gwapa. May Ma'am Antonina man na, ay, good morning. Si Tita Renz, dagari, ah, mambala nga. Nalimutan ko siya, wala. Kaga subong nga aga, istoryahan nato ng pila ka mga balita o kung mga topiko dari sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa aton mga pangunong pangulong dinalan o kung headlines. Ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur natala na subong nga adlaw Mayo 24 mga ka-K5. Kagaangot man si Rikwan, manato ng update from KK5 Karen Badilla nga live subong dira sa may Agusan del Sur. Ang delegasyon sa Western Visayas sa palarong pambansa hindi apektado sa pagsipako kung pagseparar sa Negros sa Occidental. Inibangod man sa gintukod o kung pagtukod sa Negros Island Region. So, mahibaluan mga kakifay o ang aton subong o kung ang aton anay nga kumbaga sa politika pang anay mo kaaliado subong kasumpong mo na mo. Pero who will win? O sino ang makakuha sang mas mataas nga placement sa palarong pambansa? Will it be Western Visayas sa gihapon? O kung despite nga first time pala nga mag-join sa palarong pambansa, maka-take over na ang Negros Island Region? At siyempre, upod na nanad na nila mga ka-K5 ang mga areas nga before na include mga ka-K5 sa Region 7, no? Ang ining mga Dumaguete, ang ining mga areas ang Sikihor, o kagpila pagid ka mga areas sa Negros Oriental, mga Bayawan, o mga ka-K5. O bantayan na nato na mga blow-by-blow updates dara sa may areas ang Agusan del Sur. Kag sa dugang naton dara nga mga balita sa balita lokal, kiragamo sa mga pamatanon sa may area sa Molo, nangin perwisyo na suno sa kay punong barangay Jose Martin Maloto. Mga ginikanan, dapat nga pasakaan sang kaso suno pa diri sa punong barangay mga ka-K5. Timakon mo, doon nagasunod-sunod mo, doon bilog nga si Mana nga nag-ailinaway dira mga kabataan. Despite na may presensya man sang kapulisan, kag may nag-rubing-rubing man kung kay sayang ang mga barangay tanod, ang buli lang yasang tanod kag mga pulis man na binantayan sa mga kabataan. O nga nagahinabuyanay isang bato, gahinabuyanay isang butilya, nagasumbaganay. Nagligad ko no, may mga kutsilyo pang mga kabataan. O tapos mga ka-K5, ang iba niya mga kabataan, nagligad ko no, nabatian pa sa iba niya mga residente. Pero sunugo ng sila ka mga balay. Amo na ka mga sutil, mga kabataan da. Hindi man tanan, ha? Kundi ang ining mga involved lang ina sa inaway-away. Sa maging kanan, drapang disiplinahan yung inyong mga kabataan. O basta maglasais pa lang ganing, wala pa kapuli, pang punpunan nyo na, pang tawgan nyo na, kagkundiin na sila dara. O para at least, hindi na sila maging involved dara sa mga kiragamo. After all, sa ulihi, basi ano pa na matabo sa bata nyo. It's either nga sila dara makahalit, makapilas, makapatay sa iban yung mga kabataan man, o kung even sa mga adults, o kung sila ang matay mingandra mga ka-K5 sa magilikanandra sa mga taga San Juan Molo, ha? O to sila sibaw-sibawa ang inyong mga kabataan. Sa dugang naton rin nga balita sa balita national, Senator Risa Hontiveros nagpabutyag nga gina-consider o kung gina-considerar ang pagpapili bilang presidente sa 2028 elections mga ka-K5. O tiisubong ang mga matunog nga pangapangalan para sa ining eleksyon sa tuig 2028. Amo ang kay Senator Risa Hontiveros as of this time considering sa iya sining pronouncement nga gina-consider ya ang pagpadalagan mga ka-K5 sa 2028. And of course, no, kay Vice President Sara Duterte. O sinuayhan ang mga ibabaw mga ka-K5 in kaso nati hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte kag makapadalagan siya for presidency mga ka-K5. Sa dugang naton rin nga balita, Senator Ronald Bato de la Rosa nagapabilin sa Pilipinas o kunyara sa gihapon sa Pilipinas kahit since nga gin-consider siya nga fugitive injustice tungod rin sa warrant of arrest issued by International Criminal Court mga ka-K5. According sa PNP nga tiari siya gihapon sa Pilipinas. Kaga based rin sa information tinakanda gid nga naka full alert kumbaga bala no ang aton sa nga kapolisan sa pag-aresto diri sa kay Senador De La Rosa considering nga mayara na sang go signal from the Department of Justice mga ka-K5. Oras alas 5:04 na sang aga. Inom ka modra sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amila Itang Uy. Standby mga ka-K5, mga commercial break kita anay. Pagbalik naton, istoryahan na naton ang pirakang mga balita kag information. Sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. And of course, no, ang mga presyohan ay subong sa merkado kag ang weather update from Pag-asa Iloilo. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Kumso!
3: BTS!

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miag-Aw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Kag ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa mata. Nami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ginakulang na ta sa pwersa daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
9: Food Supplement for Men.
10: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligat.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Masalika.
12: Epektibo.
10: DTX 500.
12: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
10: Ang D3
12: may Physio.
10: Physio.
12: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
12: D3 Bio.
16: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!
19: Ah,
5: Aka K5, nagapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning kay Ma'am Ning Ilumba, Ma'am Erlina Talan Magoles. Birthday gali subong sang iyang bata nga si Sir Alvin Goles. Kay Sir Ricky Manaay gali draag. Kay Ma'am Antonina Manaay sa Bangga Cabo sa may airport Mandoriao. Good morning! This time mga ka-K5, i-check na ton ang sitwasyon man dira, no? Kung ang weather update from Pag-asa, Iloilo. Kung mahibaloan na ton, kung pinabalang expected heat index nga ma-batsyagan or ma-experience na ton, subong adlaw mga ka-K5. Beautiful day when you say we're establishing our connection mga ka-K5, no? Sa Pag-asa Iloilo. Meanwhile, mga ka-K5, ang ring Bureau of Immigration o kon BI ang nagmando, no, sa dugang presensya sang immigration officer sa Siargao. Agod yang hugot nga i-monitor ang pila ka mga foreign nationals mga ka-K5. We'll drive on and follow the sun. Bangod man, no, sa pila ka mga concerns may mga pila ka mga complaints sang pagbalapas ang kasuguan sa pila ka mga immigrants kag mga turista, no, especially sa mga Israeli. Okay, damo didto nga mga ti mga nagaiban naga-involve sa kinagamo, nagapang haras, nagapang degrade sa mga Pinoy. Ote do sila pagani kunuya ang tawag na hulu hari-hari ito sa may Siargao. Nga pinadayaw to ang iban nga mga Israeli. Tamo na actually nga mga instances, no, nga na-involve ni nga ti ginahabuyayaw, ginayaw-yaw ang mga Pinoy. Pag ang iban man dira nga mga foreign nationals, no, sa mga Israeli nationals, mga ka-K5. Tiyagaan nila na guro, promised land ang Pilipinas, ang Siargao sa ila, mga ka-K5, baba. Mga abusador niyo. Pero pa kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nag-sapol siya, no? Or nag-kirai sila sa mga opisyales sang lokal nga panguluhan, kag law enforcement agencies, sang tinalakdan niya si Mana para i-discuss ang concerns may kaangtanan sa public order mga ka-K5, may kaangtanan man sa pila ka mga gawi dira, no, sa mga immigration kon mga immigrants mga ka-K5 sa area sang Siargao. This time naka-standby sa aton nga linya si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer Baron, good morning. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo subong ka-K5 Kim Caluyo. Sir, good morning.
2: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Bisa ton nga latest nga update ang troughs sang LPA nag-apekto ini sa may Mindanao. While diri sa aton sa Western Visayas, magpadayon naton generally fair weather, pero may mga chances sa mga isolated nga mapag-unan pangilat kag panag-uob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubaganagan sa direksyon amiya na sidlangan, tubtub na sidlangan, nga muna yung magadalas ang makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index na ton pwede maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw magabot lak 5:26 sa aga, magatunod ini 6:07 karon sa hapon. Amin na ton latest weather update. Ako si John Baron, madam mag-iid nga, salamat.
5: Engineer Baron, expected heat index na ton subong, sir?
2: Pwede maglabot sa 41 degrees Celsius.
5: Pero so far, sir, no, sa nagligad niya si Mana, do tamaan man ka paang, especially sir, ano oras yun, sir, ang mga peak nga diragad na mabatsyagan naton ang tuman nga kapaang or kainit?
2: Yes, mama, usually nag-peak ang aton nga heat index mga sa udto, no? Udto and early afternoon, mga alas 12, ilaw na alas 2.
5: Pero ang ining mga ma-experience naton, sir, no, kay may mga nagligad yung mga inadlaw, may pila ka mga kabanwahanan or even diri sa Iloilo City naka-experience ang pag-ulan-ulan, dala ni sang ano, sir?
2: Yes, sir. Yes, ma'am. Actually, ang sa mga previous ano nato, no, kapinpasang kagapon, ang aton nga weather system kagapon is mga localized na thunderstorms.
3: Pero tawag na sir, no? Ang expect na natin nga by the end of May or maybe the first week of June mangin maulano na Engineer Baron.
2: Yes, yes ma'am, actually gin-expect na to nung usually sa mga dira nga mga inadlaw mag-start ang aton nga transition sa aton nga habagat, no? Anyway, may mga indication naman ta nga lapit na lang si habagat and normal siya ata nga ano nato no ina nag-transition kita sa mga either patapos ang May or pa-start sang June.
3: Sige. Thank you so much sa update kag sa Champo Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Once again sir, good morning.
2: It's I think ayos ma'am, good morning.
3: Mga ka-K5 na batian nato no si Engineer John Baron. So tiisubong adlaw no ang expected nga heat index around 41 degrees Celsius pero medyo sakit-sakit managyapon sa panit no. That is why always stay hydrated mga ka-K5 no. Dala ka mo sang tubig from time to time kag di indi man gid magpatial no sa init especially mag-abot mag or mga oras bada mga last 11 or even last 10 tub-tub alas stress ang hapon kung wala man lang kamaya sa mga importante abay ng mga transaksyones sa mga ka-K5. Good morning kay Adalfa Cana. Good morning, Ma'am Kim. Kag sa tanan niya staff sa K5 News FM. Christopher Piape. Happy birthday kay Elna Dividor sa barangay MV Hetchanova. Sa my son Isidro Village. Happy, happy birthday. Draman kay Tabski Javiliana Diaz. Good morning. Sa mga ka-K5 naton, mga ka-K5. Abot ko na available na si ka-K5 EJ, K5 Lawrence. Para at least, no, temprano, pagawa aton nga market report, kay ti laban-laban, no. Dugay-dugay, makadto na yan sa mga merkado, ang aton siring nga mga suki nga mga tagpalamati. No? It's either dira going sa may Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market, o kag pila pa nga ka mga merkado, no, kung anong luyag nila nga baklon mga ka-K5. By the way, no, according man Gedrigan is sa Department of Agriculture kan DA Region 6. Mayara ano sa nga giratawag balay nga price ceiling. Kon price cap mga ka-K5 sa imported rice, no? So gina-monitor nila subong ang compliance sa mga manugbaligya sang bugas. Kay dapat kun for example ang kada kilo sang bugas sang imported rice mga ka-K5 hindi maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo. So para at least aware ka mo, magkadto ka mo sa tinda. Kung nagabakal ka mo dira sang ining imported rice ang inyong ginabakal mga ka-K5. So based man darin, no, sa Department of Agriculture, subong mayara sang price ceiling. Hindi dapat maglapaw sa 50 pesos ang baligyaan na sa merkado sang imported nga bugas. Nagplano man no, nga i-implement mga ka-K5 sang Department of Agriculture ang ining 53 pesos naman niya nga suggested retail price para sa local rice pero as of this now no wala pa ya sang implementation mga ka-K5 and further announcement will be announced or will be cascaded no from the Department of Agriculture. This time naka-standby na sa linya sa aton siringa patrol si ka-K5 EJ Cordova mga ka-K5. K5 EJ.
4: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 EJ, good morning.
18: Ka-K5 Kim, good morning.
3: Oh, kamusta dramao? Kamusta drang sitwasyon ka K5 EJ? Din kasubong galibot-ibot o kagahod gudra sa imong mga background.
18: Sa subong ka K5 Kim no, naglibot-libot kita kagina sa bayan sa Diversion Road, maturtawhay ang dalanon samtang pagto kita sa Iloilo Terminal Market dito. Naka-encounter kita ka K5 Kim sang medyo matrafik-trafik na kita kung kumala na itong Domingo. Tig palang umpragit sa mga kautura na itong ka K5 Kim sang ilas ining mga lulutuon. Kag pagpadulong na itong dire sa may Mulilone Street. Ginsirado ang pipila ka mga dalanon dire ka K5 Kim. Particularmente na ang palibot sang Plaza Libertad tungod nga may ginahihiwat nga panran ka K5 Kim. Ang takbo lang sa ini nga programa ka K5 Kim iya kay ni sang gobyerno. Samtang kaki 5 game, ari kita duwa sa subong
3: sa
18: dira lang parula,
3: man
18: niya
3: area
18: no?
3: Kaki 5 EJ ang close dira lang mga dalan sa Mandurayaw area wala man niya.
18: Wala kaki 5 game. Ang dalan diri again close sa mga Jimbasa Street, Muliloni Street kag palibot sa Plaza Libertad kaki 5 game.
3: Do ka nami dira sa Sunrise kaki 5 EJ ang kahawaan naton bala subong no? Kaki 5 sa Duag Pink. Dira nami dira ang view sa Iloilo River. Ambot ko naka sunrise naman gid or i-check naton di karon. Pero tawag natin. Bali dira sa muli, kung for example makadto ka sa Parola area, diin ang alternative route sa K5 Edge.
18: Alibot ito kasi 5 came sa may Rizal Street. Magaling kay Iloilo Provincial Capitol, libot kay diri sa may Unitap going to Quezon Street, Rizal Street and going diri sa may Deterrence kay K5 PM padulong diri sa may Parola area.
3: Pero kamusta naman dira ang sitwasyon sa Parola area sa mga luyag magtabo kay K5 EJ sa may province of Guimaras considering nga ti tawag na nung last day subong ukon highlights ang manggahan tiramo din sa mga taga syudad sang Iloilo ukon mga taga Antique abi nga ti diri naglabay pa pakadto sa Guimaras probably diri gid maglabay mapatabok sa Guimaras kay K5 Edge.
18: Sa subong kaki 5 team, makita natin rin nga nagamatamat na ang volume sang pasahero agad nga magatabok sa probinsya sang Guimaras. Sa Ari Mandre, ang personal sang personnel sang kuan sang ato nga kapulisan, TTMO, ICAS, kag-kumplito din sila kaki 5 team agad nga magbantay sang seguridad sang mga nagatabok ang kapuli halin sa probinsya sang Guimaras kasi 5 team.
3: Kaya ang mga taga Philippine Coast Guard no naga-assist man dira pag pila pa gina to no ka mga law enforcement agencies ka K5 EJ. Pero tawag na dira naman sa area sa mga pilahay balasang salakyan. Kamusta naman dira ka K5 EJ kay sa mga nagliligad nato ni even gani bala nga wala sang okasyon no. Madamo gina sa mga complaints regarding sa malabang nga mga pilahay. Kamusta naman tong sitwasyon kay K5 EJ?
18: Sa area naman sang Ruro Terminal kasi 5 team no sa distrito sang Lapus kung din sa Tabukla na diri ah. Dito malaba-laba ang pila kay ti dito ang volume sang pasahero gid bala kay ti dito makatipid-tipid kag buro barato kasi 5 team kag madala nilang ila sini nga salakyan kasi 5 team.
3: Laba naman to pila.
18: Yes. Pero diri sa may kwan sa may Parula Terminal, ang volume diri sang taxi, grabe ka laba kasi 5 team haling gidi sa entrance ng isa ka mall, padulong gidi dito sa may Camp Delgado kasi 5 team ang pila sang taxi.
3: Pero aside sa mga patabok sa Guimaras, kamusta naman niya ang influx sa mga halin sa Guimaras na nga nagbalik diri sa Iloilo City kasi 5 EJ?
18: So far sa subong kasi 5 team, wala pa sang naga fiber boat nga nagdungka diri nga halin sa probinsya sang Guimaras kag ang kalabanan naton makita diri kay K5 game ang magapatabok gid sa padulong dito sa probinsya sang Guimaras kay tungod nga naibaluan naton ang probinsya sang Guimaras ang nagaselebrar sang manggahan festival kay K5 game.
3: Pero kung ikaw mag-estimate may mga ginatos na dranga hulatulat abing mga pasahero kay 5 EJ?
18: Yes. Kay diri padulong kita sa sulod ka K5 game. Diri sa gwa, guro almost mga 50 to 100 person. Kaga sa sulod, madamo sa nagahulat ka K5 game.
3: Ikaw ka K5 EJ, may manggahan festival experience ka sang una na?
18: Medyo madugay-dugay na ito ka K5 game. Kasi siyempre,
3: mga ano nga tinuig to ka K5 EJ, hindi man 90-90 pa.
18: So far, sa tuwing nga ito kasi 5 game, hindi pa kita ka malumang biyahe.
3: Hindi ka pa, wala ka pa sa asawa sa mo itong time?
18: Wala.
3: Ay, kasi may plano ka nga bitbiton to yung asawa kag bata tabok yung marasi 5 EJ, why pa man?
18: Ga-plan giman ka kay 5 game next year, kahit sa subong, wala dira nga mon nga uniko iho, nagbakasyon din to, tido kalain man nga, dua lang kami malagaw, kag isa pa may duty kita ka K5 team kag igula na sa Dasuntuig nga makaplastar nagitablas ang Mayo kag K5 team ah. Kag mapailan talib.
3: No, pero ano ganyan ang nahidlawan mo, Abby, KK5EJ? Based on your experience sa manggahan before, ano ganyan na ang mga experience mo sa unang at ito na huluhidlawan mo nga ito, kabay pataneng, ang experience mo naman liwat sa manggahan, KK5EJ. Ano sa una, yung mga ano nga tuig, ito nga nagkanto ka to sa Guimaras, KK5EJ, ang nagmanggahan, mga 20, ano nga mga anyo?
18: Mga 2015.
3: Mm. So probably 2014 to 2015
18: ah.
3: Oh, yung mga sobra naman pulo katuig and lain na bala subong man somehow, no? May mga pag-upgrade na or pag-improve ang Iladraya nga festival. Well, so una tingin na ganun ka o nag-eat all you can ka sang paho?
18: Yes, yes.
3: Oh, tamis gid man niya paho sang Guimaras, no?
18: Mm, kagisa pa ka K5 game do medyo manami pagani sang una kay daw as in simple lang bala nga celebration sang manggahan festival kagang volume sang pasahero sang tawo ka K5 game daw hindi pa bala tama kapareho gid subong nga grabe na gid ang volume kati tungod nga naibala naton popular na gid ang manggahan festival ilabi na gid ka K5 game no ang ginalaga sang tawo ang itulukan sang paho dito ah. Kag mga beaches dito kasi grabe nang pag-improve sa mga beaches sa probinsya sa Guimaras
3: to tapos sa katinaw pa sang tubig ka K5 age na
18: mm.
3: Oo, kag tawag na considering subong na tilawig naman pilahay tungod man nga damo na sang may salakyan kaki 5EJ. Dala sa may area sang Lapu-Lapu sang like before nga tanan niya do halos naga commute patabok kaki 5EJ pero iban subong niya ti may mga ano na no may mga salakyan naman nga girapila dala sa may Roro no sa may area sang Lapu-Lapu. Kaki 5EJ ano nga mga produkto subong ang gin-monitor mo nga ano subong adlaw para at least bal under sa mga suki naton kurang kamusta ang presyo hanay sa mga atong ano pila ka mga produkto K5EJ sa merkado
18: ang aton nga ginkuha ang K5 game na ninda kita kay tido ka namin subong ikaon sang itlog parisa naton sa Bombay kag kamatis ka K5 game
3: mm.
18: Ang small nga tray sang itlog 195 ang tray 650 pesos ang bilog ang medium 210 ang tray, 7 pagsite ang bilog. Ang large, 270 ang tray, 9 pesos ang bilog. Ang XL, 300 ang tray, 10 pesos ang bilog. Ang P-bag na blang K5 game, ang buka na blang itlog, tapos kinsulod sa plastic na blang ready to cook na. Tag 20 ang pit ang putos tatlo ini siya kabilog ka K5 game. Pero ang itlog na nang agin buka ho mo, nang medyo may mga crack pa na bala nga in itlog pero hindi siya totally nga buka gid bala si ginakuanan sang aton nga negosyante para nga at least hindi man bala masayang kag K5 game. Tapos ang itlog nga pula ba amo gid ka K5 game ang paborito ni kag K5 aron putangan Bombay kamatis 450 ang tray tag 15 ang bilog ang itlog kapugo 250 ang bilog samtang Bombay
3: pesos,
18: naman kag K5 game tag 70 ang kilo
3: 2 pesos and 50 centavos ang itlog pugo.
18: Yes, yes.
3: Mm. Continue, K5EJ.
18: Samtang ang Bombay naman ka K5 Kim, tag 70 ang kilo. May pagnubo ah. Kamatis, 50 pesos ang kilo. Ahos, 120 ang kilo. Kagmantika, 35 pesos ang isa kalipid ka K5 game.
3: Mm, sige. Thank you so much ka K5H. Siya yung modera nga paglibot-ibot sa Iloilo City. Agad matagan sang update man ng aton sa rin nga mga suki nga tagpalamati. Once again, good morning K5EJ and salamat.
18: Sige ka K5 game. Ang ining set of sinireport nyo na dulungit sinyo sa Kalwan sang D3 Bayo para sa ubusin po nila natang kaso mag D3 Bayo. Kung sa patrol ka K5 mga USP, ako naman si ka K5EJ Cordoba. Para sa kampiyon ng malita, servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Mga K5 time check, it's 33 minutes past the hour of 5 in the morning. Mga commercial break naman kita, Anay. By the way, itamyawa na nato ng pinakamang comment man sa atong sarili nga main page sa K5 News FM Iloilo naton nga page, mga K5. Good morning dira kay Jean Montero. K5, good morning. Pwede kami kapanawagan mga ubulig para sa inablos kung may liver problem. Thank you so much. Pahatag lang sang details, Ma'am Jean. Aljen Amalier, good morning. Watching from Kuwait. Ma'am Yasha Salbonia, tiaga pa subong nagbugtaw. Good morning dira sa may area sang Uton. Niel Wu, may rayad nga aga. And Agusto 5, watching from Kuwait. Nakamas ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas, resistant shadow good per me. Gamit man kamos ang Klinika DTX Beauty Soap para mahamis ang kutis, ideal good, no, nga gamiton sa inyong pagpaligo subong nga aga, mga ka-K5. Kung wala pa kamos ang amon nga habon, hindi sa sunod nga adlaw, upakal ka karon, magamiton mo sa buwas. Para matry nyo mga ka-K5, nagapahamis ang kutis, kaya ni siya mayara sang Ampalaya Lee, sa pagmayaraman sang papaya, mga ka-K5. Yung mga natural ingredients. Agod niya mangin healthy ang skin, kag mangin mahamut. Standby, mga ka-K5. Magapanumbalik kita dari sa itong siling programa. Dirigid lamang sa Sunday Morning News, sa K5 News FM, Iloilo.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: D3 Bio!
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
21: Yung may PCO!
23: Ang PCO!
21: Yung may D3!
23: Matatas mga butika!
21: Para sa matino nga dugo!
23: DTX 500!
21: Para sa healthy nga tay!
23: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
23: Ang may mataas nga antioxidant!
21: Nga amo naman
23: ang nagatino sang imo atay!
21: Basta tino nga tay!
23: Happy kanunay!
21: DTX 500!
23: Masaligan!
21: Epektibo!
23: DTX 500!
21: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500!
21: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
23: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
21: Nga sa masami,
23: amo naman
21: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
23: DTX 500!
21: Masaligan!
23: DTX 500!
21: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
21: DTX Coffee Mix,
23: mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix,
23: mga butika.
21: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
26: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
21: Mabakal nga butika.
23: Mighty C.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C.
23: Mabakal sa mga butika.
29: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ari. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
29: Sa mga suki namon sa Klinika del Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
30: Libre!
26: Wow!
29: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
30: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapani, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
1: Luto na!
0: Ang labahan!
1: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
1: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Basta tindo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika. D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
7: yung may PCO,
8: ang PCO
7: yung may D3
8: mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 42 minutos makaligad ang alas 5 sa nga aga. Once again mga ka-K5, blessed Sunday morning. Kag para na no sa aton siring balita nasunod diri sa Sunday morning news mga ka-K5. Base sa direktor sa National Bureau of Investigation o NBI nga si Direktor Melvin Matibag. Nga ining si Senator Ronald Bato de la Rosa nga gina-consider bilang fugitive from justice. Presumed subong bilang armed and dangerous. Kag dapat, no? Nga i-deal with caution mga ka-K5. And according pa kay Matibag, nga ini siya, no? Ang ila siniya nga standard protocol accordingly. sa Ilaya nga ahensya. According Padre kay Matibag, nga kun sila ang nagahimo sang search o kun paglocate sang fugitive from justice. Ang ila sining presumption amuno nga siya ang armado kag makabig nga delikado o kun dangerous. Sinang pahayag ni Matibag sa isa ka news forum sinigid lamang weekend mga ka-K5. Dugang pa niya no, nga ang instruction sa NBI sa mga law enforcement kag NBI agents amo no, nga mag-proceed with caution sa area kung sa diin ginasuspetsahan nga dira na hamtang no, kung dira si Senator Ronald Bato de la Rosa. And accordingly, ang NBI kag ang Philippine National Police ang nag-deploy sa tracker team para sa pag-aresto no, kon para arestohon si De La Rosa o mga ka-K5 nga mayara no sang outstanding warrant of arrest outstanding warrant para sa iya pag-aresto sa iya nga gin-issue sang International Criminal Court. Madumduman nga tining senador mga ka-K5 ang nagapanago alin sang November last year matapos nung atimayara sa mga huring-huring kag siya mismo no, nakabaton sa

sa idalom no sang Duterte administration from 2016 at to 2022 mga ka-K5. May pila ka mga reklamo mga ka-K5 no sining war on drugs ang anay presidente nga gina-consider no kon base sa pila ka mga complaints mga ka-K5 ti damo nga mga nagkamatay kag damo nga mga human rights kumbaga ang nalapas no that is why ang yasining kaso is crimes against humanity dira sa International Criminal Court o kon ICC. Pero madumduman man nga tinag-resurface o kon liwat kumbaga nga nagtuhaw ang ining senador sang pagbinotuhay na sa change of leadership dira sa Senado wherein ang anay minority ti subong majority na o mga ka-K5 no from the leadership ni Senate President Tito Soto na bayluhan sang iladra nga mga kaaliado which are allies of Duterte mga ka-K5 nga ginapangunahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Nang atikon madumduman sa pagtawag na no mga ka-K5 sa una pa lang adlaw sang change of leadership mga ka-K5 din mayara na no sang natabo ng atensyon paglinagsanay kumbaga paglinagsanay mga ka-K5 dara no sa mga NBI agents o kag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kag sang iya nga mga staff. Marambal pa rin ni Melvin Matibag, the director of the NBI. Ngati kun wala ko no nagdalagan si Bato, wala man ko no sang lagsanay mo. Namambali ka siya din ngati, tumakbo siya eh, kaya hinabol namin. Oh, kita niyo tong pagkuyampad sang pagdalaga ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Arab lang tawag na ano ang ining nagkaladagpa siya dito sa hagdanan dira sa sunod sang Senate premises o konsulod mismo no sang Senado mga ka-K5 kaisog sa iya no arab lang ginbutang iya sa risgo ang iyang kaugalingon just to secure mga ka-K5 nga mangin majority ang iladray nga grupo sa Senate no mga ka-K5 pero nga pero subong may mga information nga there is a plan for kuditaman kon islan liwat ang wag na no ang liderato dira sa Senado may mga information nga ti base magbalik kay before nangin Senate President man si Subiri if I'm not mistaken o kon it's either nga babalik naman kay Soto mga ka-K5 so kay titungod nga kon madumduman nga ara na sa Senado ang ining mga impeachment complaints no ang nagaserbe na ang or naka-convene na sila siyang last May 18 mga ka-K5. Kay ang kinanglan no, no para yang ma-impeach si Vice President Sara Duterte amo ang 16 tanan ka mga boto from the senators mga ka-K5. Pero kung tanawon mo subong ang plastada o sa mga ka-K5 naton as of this time no 13 ang ara sa kampo sang majority kag 11 naman ang yara sa kampo sang minority mga ka-K5 madunduman man nga tigin pa idalom no sa protective custody ang ining senador mga ka-K5 ni Senate President kasunod no sang pag-takeover ni Senator Alan Peter Cayetano sang leadership dira sa Senado mga ka-K5 no kagti nakagwa siya sa Senado antes siya mag-aga no inoras pat matapos nung nagluntad nga shooting incident sa Senate premises mga ka-K5 nga accordingly ti ang unaya nga nagpalupok amoya si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga tigin suspend no
Kag according man diri sa NBI, according kay Matibag mga ka-K5, nga ti nakabaton sila ya sa mga information nga ining si De La Rosa ang yara sa gihapon sa Pilipinas, mga ka-K5. But according man diri kay Matibag, o kon to the director, nga tigira-acknowledge man ni anong kabudlay,

0: sang geographic kag ti mayara sang mga lutsan-lutsan ang ining senador basi mag-agi siya sa mga backdoor o kon magkadto siya dira sa pila ka mga area sa Mindanao mga ka K5 especially dira sa ilang lugar no sa Davao region di ila toya kumbaga bala lugar iladra ya ka aliado kon ambot kon ano maging prastada sa ni kon sano o kon madakop gid man bala nila ayan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tigin pa mangkot man ni si Senator Robin Padilla, which is a friend and an ally of De La Rosa, an ally of and supporter no sang pamilya Duterte. Yati according sa yati wala ko yan nagbulig yang magpapalagyo ya kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Isang amutong atay. So tigin panginwala yan no ngin buligan ya bi nga magpapalagyo ang ining senador mga kakefay. According pwede rin kay Matibag, nga damo sa mga points of entry and exits sa pungsod o kung sa Pilipinas, nga tindi nila ya mamonitor. That is why nga nag-order sila sang monitoring sa mga regional kag district offices no sang NBI kag ti syempre no sabahin man sa mga kapulisan naton kag magluwas na mayara man sang tracking team which is amugi na siya ang designated or task to track where is Senator Ronald Bato de la Rosa mga ka K5 nag-coordinate man no ang NBI sa Bureau of Immigration kasunod sang pila ka mga information man nga ti na siplatan sa airport pero based man diri sa BI o kon Bureau of Immigration nga wala sang record no ang ining senador nga naghalin siya o nagdepart siya sa pungsod mga KK5. Kag para naman sa aton siring balita update dira sa palarong pambansa, i-play na to, no, ang canned report ni KK5 Karen Badilla. Ang delegasyon sang Western Visayas sa palarong pambansa, ang mga KK5, hindi sila ya-apektado, no, sa pag-separar o kung pag-separate sang Negros Occidental sa Team Region 6, no, considering at isubong ang opening ceremony. So, subong adlaw, natala na iya ang opening ceremony sang palarong pambansa hosted by tawag na, no? By Agusan del Sur. And we commend and a lot commends and a lot commends and appreciates the hosting, no? Sang pa Agusan del Sur. Tungod man mga ka K5 nga ti mayara to sang air condition tong mga kwarto o ang billeting area, billeting room sa mga kabataan, sa mga atleta. O mayara man niya sa mga free snacks kag mga kape. Mayara man sila sang free nga mga beddings, may ginatawag nga palaro kit, may mga tumbler. Kag aside from that, mga KK5, in a way man to promote their tourism, mga KK5 na to, no, mayara sila sang libre nga tour. Libre nga transportation cost, mga KK5, sa mga delegates, including nila mga coaches, mga athletes, sa pila nila ka mga tourism areas. And it would be a challenge for the next host, no, sang palarong pambansa, which we believe is, ano, no, area na sang Luzon. Kaya usually, ano nimo, bulos-bulos lang ni siya mo, Luzon, Visayas, Mindanao. So, sang last year, mga KK5, ang nag-host ti madumduman nato na mo ang area sang Cebu, no? Kag nagligad ya sa Ilocos Norte o mga KK5. No? Subong naman Agusan del Sur. So mabalik naman na siya sa area sang Luzon, no? And usually na nagabidding na sila kung sino ang mag-host for the palarong pambansa by the next year, no, which is 2027 na. Pero bantayan yung mga blow-by-blow updates, no? Sa subong nga mga inampang, especially kung may mga kabataan ka mo to, may mga kaparyantihan ka mo nga nagampang sa palarong pambansa, especially sa mga taga Quinto Distrito and other areas dari, no? So, sa Western Visayas, mga KK5. Delegasyon sa Western Visayas sa palarong pambansa, hindi apektado sa pagsipak sang Negros Occidental. K5 Karen Badilla all the way from Agusan del Sur sa report.
1: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
2: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat pararong pambansa ay ang Calabarzon at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
3: There were 2 palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina, may 2 years na daang ara na sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete din ni sila ya with that of other region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
1: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Panarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Karen, all the way from Agusan del Sur. Sir Gene Reisiman, maidaayad gid nga aga. Upod naton sa technical side si Master Control K5 Lawrence Espeha Suleman. Sa News Center, K5 Alira Joy Alvarado Apin. Ako naman ang inyo nakaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Magkasunod ng Sunday Morning Newscast para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis TDX 500!
10: Nagapalang durong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
10: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
8: Mag-DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
10: DTX 500!
8: Garantisado!
10: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ngumani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang
8: yung
13: TI ko. Salamat sa Mighty C.
7: Epektibo.
8: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula.
7: pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre! Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman
20: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
23: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: DTX 500.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Mayo 24, tuwig 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita sa mabatian, makita worldwide, pinagi sa ng official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Kagako naman si K5 Aaron Refoyo.
0: Sa headlines, kagadulong sang kaaluan sa DTX 500, nga may ampalaya leaves, kagdi sugar sugarcane extract, para sa may mga diabetes, sa ini makatulog kong kagabihon, kag para makalikaw sa cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa ilo na kita sa aton siring nga mga headlines, una kita sa aton top story of the day. Senador Baton de la Rosa, ginakabig ng armed and dangerous suno sa NBI. Sa nagapangunang balita lokal, pinakaunang unmanned substation sa Bugos nga Region 6, nag-umpisa na kung nagsugod na sa pag-operate.
1: Police Brigadier General Josefino Liga nagpasalamat sa taranya stakeholders kasunod sang pagbiya niya bilang PRO 6 Regional Director.
0: Sa ilo naman kita sa aton balitang regional. Anay rebelde nagbalik sa sabak sang gobyerno sa Capiz.
1: Kag para sa aton network news, 36 anyos nga lalaki tiklo sa isa ka bypass operation sa San Jose Negros Oriental.
0: Sa ilo naman kita sa mga headlines sa Balita National. Dugang nga ICC arrest warrants magagwa sa masunod nga inadlaw suno sa NBI.
1: Agenda para sa May 27 conference sa kaso ni Anay Presidente Duterte ginpagwa sang ICC.
0: Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, 90 katawo patay sa paglupok sang minahan sa China.
2: Balitang negosyo.
1: Masobra piso nga saka sa presyo sang diesel ka gasolina ginalauman sa masunod nga semana.
2: Balitang sports.
0: Sa aton balita sa patag sang hinampang, Oklahoma City Thunder gintumba ang San Antonio Spurs sa Game 3 sang Western Conference Finals sa NBA.
2: Balitang Entertainment.
1: Singer nga si Rico Blanco bukas sa gihapon sa posibilidad niya mangasawa.
3: Balita Extra Special.
0: Sa Balitang Extra Special, mga amo sa Thailand ginahandaan sang buffet bilang pagpasalamat sa ila contribution sa turismo.

0: sa atong top story of the day, mga ka-K5.
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ginakabig na si Senador Ronald Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. Base sa nag-exist nga standard protocol sa tungasang padayon niya paglakas sa iya, agod eserbe ang arrest warrant nga gin-issue sa International Criminal Court kon ICC. Inang nanginsabat ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag, angot sa pamangkot kon balagi na consider na ang senador bilang armado kag delikado. Matapos nga nagbiya sa kustodiya sang Senado sa tong May 14 sang kaagahon, kasunod man sang paglinupok sa Senate premises kag wala na mahibaluan ang iya nahamtangan tubtob sa karon. Pahayag pa sang NBI chief nga kabahin sang standard protocol nga kon nagapatigayon sila sang operasyon o kon ginalagas ang isa kapugante, ginakabig na nila ini nga armed and dangerous. Una na nga nagtukod ang NBI sang isa ka grupo agod pangitaon ng senador nga ginakabig na nga isa kapugante kon wanted, mga ka-K5. Nagapati naman si Matibag na nahibaluan ni De La Rosa kung paano maghulag ang mga law enforcers kag kung paano siya matultulan bilang nagserbi anay bilang Philippine National Police Chief. Liwat naman niya nag-apilar ang NBI Chief sa Senador na magsungka na sang matawhay sa mga otoridad. Dahilo naman kita sa aton mga balita sa balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nag-a-operate na ang pinakaunang 30 MVA unmanned facility substation sang More Power sa Iloilo City. Ginakabig ini nga isa ka maragtason nga higayon ang ini nga inisyatibo sang Power Company. Mangod ini ang labing unang nga unmanned substation sa Bugos nga rayon sa isa. Kabahin ini sa madugay na nga plano sang More Power para sa pagpasangkad sang ila distribution network. Ginakontrol sa subong ang pasilidad sang control center sang More Power. Tinaagi sa makabago nga supervisory control and data acquisition o kon SCADA system. Totally remote o kon wala sang nag-a-operate kag nagamanihara sa mga equipment. Tanan naman nga impormasyon sa substation ang ginabantayan pinaagi sa pagpadala sang real-time data diretso sa control center. Ginakabig naman nga state-of-the-art ang pasilidad kunsidiin sarang mamonitor ang load flow sang substation, level sang voltahe o kon voltage kag kondisyon sang equipment. Bisan pa wala sang tawo nga unay nga nakabantay. Kabahin naman sang 5-year development plan sang More Power kag grid modernization, ang pagpasangkad sang SCADA systems kag intelligent electronic device o kon IEDs. Sa pahayag naman ni Engineer Wilmar Gonsaludo, ang PSPD manager, iyagin pabutyag nga ang ininga kadalagaan ang resulta sang madugay kag metikuloso nga pagplano kag paghangop sang bugos nga sistema nga kinahanglan sa mga konsumidor sa Iloilo.
3: Ginpasalamatan ni outgoing Regional Director Police Brigadier General Josephine Oligan ang tanan nga local government units, media partners, stakeholders kag partner agencies sa pagsuporta sa mga inisiyatibo sang PRO 6 agon yung mapabilin ng Western Visayas nga malinong kag matawhay. Suno sa iya nga natigayon ang tanan niya accomplishments sa kapulisan pinaagi sa pagbinuligay. Iya man ginpasalamatan ng tanan niya kapulisan sa inurum sa PRO 6 sa padayon niya suporta, loyalty kag dedikasyon. Ginhaylo man niya ang mga ini nga suportahan man ang magabulos sa iya nga pwesto bilang regional director sa PRO 6. Nibaluan nga magatalos kay digan si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Samtang nagpatigayo naman sa coordination meeting ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6. Upod ang Department of Labor and Employment kon DOLE Region 6 angot sa implementation sang tuloy pasada program sang tinalikdan nga adlaw. Sa among nga pagsinapol ginistoryahan ang implementation updates, operational concerns, kag feedbacking gikan sa mga pumalasakop sa programa nga amo ang mga PUV drivers sa Buntatala o kon Tagbak City proper route. Gina-propose naman ang dugang nga mga ruta sa syudad sang Iloilo kag posible ang pagpasangkad sini sa provincial routes. Sa among nga initiative, ang kada benepisyaryo ang mayara sang 550 pesos nga inadlaw nga sweldo, personal protective equipment kag isa ka tuig nga group personal accidental insurance kon GPAI coverage. Nahibaloan nga tinutuyo sang programa among nga mahaganhagan ang epekto sang energy crisis, ilabi na sa labing apektados ang nga amo ang sektor sang transportasyon sa pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo.
3: Nagnubo sang halos 64.8% ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig kuni paanggid sang nagdigad nga tuig. Sa record sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umpisa sang Enero 4 tumto Mayo 16, subong nga tuig naka-record sang 604 ka mga kaso nga mas mas panubo kuni kung paanggid sa nagdigad niya tuig nga may 1,714 ka mga kaso. Dugan pa sa sumunga tuig, may duwa ka mga napatay kag mas manubo sa siyam ka mga napatay sang tuig 2025 sa pareho nga petsa.
0: Samtang ginkilala naman si Pasay City Mayor Stephen Palmares bilang 2026 Most Outstanding Regional Chairperson sang Boy Scouts of the Philippines. Ginhimo ang pagkilala kay Palmares sa ginpatigayon nga ika-69 nga annual National Council Meeting Conference sa syudad sang Cebu. Panginbulahan, Mayor Palmares.
3: Si Punong Barangay Jose Martin Malotos ang San Juan Molo nga ang ginikanan ang dapat pasakaan sang kaso sa kasunod sang sigisig nga kinagamo sa ilang lugar. Sa interview sang K5 News sa Family Wilo kay Maloto, ginpayag sini nga perwisyo na sa barangay ang kinagamo sa mga pamatanon nga ginapasuni halin sa Barangay Bolivar kay San Juan. Wala man nagkurang ang mga barangay official tanod sa kapulisan sa pagbantay apang ginapahalin ng sila ka mag-umpisa naman ang gamo. Suno pa sa opisyal, insulto para sa ila kung may madakpan niya kabataan, ginabalik lang sa ginikanan kagliwat naman nga mag-intra sa gamo. Ginalaragway sa kapitan ng kabataan sa subong nga henerasyon nga mas maiso kag ginakulbaan sa ilang ginikanan. Natarana naman nga makigsapol sa Naymaloto, Kapitan Jing Villanueva sa Boulevard Molo, City Social Welfare and Development Office kag Iloilo City Police Station 4 para mas solusyonan ang gamo nga problema.
0: Samtang natala naman nga ipatawag sa barangay ang ginikanan sang 15 anyos nga lalaki nga ginapahayag nagpangawat sa isa ka tiyangge sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Base sa impormasyon nga rabaton sang K5 News Team, girabanta nga yara sa 20,000 pesos ang kwarta nga nakawat sang suspek lakip na ang mga sigarilyo. Yara na ang kaso sa Women's and Children Protection Desk o kon WCPD. Nahibaruan nga natabo ang insidente pasado alas 12 sang kaagahon sang tinalikdan nga adlaw.
3: Wala nakapanginlaman ang isa ka 33 anyos na lalaki nga nagatambay sa higad sang karsada sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo matapos gulpi ni ginlabo sang suspect pasado alas 4:00 sang hapon sang kagahon Sabado, Mayo 23. Ginkilalang biktima kay Inuman Tong Morano, 33 anyos, kag-residente sa kamunga barangay. Samtang ang suspect naman ginkilala kay Aljestedi, 54 anyos, kag-residente man sa Balasan, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM, Sara kay Police Master Sergeant Ramon Alan Ilambre, ang investigador sa Balasan Police Station, ginpayag sila nga ang 16 anyos nga bata sang suspect ang nagpamukaw sa yamay kag nagsugid kag-insumbag inin samtang ira sa isa kabailihan sa Barangay Lawis, Balasan. Pasado alas 2:30 sang kaagahon, dugang pa sang investigador, gireyon nga nagpadulong sa ospital ang magkabay sakay sa ilang tricycle apang sang naglabay sila sa Barangay Panian. Nakakita ang suspect sang grupo sa mga lalaki nga nagatambay sa higad sang karsada bangod mayara sang bilasyonan. Isa sa mga nagatambay ang ginpatihan sang suspect nga amo ang nagsumbag sa iya o kung nagsumbag sa iyang bata kamangdanan iya iniginlabo gamit ang isa kabinangon. Bangod sa insidente, nakaangom sa pila sa tuong asiko ang biktima kagpadayon nga ginabulong sa Western Visayas Medical Center. Sa karon, preso ng suspect sa kusodiya sa Balasan Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang, ginaulat pa sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magapasaka sila sa kaso batok sa suspect nga posibleng magapangatumang sa kaso nga frustrated homicide.
0: Samtang nakumpiskar ang 1.4 million pesos nga balor sang ginapatihan Cebu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 2 sa Barangay Poblacion Dingle Iloilo alas 3:19 sang hapon Mayo 22. Ginkilala ang subject nga si alias Makoy, 46 anyos kag residente sang De Vera Street sa nasambit nga banwa. Nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Cebu gamit ang 18,000 pesos nga bypass money. Ang tanan nga droga nga na-confiscate ang nagabugat sang 220 kagramos. Ginakabig naman nga newly identified kag high value individual ang subject.
3: Sa Parong Pambansa 2026 update, ginakalipay sa mga opisyal sa Agusan del Sur ang positive feedback sa publiko sa langin preparasyon nila sa Palarong Pambansa 2026 ng hiwaton sa prosperidad buwas ka atlaw Mayo 24, tub-tub Mayo o kun Mayo 31. Sunod kay Governor Santiago Cane Jr. nga duwa ka tuig nilagin preparahan ang sporting events sa diin ilang ginahimo bangod ginatagan nila ang importansya kag palangga nila mga kabataan ng Pilipino. Ginatagan pagtamod ni Cane nga responsibilidad man sa gobyerno ang mga lamharon sa diin kung mabatsagan ang kung mabatsagan sa mga ini nga ginaamligan sila dako ang posibilidad nga makaproduce ang dugang world class athletes ang Pilipinas. Samtang ginpahayag naman sa Undersecretary Malcolm Garma ang Secretary General sa Palarong Pambansa nga wala naman sang set standards sa nasambit ka sporting events. Sa pathag sini, kada tuig ginahiwat ang Palarong Pambansa sa diin, kada tuig man ang learning sa mga hosting province kung ano ang dapat i-improbar. Dugang sini, nga humalin sa Cebu kag Ilocos Norte nga palaro, yara ang Agusan del Sur, nga nag-obserbar kung ano ang dapat nilang himuon sa tionya sa ila na nga lugar hiwato ng sporting event. Naibaluan niya madamo ang nagdayaw sa preparasyon sa Agusan del Sur Provincial Government bangod organisado ang tanan kag madamo sang pwede nga kalingawan ng publiko. Samtang ginpahayag man ni Governor Cane nga hindi nila inimahimo kun wala sang bulig sang DepEd nagka-rely ng local government units sang Agusan del Sur kag iban pa nga kaiping nga probinsya sa Caraga Region.
0: Samtang ginapaandaman ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang publiko nga nagaplano nga magpusta sa mga hampang sa Palarong Pambansa 2026. Nahibaluan nga ang nasambit nga sporting event ang magasugod-subong nga adlaw bilang opening ceremony kag magasugod naman ang game proper buwas nga adlaw Mayo 25 kag magatakop Mayo 31 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa press conference, ginpahayag ni Cane nga gradumilian ang pagpusta sa kung anuman nga team o kung rehiyon ang mga magadaog sa subong sporting events. Dugang pasang gobernador, hindi pagtudluan sang inimanami nga buluhaton ang mga atleta.
3: Hindi magpangduwa-duwa si Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. nga ipadakop sa kaburisan kung sino man ngang nagapangbaligya sa tiket para sa mga hambang sang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad. Sunok kay Cane, libre nga makalantawang tanan sa mga hampang kag hindi nila kinahanglan sang tiket. Ginatag lang sa gobernador nga mayaraman sang tiket apang para inin sa mga VVIP o kunang very very important person nga magalantaw sa opening ceremony buwas nga adlaw Mayo 24. Samtang nahibalawan niya ang tiket sang VVIP ang wala man sang bayad, suno kay Cane.
0: Alin sa balita lokal, silo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang regional. Anay rebelde, nagbalik sa sabak sang gobyerno sa Capiz. Rochelle Ebron sa report.
4: Nakabaton sa uling pinansyal ang anay katapo sa UP People's Army, gikan sa gobyerno probinsyal.
5: Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program agon ICLEP. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga nagsungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malino nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad paagi sa mga livelihood program, legal nga proteksyon agon malimpyo ang ila pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement, magluwas ayuda. Nagpabutsyag man sang pagpasalamat kag pagsalig nga gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa diin sila liwat ang pumuluyo sang pungsot kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang Whole of Nation approach kon sa diin isa ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kadaga suporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilogang pungsod Pilipinas.
4: Kini si K5 ve Maria Rochelle Dianon Ebron para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Probinsya sang Capiz, K5 The News FM.

0: Kag para sa Network News, 36 anyos ka lalaki, dakop sa isa ka bypass operation sa San Jose Negros Oriental. Kay K5 Bro Fadi Veros and K5 News FM Dumaguete sa report.
1: Inaresto ng San Jose Municipal Police Station isang 36 anyos na lalaki sa isang bypass operation na isinagawa sa Purok 1, Barangay Tampi, San Jose Negros Oriental, kamakailan lang. Nakumpiska mula kay alias Beth ang 0.95 grams ilegal na droga na may sana drug price na 6,460 pesos. Bago ang pag-aresto, ipinalam sa akusado ang uri ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang karapatan sa konstitusyon sa wikang kanyang naintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Maharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sa iloha naman ato ng ato nagapangunang mga balita sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
4: Balitang Nasyonal.
2: Dugang ang mga personalidad ang magapangatubang sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC sa masunod nga inadlaw suno kay National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag. Suno pa kay Matibag nga mayara sila sang impormasyon nga may pila pa ka personalidad ang maisuhan sang warrant of arrest. Dugang pa ni Matibag nga mayara sila sang kung handa sila nga mag-serve sang posible arrest warrant sa tion nga magwa na ang mga ini. Ginataga naman pagtamod ni Matibag nga ila i-serve ang warrant of arrest sa sinuman nga subject kag anuman ang napangatubang sini nga krimen.
0: Na ang tracker team sa Gudyang Pangitaon sa Gariston si Senador Ronald Bato de la Rosa sunod sa Philippine National Police sunod pa kay PNP Chief General Jose Merencio Nartates kagin pahog ang tracker team sa koordinasyon sa Department of Justice kag National Bureau of Investigation. Kagin pahayag ni Nartates nga ginamanduan ang tanan niya unit sa kapulisan niya hugot nga sundon ang operational procedures kag respetuhon ang tawhanon niya kinamatarong sa pagserbe sa arrest order. Sunod pa kay Nartates nga ipatuman sa PNP ang arrest warrants nga may proper o professionalism kag wala sang political bias.
2: Ginpagwa sa International Criminal Court o kon ICC ang agenda para sa status conference sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa Mayo 27. Suro sa International Tribunal nga nakatutok ini sa mga pagpanghanda padulong sa trial sa kaso nga crimes against humanity sang Anay Presidente. Kalakip sa isyu nga pagatalakayo na mo ang petsa sang pag-umpisa sang trial, ang kadamuon sang testigo kag ebidensya, expert witnesses, witness protection measures, disclosure obligations kag posible dugang mga insidente nga posible ilakip sang prosecutor sa kaso. Nagtala na naman sang schedule ang trial chamber para sa pagtalakay sa naisugtan nga facts, interpretation kag translation nga kinahanglan, partisipasyon sa mga biktima kag motion nga kinahanglan resolbahon antes umpisahan ang trial.
0: Representative sa ikatatlong katapusan nga pagpasa sang pagbasa ang House Bill number 4706 kada kadeklaran sa Disyembre bilang National Volunteer Month kag Disyembre 5 bilang National Volunteer Day. Katuyuan sang hagda nga iduso kag pabaskogon ang kultura sang volunteerism sa pungsod sa boto nga 263 ang pabor kag isa ka abstention nakadusot ang hagna sa pagpamuno na ni House Speaker Faustino Buji D. III kag House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ginabindahan sini ang Republic Act number 9418 o kung Voluntary Act of 2017 o kung 2007 kag ginamanduan ang Philippine National Voluntary Service Coordination Agency nga magpanguna sa aktibidad sa tagsa kapag obserbar kinahilo man ang tanan nga ayon sa isang gobyerno LGUs kag pribado nga sektor nga makigpahin sa selebrasyon.
3: Balita International. International.
2: Sa balitang international, napatay ang 90 katao sa paglupok sang minahan sang carbon sa northern China. Nagluntad ang gas explosion sa Liu o kon Liu Shenyu coal mine nga ginadumalahan sang Tongshu Group sa Shanxi Province. Ginatos ka mga rescuers na ang ginpadala sa site para sa pagpangita sa mga biktima sang paglupok. Base sa report, yara sa 247 kaminero ang ginapayag yara sa site sang natabo ang paglupok. Kasunod sang insidente, nagparawagan naman si Chinese President Xi Jinping nga wala sang uyangon nga oras para sa pagbulong sa mga napilasan kag pangitaon ang mga survivor.
0: Ginpataas ang World Health Organization o kon ang WHO sa very high ang risko sa paglala sa outbreak sa Bundibugyo strain sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sunod kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nagpabilin nga mataas ang posibilidad nga madasig pa na maglapta ang virus sa sulod sa pungsod. Samtang high naman ang risko sa rehiyon kag low sa pangkaributan ng level. Ang Bundibugyo strain ang isa ka sai sing Ebola nga wala pa sang aprobado nga bakuna o kon bunong sa karon. Sa pinakauli nga record, yara na sa 82 ang kumpirmado nga kaso sa Congo, lakip na ang 7 ka mga kumpirmado nga napatay. Sa Uganda naman, 2 ka kaso na ang nakumpirmar gikan sa mga biyahero halin sa Congo kon sa diin isa diri ang napatay.
2: Samtang sa balita sa negosyo, mga ka-K5.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Lauma naman sa mga motorista ang panibagong round sang oil price hike sa masunod nga semana sa tunga sang padayon nga supply disruptions bangod sa Middle East conflict. Base naman sa estimates ng Mina of Platts Singapore kon MOPS Trading and Foreign Exchange Averages, sa nakaligan niya apat kaadlaw ang diesel ang mahimo nga magsaka sang piso tubtob 1 peso and 30 centavos sa kada litro, samtang ang gasolina naman ang mahimo magsaka sang 1 peso and 20 centavos tubtob 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Masami gina-announce sa mga kumpanya sang langis ang actual nga price adjustment kada Lunes kag mangin epektibo pagkasunod nga adlaw. Kag para naman sa aton siring nga foreign exchange rate update, mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 62 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 50 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 78 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 92 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 58 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 78 pesos and 52 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 38 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 163 pesos and 89 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 15 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 peso and 6 centavos. Samtang ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 86 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 4 centavos. Ang Thai baht ang may baylo nga 1 peso and 88 centavos. Kag ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 95 centavos. Halin naman sa balita sa negosyo, saylo kita sa mga balita sa patag sa sports.
3: Balita Sports. Sports.
0: Gintumbas ang Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa score nga 123-108 sa Game 3 sa Western Conference Finals. Ako niya makakuha sang 2-1 lead sa best of 7 series. Nagpasundayag si Shai Helius Alexander nga may 26 ka puntos kag 12 ka mga assist. Dako man ang naamot ni Jared McCain nga may 24 ka mga puntos kag ni Jaden Williams nga may 18 ka puntos kalakip ang 5 ka mga 3 pointers paghiwato ng game 4 sa San Antonio kon game 4 sa San Antonio sa Mayo 25 konsiderin kay gayunan sang Thunder nga pabaskugon pa ang ila chance sa pagsulod sa NBA Finals.
2: Kag sa ato naman balita sa showbiz.
3: Balita Entertainment.
2: Ginpakigbahin sang OPM singer nga si Rico Blanco nga bukas siya sa gihapon sa idea nga magpangasawa kag magtukod sang bagong relasyon. Basta sa husto nga tao nga iyang makilala. Ginako naman ni Rico nga sang una, nagapati siya nga magatigulang siya nga isahanon. Napang nagbago ini matapos ang pila ka nangin relasyon. Sa karon single ang singer, kag wala niya ginasarado ang posibilidad nga liwat nga maghigugma o kon magpalangka. Madumduman nga ulihi nga nakarelasyon ni Blanco ang aktres nga si Maris Racal. Apang nagbulagay sila sang July 2024. Dugang pa niya nga kon magpakasal gid man siya, kinang lan niya sa husto ng tao kag hindi bangod sa pressure o kon obligasyon, ilabi na sa iya edad sa karon nga 53 anyos. Halin sa balita sa showbiz, hilo naman kita sa mga balita sa balitang extra special.
3: Balita extra special.
4: Balita extra special.
0: Naghanda sang buffet kada tuig ang mga pumuluyo sa Lopburi, Thailand para gilamang sa mga amo nga nagapuyo sa palibot sang ancient temple sang syudad. Sa nasambit niya kahiwatan, ginatawag nga Monkey Buffet Festival. Nagumpisa ini nga kahiwatan sa 1989, nagudya pasalamatan ang mga amo sa bulig sa mga ini sa turismo sang syudad kung sa diin pangod sa ila, madamo sang turista ang nagabisita sa lugar. Sa nasambit niya Monkey Buffet Festival, nag-set up ang mga pumuluyo sa malaba ang lamesa sa tunga sang karsada kag ginabutangan ang mga pagkaon o kung ginabutangan ang mga pagkaon nga ginalakipan sang saging, sandia, pinya, dragon fruit, kag iban pa nga mga maduagon nga mga prutas nga ginahanda para gid lamang sa mga amo. Kasunod sini, nagadag sa mga amo, mga o kung mga amo agud nga piyestahan ang mga pagkaon nga ginahanda para sa ila. Ang nasamit nga kahiwatan ang nagahatag sang dugang attraction para sa mga turista sa nasambit nga lugar.
2: Good morning kay Ma'am Mary Jane Estopasha Iresuelo, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Felix Singson, kag saranan nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagan. Sa mga taga Quinto Distrito, good morning. You're listening via K5 News FM Sara Iloilo. Pagkasunod ng programa nga ireklamo mo sa K5 upod kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton suri nga Master Control K5 Lawrence Espeha Suliman. Sa aton News Center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton Patrol K5 EJ Cordova kag ka K5 Makoy Espeha Umalay. Kami naman ang inyong nakaupod. Ako ang inyong alaga, dinisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Kag ako naman si K5 Aaron Refoyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation's

0: drink responsibly.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanunay.
9: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalikan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: D3 Bio.
9: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
10: DTX 500.
9: Masalikan!
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng

0: napuntulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
6: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio
10: ang D3 Bio
9: yung may PCO
10: ang PCO
9: yung may D3
10: mga butika.
1: Ang kampiyon nga istasyon
14: K5
1: News FM.
9: D3 Bio
1: Health News.
9: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio
10: ang D3
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
16: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
6: may mga barikada mm-hmm. pa na.
5: Oo, ah. Kung mm-hmm. pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
8: D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
5: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
6: No import gali ni Doc.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Pa-import kaya.
5: Your second immune system.
17: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuag adaptive immune system
5: nga ginakompos. Mga trained, gipang trained.
17: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
5: Ang D3 Bio import immune system.
17: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
5: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
17: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
16: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
17: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
17: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
5: Paborito, gids kagaw.
17: Oh, paborito.
5: Labi na akong palakaong katampis.
17: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
5: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 Bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:04 na subong aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, Tatak Tapang Tatak Ginebra.
2: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak ng Tapang Tatak Ginebra.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sila yan, tugay na ka ba? Oon kami, wala pagyapo.
4: Pero why sa amon niya, kay team? Bes kamunigan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
5: Tugay na ginya nga, wala pa na kayong dala na amon din. Doon namin na lang yung taramdan para mapuslay.
6: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian. Mga problema nga dapat solusyonan.
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sangtagsak ang mga individual. Mga sektor nga nagasinggitan sa patas nga pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda. Kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
7: Ireklamo mo sa K-5!
6: Balita, kagreklamo.
7: Ireklamo.

Mayadayad nga aga, mga ka-K5! Good morning! Kamusta mga pinalangga na to nyo mga kauturan, mga Ilonggo? Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta subukan inyo nga Domingo nga adlaw? Kabalo kita nga makapoy-kapoy ang subong nga simana. Kag dugang pangaraan nga grabe ang tiisang init mga ka-K5. Bisa nga gabi na puwerte ang paang. Pero sige lang, importante subong. Pari na kita sa Domingo nga adlaw. Makapauhay, makarelax, makachillax, makabanding kopod sa ato niya pinalangga nga mga nga pamilya abyan. Mga ka-K5, apaan yung tiyon sa karon, no? Nga maglagaw-lagaw. Kung hindi nyo gusto nga maglagaw, magtampisaw, kung kuman kainit. No, kung mag... pero kung ako papiliyon niya ka-K5, Lawrence, mas nami, yung maghilahilay, balay. O magtrotig, sim, sa DX, coffee mix. O lain niya, tig-sim niya, panggabi na na, ya. No, mga ka-K5. Maing agaman sa mga K5 naton sa Kitotanan ka distrito sang sudat kag 42 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, Lagindang, Comporin City, Ampasi City, mga ka-K5. Welcome na sa aton nga programa ang reklamo mo sa K5 subong Domingo nga adlaw. Kag siyempre ako ang inyo alagad ka K5 Aaron Refoyo. Standby sa mga kauturan naton na nakatutok na sa live. Nagatutok na sa ato nga radyo sa 88.7 sa inyong mga FM dial. No? Kay subong nga adlaw sa nagapamati sa ato, mayara kita sang mainit-init nga mga reklamo nga nabaton nga na isa ka verificado, no? Sa reklamo halin mismo sa barangay. Amunin ginauna naton mga kabyanan ang mga problema iso sa barangay kay kun lang tawon may problema man, no? May mga irregularidad man sa national level sa nga panggobyerno naton. Pero mas manami iya kon umpisahan ta gid sa pinakadalom-dalom, umpisahan ta gid sa kunda diin gahalin ang mga sa ulihi nga mangin isa ka dako nga leader sang aton nga pungsod, no? Amo ang sa barangay, no? Mga ka-K5. O standby. Samtang nagapamati kamuda, mas maayo subong nga mag-agap lang. Magbakal na kamuda sa DDX Coffee Mix. Sa mga maluyag, kung may luyag na magpa-sexy, mag-detoxify sa mga toxins sa ilang alawas, mas manami ni mga kabinan ang DDX Coffee Mix. Dalimpiyuhan niya gining inyong kasudlan. Kagpa niwangon kamo, sa ibangot gina-burn niya ni ang inyong fats. No? Magkawas dira, sige-sige yun nga inom. Pag-check up ka mo sa inyong doktor kung may arak ka po kung monitor nyo na previously mataas ang level, no, sa inyong blood sugar, sa inyong sugar, at inyong calories. Once ka makasigisigi ka mo siniinom, nagapanaog ang level niya sini mga ka-K5. Kamano ka mo, DTX Coffee Mix, wala siya sa pure nga sugar nga yara sa kape, kundi natural nga katamison tungod sa stevia nga mas matamis pa kung i-compare sa natural sugar. Pero ang ining katamison halin sa herbal mga ka-K5, but siningon healthy imnon mga ka-K5. Wala ka dapat ng kabalakan sa ibong ay kayong nawas bukod ang dalaya sini ang pagka-alibyo.

0: Good morning man sa Tonya mga tigpanamati sa may halin sa Iloilo City Police Station 1. Pakanto sa Iloilo City Police Station 10, mga men and women naton sa Iloilo City Police Office. Sa Tonya mga tricycle, tricycle, e-bike drivers, Tonya mga pumuluyo dira sa may mga, sa Tonya mga merkado, merkado publiko. Iloilo Terminal Market, kag Central Market, sa nagapamati sa Aton. Sa Tonya Big Market, dira sa may Haro. Good morning man sa Barangay Catering Banmolo. Sa Tonya mga bulanteros, kag bulanteras, halin pa sa 1st District, sa probinsya sa Iloilo, ara na subong nagapangayaw sa Barangay Catering Banmolo tuhod yung Market Day subong nga adlaw dira. No may agaman sa aton nga kapihan dira sa may Molo Kapihan, na may agaman kay Kapa kay ABC President Kap Lee Kim Seng nagapamati man sa aton kag kay Sir Boots Florentino kag sa aton yung mga pumuluyo sa Barangay Catering Banmolo sa tanan-tanan nga nagapamati may ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. This time, check nato ng sitwasyon sa palibot sa nagapamati sa aton. O, ano blang may aktibidad ba no, sa Dalanonta, sa sudad sa Iloilo, subong Domingo ng adlaw. Kamusta ang panahon? Kamusta ang obserbasyon sa patrol? O, mga ka-K5, kamusta da ka-K5 EJ sa paglibot-libot mo? Ano naman da natukiban mo no, nang nakitaan mo da subong aga? O, mas maayog ganyan mga ka-K5 kung ikaw ang pumuluyo sa sudad sa Iloilo. O kundiin ka man no, nga nagapuyo sa isla sang panay, dapat mangin o kung nag-observar ka gin sa mga palibot ako nga makapamangkot ka, makapamangkot ka kag makamakitaan mo no ang mga progress improvements sa imong lugar mga ka-K5. O this time, naka-standby na sa linya si KK5 EJ Cordoba.
1: KK5 News FM Live Report.
2: KK5 Aron, sa subong aga, no? Medyo maturtawhay ang dalanon diri sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Kag nakita natin dito kagina sa may Parola Terminal ang mga tao, bala, gamatamat na damo na magpadulong sa probinsya sang Limaras. Amuman sa may Roro Terminal, KK5 Aron. Kada dito, may giniwat man nga isa ka panran ang ila sining motibo kay Kipay Baron takbo kontra takbo lang sa may na ang gipatigayan ni sang Iloilo government no na ang ilabi na ang ICAS kay Kipay Baron.
0: Okay, ang Iloilo City government.
2: Mm.
0: Okay, mag-Iloilo mga posible probinsya sa Iloilo. Kung Iloilo City Government, Iloilo City Government, K5EJ, mga taga-ICAS, K5EJ?
2: Yes, yes, K5 Baron.
0: Ibang daga mga taga-ICAS, tagap ni Grillo, napakuno-kuno naman sila da.
2: Iyan, mo na nga
0: na. Magluwas na ka, K5EJ, kamusta ang simpo? Ano? So, mga muning oras, init na sa pamatsag mo na ka, K5EJ, anong plastada man?
2: Subong nga mga inura sa K5 Aron, masakit na sa panit ng butlak ni Haring Adlaw. Pag ang ginagano yung paglaway natong sa area sang Diversion, Sunset Boulevard, gamatamat na kulay ang mga tao sa K5 Aron. Pero makita gina naton nga, kapisan nga muna walang hindi sa K5 Aron, madamot sa gihapon sa mga tao ang nagapadulong sa aton sining mga tagsaka simbahan na gusto ka mag-simba ka K5 Aron.
0: Okay, sige. Kaki-5BJ, at least, ano din, manamention po, pero tiyan mo na nagaling, puwerte ka rin ng init, Kaki-5BJ. Sa mga kotora na ito, balon din yung mong payong, stay hydrated, balon yung mong tubigid, no? Bawas-bawasan pag inom ng soft drinks, o kung sa mga matamis, ibarang mga ilim nun, kahit isa na sa nagapa, ano sa ato, no? Isa sa nagpa-manasig ng mga pagkauha. Wala yung kitya kaki-5EJ nga tubig nang gininon mo. Tion siyang nagkatagiti ang init sa nagpamati sa ato. Pero magluwas na inuman sila kaki-5EJ isang mighty C. Ang alkaline base ka vitamin C agod niya mas mabaskog pagid, no? Ang inyong mga immune system agod niya malikawan ang mga posibleng nga maratian niya maangkon sa aton nga lawas. Sige, KK5BJ, muna mo ko sa naman. Si mga report, KK5BJ.
2: Sige, KK5, araw nang hindi nga si Tsinay report niya na dulungin sinyo sa Kaluan Sound, D3 Bayo, para sa ubusin po nila na trangkaso mag-D3 Bayo. Una sa tanang, KK5, araw, ginatamyo talang galino ang tintinturo-turo ni Sir Ricky Gagmambar Lamanaay, ang cornerstone, corner store dira sa Barangay Santa Rosa sa Mandurya. Kag sa Bunta Tala, dira, kag sa distrito sang Lapas, happy fiesta dira sa inyo. Ah. Opo si Patrol, si KK5 Makayuski. Ako naman si KK5 NG Cordoba para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan, si Lilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kag mga ka-K5, na batian ang sitwasyon sa siyudad sa Iloilo, Batawhay man, no? Ang aton kadaranon, yung muna na galing nagkatagiti, naman yung karoon ng init. Bala mo, pagalin, pag, okay pa yan, no? Okay pa, kung makabugtaw ka beting alas 6 ng aga, pagkanto na 7, okay pa, no? Pero pagpatak mo naman alas 8 media, hasta alas 3 pasaka, sus, dogin sug, bakay mo yung tabaga, kaguga, mga ka-K5. Wala yung inman niya kung makabugtaw ka aga, no? Di, muna na galing, kiti, hindi, tanan sa aton, palarios ang oras ng pagtrabaho, palarios ang oras sa pag-out abi, no? Pero iban sa aton, may mga night chef abi, may mga graveyard chef abi, o konti na kapaululi na blatig kagahon, kung out na ang kagahon, no? Mas mayon ni mga ka-K5 nga ti, iban, no? Ti, kung may makadawa-dawa, kaya ti, pakalker ko ni, mga ka-K5. Ako hindi gani, ti, mas marami, gini, kung may balay ka bro sa umakong kisa, mga ka-K5, no, magtapos mo out sa duty mo kung napit-lapit na yung mga probinsya ng purpuli katuan na kag mag-droduyan sa dalawang sang niyo kag dalawang sang puno sa mangga o kung nagigda ka ba sa may papag o kawayan ba na no, mga K5 sus pa sampat nga pamatsyagan imo no na dapya ng langangin mga K5. This time mga ka-K5, sailo kita sa aton yung mga headlines. Antes na ang ining headlines, buylog ang darasin nyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 sa nang kinggirang pabaskog sa aton nga immune system, no? Nagapalayo sa posibleng mga baratian o bose po trangkaso, hilanat o kung may ang D3 Bio may aras ang sangkap nga virgin na coconut oil. May antiviral kag may antimicrobial properties kasarang nagatap na sa bakterya sa aton yung mga lawas kag barikawan ang infection mga ka-K5. Ang aton yung mga headlines, SK Chairman ginapahayag may personal nga utang sang masobra 300,000 ka pesos pondo sang barangay ginhimo kolateral. Iban pa nga irregularidad na tukiban sang Commission on Audit. Mga residente nagareklamo tungod sa ila drainage nga wala sang exit sang tubig kag mabaho sa distrito sang Lapas. Kadami sang drainage may entrance po may exit. O, ano ni may bayad na mang kun may entrance mabayad ka kun exit why? Siyempre exit mo. Iti pagwa ka na may nabayad prong lain ni drainage galing hindi diskuhan. Sampat girekron. Ari ni mga ka-K5 eksklusibo nga ginpadala sa aton ining reklamo, no? Pero ti ginpadalaan kita hindi lang sa mga tinaga kundi sa mga verified pagin niya mga complaints, verified niya mga documents sa nagapamati sa aton, oh? Mga ka-K5, tanan-tanan may mga hawid kita from anong tuig mga ka-K5 ang reklamo, anong mga prastada, no? Bangod ang SK Chairman dawago na rin pangalan mo niya, no? Total, isa ka manda ka public official sa nagapamati sa aton. Kung hindi kita magsara, doon nablos ko rin ni Kapda Navales sa may barangay Rizal Palapalados. Kay tiya ka apelido ni sa nga barangay o kung SK chairman, amo si nami pa sa pangalan mo kay Honorable Francis M. Navales. Tawag sila, no? Ikaw ang SK chairman, no? Huwag ka kabalo, sir, nga ginpasakaan ka sang kaso. No? Kay ti mag subong ng yakbati si mo, kay ti kabati nga ang nangutang kaya kuno sang kwarta kaging collateral mo ang pondo nyo pa sa SK. Sos patawara. Batayan karon mga ka-K5 ang iban pa kaya mga detalye dari lamang sa reklamo mo sa K5 sa nagapamati sa aton. Standby!

0: Okay, sa mga ka-K5 naton. Okay, sa nagapamati sa ton. Barikanta ng reklamo, bla, no? Isa-isa honta ni. May ara kita subong nga ginakaptan, mga ka-K5. Nga dokumento. Ginatawag, no? Halin sa Commission on Audit, Regional Office 6. Halin sa Office of the Auditor, Audit Team Number 4. Dasalindri, Audit Observation Memorandum, AOM, mga ka-K5. Para ini kay Honorable Francis M. Navales, sangguneng kabataan chairperson, sang Barangay Rizal, Palapalado City proper, syudad sang Iloilo. No? Gin-release ini sang November 17, 2025, last year pa, sa nagapamati sa aton. Ang una nga AOM o kunang Audit Observation Memorandum, ang una agad yung ginpagwa, ginatawag ang atensyon sanguni ang kabataan treasurer nga si Miss Krista May G. Gayorgor. No? Basahon nato ng isa-isa para maklarohan ang tanan, kagi-explicar nato sa inyo kung anong kaundan, no, sang reklamo o konsang observation kagna-monitor sang taga-COA. Okay. We have reviewed the controls of the sangguniang kabataan, Barangay Rizal Palapalado sa Iloilo City proper, ukon or on the accountable forms and observe the following. Okay. The unissued check, accountable form number 51, and disbursement voucher and its supporting documents were in the possession and custody of the SK chairperson instead of SK treasurer. Contrary to Section 15 of the Republic Act number 10742, o kunang SK Reform Act of 2015, breaking down the fiscal management controls, posing risk of misappropriation of funds and illegal disbursements, mga ka-K5. Kasaling pag-indari, ginapang-site sa nga COA, no, ang mga violation kag hindi dapat himuon, kag ang dapat himuon base sa layi. No? Nasaling dari mga kabyanan, Section 15 of the Republic Act number RA 10742 requires that the sangguniang kabataan treasurer take custody of all SK property and funds. He she shall serve as consignatory in all withdrawals from SK funds and disburse funds in accordance with the approved annual budget and supplemental budget as the cost may be of the SK. Okay. In a dialogue with the SK chairperson, treasurer, and budget monitoring officer, last November 12, 2025, it was learned that the accountable forms number 51, check and disbursement vouchers, and their supporting documents were in the possession and custody of the SK chairperson instead of the SK treasurer. It was also discovered that the SK treasurer repeatedly requested the turnover of the documents to enable her to account for and verify all disbursement transactions. However, the SK chairperson did not permit this. Okay. The audit team explained to the SK officials that the custody and possession of the AF51 checks and disbursement vouchers and their supporting documents belong to SK Treasurer. The purpose of the separation of the duties of the SK chairperson and treasurer is for check and balance. The audit team required the SK chairperson to turn over all those documents to the SK treasurer on or before November 13, 2025 and agreed to comply. However, on November 14, 2025, the SK treasurer informed the SK chairperson did not show up and turn over the account forms, mga ka-K5. sa unang AOM o kon AOM mga ka K5. Ginbasa na itong tanan-tanan sa pinakasimple nga tinaga na monitor sang taga-COA mga kabyanan nga aara sa kustodiya sang SK chairperson o kon sang SK chairman ang disbursement voucher cheque sang barangay kagang resibo sa nagapamati sa aton. Kumbaga, to ginaagaw niya ang posisyon sang SK treasurer niya mga kabyanan para ano? Para sa makakapot sang pondo, sa makakapot sang mga dokumento, para ano may hukos-pokos, para may ano makakontrol niya ang kwartang nagagwa sa kaban sang ilang pondo o kung nagagwa nga kwarta sa pondo sang ilang barangay nga 10% sa nagapamati sa aton halin sa ilang ira. Oh? Na monitor mismo mga kabyanan sang isang tawag sini no? Mga ka K5 na monitor mismo sang taga COA diri pa lang no ang kamalamalahan sa nagapamati sa aton. So standby sa dugang pagkita mga detalye magkakuha kita no sang update sa aton o kon sa panarong pambansa 2026 sa Agusan na Del Sur mga ka K5. Okay, standby.
1: In Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita kukunin natin, kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatin sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano ho bang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
2: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo patok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo patok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region Consultant Team nanalo patok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman patok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraaf nanalo patok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraaf nanalo patok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraaf nilapaso ang NIR sa score 102-48. Ang Sipraaf nanalo naman sa Cabraaf 60-49. At ayan po, kay K5 Iljan, ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 News FM Philippines sa coverage sa 2026 palarong pabansa. Ang balitang ito, hatid sa inyo na DTX sa Copamix, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril, DTX sa 5 Rep para sa kaming kapalita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga-Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang rehiyon. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palaro Pabasa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po natin iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pamansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
3: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon, secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan na agad ang ipinamalas ng mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, dalawang goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
4: Ano po sir, ang galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro namo sir.
3: Mas na pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang panalo.
5: We're trying our best, did sir, to win the championship. To bring home the gold medal, sir.
3: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soxargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang maka-abanse ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
6: We did our best, ang mga bata, na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
3: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos natalunin ang Region 12 sa score na 3-0.
7: Nakaka-pressure pero alhamdulillah. Ginawa ng mga players kung yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
3: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro, tinalo rin ng Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0 tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football, kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa Palarong Pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Ray Almodal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur sa 66 edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7:35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Bunuan para sa Davao Region, bonggang bongga! Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Sandro, magandang umaga!
8: Air-conditioned na. May welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report.
9: Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan D. Farnaso, CESO 3, Regional Director ng Davao Region 11, Ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mahigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
10: Napakaganda ng accommodation. The rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history. 14 years na rin akong regional director. This is the first time that the room accommodation of children, our athletes, are their place in an air condition.
9: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawa na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnazo na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapaangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
10: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapaangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
9: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa. Pagdating sa dance sports category kung saan, idineklara ang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnazo tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance, ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
10: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
9: Samantala, nagkalat rin sa buong billeting area ang mga otoridad para sa overall security. Mga K5, mahigit 64 na mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, Sikbo K5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
1: Maraming salamat, Sandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa billeting area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang umaga.
11: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng Basketball Elementary Boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, nadihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang billeting area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-iensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa billeting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 na mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si K.V. Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong balita, K5 Berto. Gagit mo na po dyan sa venue kung saan ginaganap o ginanap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa palarong pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pabansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pabansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
12: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pabansa 2026. Doon na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na Mayo 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
13: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no, tayo.
12: Kabuang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng technical working group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
14: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, mayroong ventilation, yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
12: Sahin naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026.
13: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung palarong pambansa.
12: Para sa palarong pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang palarong pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking. Ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi. Ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon

0: rin magandang umaga.
1: K5L John, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
2: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region, kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabarzon at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
3: There were two palarong pambansa na separate sila, but kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita na naog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na daang ara da sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete din ni sila without a bother region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
1: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Panarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Tapat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakaantabay, would like to invite you to please follow, like, and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo. Ganon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Ingoog. Ano pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, MyTC and DTribio. Kasama din ng Dio Fresh ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albi Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman Thurdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Azataya ng Bacolod City, together with Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan, ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony, at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex? And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM, kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ugapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano, makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deployment ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng palarong pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng national sporting event na palarong pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sergeant, kung saan ang SOC Sergeant, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarab, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberia during the time in 1996, Makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur dahil ayon kay

0: Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, yung ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, eh siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball. Ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa natin i-check yan with our SM, Sir Rod Palma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Ramil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon na Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500!
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang arasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
2: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
6: ang nagatilo sang imo atay.
2: Basta tilo nga atay.
3: buhay. Happy Kanunay DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
5: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag mighty siman lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect, kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang mighty C, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
4: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Ba, budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
3: TGX 500, nagapalang durong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauhan, si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan, magalingin bala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauha, si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon regular nga regla galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 mga butika. My family history ba na ka mausong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!